0: up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.

0: Baybalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes tonton.
0: Arangkada sa buntag.
2: Isna padayon sa atong arangkada sa buntag. Pwede mga ka-vibes, samtang naghuwata sa pagpadayon sa line of some nga impeachment trial kalabot sa kining nadangatan karon ni Vice President Sara Duterte. Diyas ay interesante kayo nga kalambuan mga ka-vibes. Ang labing uhay nga survey sa Okta Research nga matud pa na tibhangan ang labaw ni Vice President Sara Duterte batok ni kanhi Vice President o Caronaga City Mayor Lenny Robredo kuno galing mag one-on-one sila sa gikatakda nga presidential elections sa tuig 2028 mga ka-vibes.
0: Arangkada sa buntag.
2: Although mayingon tong putuha, this is still very premature, pero kahibaw mo ang kanang mga research firms, mangyod mga kabayes, mao mong ginailang naandan nga ginbuhaton. Ang interesante lang nini kay, kaniadto mango double digit ang lead ni Vice President Sara Duterte batok ni kining kanhi Vice President Lenny Robredo. Apan sigon sa second quarter survey sa Okta Research mga ka-vibes, kaning ilang gi tawag og tugon ng masa second quarter survey, ang resulta mao nga gikan sa 46% mga ka-vibes niatong first quarter survey, ang migawa sa survey nga gipahigayo niadtong Hulyo. Anya ang duration ni ini Hulyo 4 ngadto sa Hulyo 11 mga ka-vibes. Ang nahitabo single digit na lang ang labaw ni Vice President Sara Duterte batok ni kanhi Vice President o Caronaga City Mayor Lenny Robredo mga ka-vibes.
0: Arangkada sa buntag.
2: Nga kon kaniadto ang kananaang labaw ni Vice President Sara Duterte may abot og 11% karon sa July survey mga ka-vibes, 9% na lang mga ka-vibes.
0: Arangkada sa buntag.
2: Si VP Sara nakaangkon og 43% sa maong survey nga gilangkuban sa 1,200 ka mga respondents, 1,200 respondents mga ka-vibes. Unya, sigon sa Okta Research, it's a face-to-face survey. Samtang si kanhi Vice President Robredo nakaangkon kini og 34%.
0: Arangkada sa buntag.
2: Kinigikan sa 46% ni atong first quarter sa ato pa unang quarter ni ining tuiga o niya daw steady lang si kininiang Vice President Lenny nga 35%. So statistically flat ang dagan sa kanang chances ni kining Vice President kanhi Lenny Robredo. Apan ang revealing kayo kining nahitabo nga pagkunhod sa lead ni Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes. Sigon pa niini, ang baluarte gyud ni VP Sara ang Visayas ug Mindanao. Nga din sa Visayas, mga ka-vibes, ni dominar siya sa kining kung itandik nimo ni Mayor Lenny Robredo, ang kanhi Vice Presidente. Tinunga 51% unya 26% ra si Vice President kanhi Lenny Robredo, mga ka-vibes. Samot na nga ito sa Mindanao kay lubong-lubong yun. Ha? Laliman ka nga 76% kanang 6% ra si kani Vice President Lenny Robredo. Didaog si Robredo sigun ni ining maong survey dito sa Balance Luzon, tinungwa sad 51% o niya 27% ra alang kang VP Sara o niya DR is statistically tied dito sa National Capital Region, mga ka-vibes. Di ay timang si ka-vibes paning sa Ormoc. Ningon siya, Sir Tonton, dili man ka na kadagan si Sara Duterte. Matod pa ni ka-vibes paning sa Ormoc City. Di gini mo padaganon ka-vibes paning mga tawa sa kahatabi. E na ni ka-vibes sa paning diha sa Ormoc City. Depende ni og unsay resulta lagi niining nagpadayon karon nga Senate impeachment trial. If and when, ka-vibes pa ni nga, mauni giampo sa mga Duterte diehard supporters nga di ilang gid in town makonbikto ang ilang manok. Kanang, og makonbikto siya, ka-vibes pa ni, sama sa akong gikasulti na sa makadaghan din eh, og makonbikto siya, di nagid siya kalansar og mga elective position. Pwede rin siya, ka-vibes paning, pili lang siya. Kanang purok chairman ba o purok councilor yung daganan? Doon na lang siya sa mga purok, ka-vibes paning, kay ang sigon sa lagda sa atong election law, o niya naasad sa atong batakang balaod, kadtong mga impeachable official, nagikan sa vice gikan sa presidente, sa vice presidente, sa chief justice sa Korte Suprema og tanang associate justices og mga nagduma sa mga constitutional bodies, mga ka-vibes, sama sa COMELEC ngadto sa Commission on Audit, onya ikinini ang sa ombudsman sab, kanang ang gibutang dito og makonvicto ka o kung ugaling doon na kay impeachment na kaso, kanya i-trial ka dito sa Senado isip impeachment court, you will be perpetually disqualified to join public service. So mo na diha ka-vibes maning, nga kining atong gisgutan nga survey result ron, nga sigon sa OCTA, aw mahog ni nga kawang ka-vibes paning ug di na makadagan si Vice President Sara Duterte. Si aw gini si ka-vibes 4541 with smiling emoji. Good morning ka-vibes, si Tonton, dili lang padaganon ka-vibes, pakamangon lang. Nga nung taong pakamangon, unsa ba'y ka nang naabang mukamang? Bitaw ka-vibes, ka na naabang nahog ni nga komedya ato. Pero magagad gini kung unsa'y resulta ni ining ialaging nagpadayon karon nga Senate impeachment trial. Nga karong adlaw will be the 14th day. O niya, lain na sad nga kanana ang tinuganan sa Commission on Audit ang ilang gisupuy na. But karong adlawa, before ang pagtistigo sa COA auditor mga ka-vibes, kanang ang mga senator judges mopahigayon pa og interpellation sa kadtong testigo nga si Attorney Roderick Wamil kay humanaman og cross-examine kagahapon si Defense Counsel Attorney Michael Pua. Ang karong adlaw ang gikatakda sigon sa supena nga gibutyag gadto niya nga gi-issue ni Presiding Officer Senator Francis Chase Escudero morning si Auditor Celine May Del Campo gikan gihapon sa Intelligence and Confidential Funds Audit Office kon ICPAO nga ang iyang supina will be from today August 5 hangtod sa pizza 11 mga kabayob. So tanaw na to og unsay dangata ni ini karong adlaw mga kabaybs.
0: Ang kada sa buta.
2: Dibalik si kabaybs paning mayo unta kon makonbikto. Mao ginay pangindahay sa kadaghanan ang mga kritiko sa Vice President Sara Duterte kabaybs paning. Gikan ni kabaybs 5118 si Tonton Pila Manron kabuok ang mga senador nga miyembro sa majority black kaabot mag 16 kunwa kaabot peligro nga ma-acquit guilt si Piatos doon na kagipunto ni Ana Kabibes
0: 5118.
2: Oto ni Kabibes Fred Helmer D. Good morning Kabibes Tonton. Nalingaw ko impeachment trial kagahapon murang nga ragidwa-duaan ni Attorney Kapunan ang defense team. Mao lagi sayuwar man tong iyang giingon ka vibes spread nga scam ang nabuhat sa kininiang kung kinsa man ang responsable sa alleged misuse of kining confidential og intelligence fund sa ka vibes sa Fred Gilmore D. siya wagilaning kabayobs Benjamin Ildore. Pwede ako no presidente sa kapilya or leader sa Kibuloy. Bitaw mga kabayobs ba? Kana na ang on a serious note, very crucial gining impeachment trial karon. Unya kaning punto ni kabayobs 5118. Depende ni kay para na ang akong take anini ni mga kabayob sa. Sa pagkakaroon, kay 21 na lang na sila kabuok. Nagtago-tago si Bato de la Rosa nga ni Lekra bang nadakpan dito kunos tabo pet I really kada bang review the material. Adi man to, ang kanto man tong pagani pag abot niya dito sa o katong pag-ikyas niya dito sa Senado to. Tipik to nga footage ang igamit. Doon na lang gitingala yung mga kanabang creative kayo nga mga content creator. Nga, gisakyan dayo ni Attorney Bundok. Otro po nga, wa, tingala yung magtuon. Ni Ampo. Ingon siya nga, mag-ampo ta. There's a bad news ko no. For the good of the nation, mag-ampo ta. Agoy. Gisakyan po dayo sa bang mga content creator nga pabor sa mga DDS, mga kabibes. So, 21 sila kay si Bato, fugitive kay ni Ikyas, ditago kay nakonfirmar man ang iyang warrant of arrest gikan sa International Criminal Court. Unya karon wa siguro mao pa ipagpamahaw ang nilang duha, si Congressman or rather si Senator Rodante Marcoleta nga ni plead that guilty ra ba ni sa iyang kaso mga kabayabs nga plunder sad. Kay tungod wa niya gideklara katong 75 milyon pesos nga campaign funds nga iyang nadawat gikan sa grupo ni kani Congressman Mike Defensor nga kauban niya gipresuhan dito sa New Quezon City Jail mga kabibes. So duha sila unya ipuno pa nimo si Senador Jingo Estrada nga napreso sa tungod sa kasong plunder nga may kalabutan sa flood control projects controversy. So 21 na lang sila kabuok. So unsang pagkaon sa nga ang kining presiding officer nga si kininiang Senator Chase Escudero ni paibaw man gud indaan nga as far as he is concerned, this is size good ka mga senador ang angayan nga boto nga makonbikto si Vice President Sara Duterte. Pero lalisuno na. So ang akong take niya na, it will really reach the Supreme Court. Kaya kaibaw ko, sa akong pananaw lang niya, akong pangagpas, di palabot niya na ang prosecution panel. Oy. Kaya because, nga nung himuan mang gihapon nga threshold ang disisize, nga, og imong subayon yun ang batakang balaod, waman mo ingon dito nga fixed number. Ang giingon lang dito, 2/3 of the senators. Wa man pod maingon nga kananaang kinahanglan gyud nga fix ang maong numero nga 2/3 mga kabibes, of the senator members. Unya kay ang duha, ang tulo wa man ka partisipar. Ang usa, fugitive pag ispalaod, i-appeal din sila kwinta pagka unfair sa nga dako. So, tanaw na to na kung unsa gyud ang mamahimong threshold number. Ha? Nila pa magic number ko no. Kay masaligon man sila nga di ko no kaabot og 16, pero kay bawo mo mga ka-vibes, og imong tanaw ang mga panghitabo, tanawa ay second day kagahapon, wa gihapon mo pakita sa iyang anino si si Senator Loren Legarda. Hayk hato taon gibutang si Ginoo si Loren. Sukad lang to na pagya nga kanang dunay gipasaka nga sumbong ang ombudsman kanila, preliminary investigation sa ombudsman ang kasong plunder ug uban pa kalabot ining ilang controversial nga solar projects nga naglambigit sa iyang pinanggang anak nga si Congressman Leandro Legarda Leveste. Wa na gyud mo tunga pa dito sa impeachment trial si Senator Judge Loren Legarda mga ka-vibes.
3: Ang kanasabutan.
2: So kana, tanawang pa nato yun. Kung unsa man ang mahitabo, fixed ba yun ang 16? And I'm sure, og i-insister gina ni Chase Escudero, di na, di mahimutang niya na ang naa sa majority black. And, by dugay pa mga gining hearing mga ka-vibes. Napagunta sa ikaduhang artikulo. Article 2 nga kaning alleged misuse sa intelligence and confidential funds. Unya, tanaw na ko ka-vibes ba? Daghan pang posibilidad nga may tabo ni ini. Kay lagmit, kanang uban diha, pananglit ni Senator Alan Peter Cayetano nga ang update ra baron mas grabe. Niingon gud si Senator Ping Lacson nga doon na pagid sila'y nautingkayan nga lain pang gikataho nga anomalya nga naglambigit ni Senator Alan Peter Cayetano, and this involves reclamation projects dito sa Taguig mga ka-vibes nga doon na say o sa Tagalog pa bahid ng korupsyon pagkatuy-tuy ug mao ng istorya ha. So unsa man ni si Senator Alan Peter Cayetano is really corrupt to the bones. Way katagbawan ba? Kay hasta ang reclamation project dito sa Taguig, i-appeal pa. Wa pa ilabot ining mga mga kananaang flood control projects nga matod pa ni kining Senator Ping Lacson mga ka-vibes, kontrolado ni Senator Cayetano ang mga tinugyanan sa DPWH o mga kontraktor dito sa ilang baluarte sa kining Taguig City mga ka-vibes. Ya karon kay ang mga tinugyanan nasa mga sa Land Reclamation Authority, ang nitingog nga asa sab sila, ha? matod pa nila gihara sila ni Senator Cayetano nga ugdi mo tuman sa ilang tinguha. Uy, laliman ka ni anang reclamation project, dako kanyang negosyo ka vibes ha. Ha? Kay unsa may tumong ugtuyo? Makaingon lagi ta di ba ka o gikilatan pa ni si kininiang matag basa bitaw niya og pong dias Biblia simbako lang ha. Di man ingon nga nang himarao ta niya mga kabibes, pero kanibang nahipos nga mga impormasyon ni Senator Ping Lacson ha nya matag higayon nga mubasa og Biblia, pasidya sa Biblia si Senator Alan Peter Cayetano og mikilat pa o niya punta nga doon niya simba ko. Tanaw ko, walang di lang paig tingaling madangata ni Senator Alan Peter Cayetano mga kabibes. Unya, karong hapon kay expected man nga, or rather karong buntag ha, ang pagpadayon sa Senate impeachment trial. Unya, before sa kining appearance, nining maong co-auditor mga kabibes, mag-interpellation pa man ang mga senador ni Attorney Roderick Wamil. Nga, usa sa klaro kayang gitumbok ni Attorney Wamil kagahapon mga kabibes. Kanilaging nag-meeting dahil sila ni sa BFF ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Zulaika Lopez o si Attorney Michael Poa. Mo nang ako karon kaingon ko nga no, man nga gitugtan man ni sa prosecution panel nga makabarog isip kananaang usas mga abogado sa depensa si Attorney Michael Poa. Nga klaro man ni nga kanang some sort of naabay kanabang dapat unta siya mo inhibit because she also is allegedly involved gaining tanan. Laliman kag mao'y nagkipag-meeting siya nga to ni Attorney Roderick Wamil sometime in 2023 mga kabibes. So dapat unta ni mo inhibit siya, pero ambot lang mo nag makaingon ta nga basig kapit sa patalim sa ni Attorney Michael Poa mga kabibes. Matod pa ni Attorney Wamil ay nga nag-meeting sila ni atong second week sa September 2023 mga kabibes. Ha? Kay lagi nangayo sila og katinawan unya ang gusto sa ilang grupo ni Attorney Michael Poa og ni Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff sa Office of the Vice President, nga instead of the Audit Observation Memorandum, ang ilang gusto kadtong giingon nilang audit query lang. Pastilan sa doy. Unya, kwarta magunis katawahan mga kabibes. Ispoko ba na ni mo ha? Nga gabudyag ni Attorney Wamil nga sigon sa Joint Circular 2015-01 mga kabibes, kinahanglan nga dili lang mga dili lang muhatag ra ka og mga pangaan siya og sa mga acknowledgement receipts, labi na og dunay mga items nga paliton nga sumapa niya nga pananglit pagpalit og kanang tambal og mga pagkaon. Pastilan sa may kalabutan sa tambal og pagkaon in taon sa intelligence gathering mga kabibes. Matod pa nila, gibangkong na. Iyang iklaro nga og palas pagkaon og medisina, dili to angayan nga imenos nimo sa confidential fund. Ilabi na gyud sa intelligence fund sa Office of the Vice President. Mga kabibes, apan dito man nila gihapak gihapon. Bika mo be? Ha? Nga naminaw ron. Ha? Muna mo ingon bitaw ko nga doon nagibasihanan tong pabahayag ni Attorney Lorna Kapunan nga scam ang gibuhat sa Office of the Vice President ingon man sa DepEd mga ka-vibes. Mga ka-vibes, alas 8:30 na, mupos ko makadiot niya, humani ini atong ipadayon ang pagtuki. Kalabot ni ini, palihog, standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes, maunani, maunani.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag.
4: Arangkada sa buntag.
2: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
5: Walay preno sa pag-arangkada.
2: Aniha si ka-vibes tonton.
4: Arangkada sa buntag.
6: Bayon, salamat kay alas 8:33 na mga ka-vibes. Basa tag mga reaksyon sa atong mga ka-vibes. Gikan ni ka-vibes 6990. Good morning, sir. Senate threshold ang 3 kasindador nga na priso, mao ba na? Kanana ang ka-vibes 6990. Ang threshold, buot pasabot, kung pila ang gidaghanon gyud. Kay ang naamanggod sa atong batakang balaod, nga 2/3 of all Senate members niya lalisunon man ang giingon of all Senate members kay doon na may tulo nila sa pagkakaroon ang wagin mo partisipar sa nagpadayon nga Senate impeachment trial. I-appeal dahil na. So mauna nga nga kung agpas na ini mga ka-vibes, maubot kining tanan nga to sa Korte Suprema. And it will be the Supreme Court who will be the kanana ang arbiter. The final arbiter kung pila yun ang gikinahanglan nga numero. Ha? Inuunog, magkauyon ang mga senador. Pero doon na naman yung ipamahayag daan si presiding officer, Senator Cheese Escudero nga decisive yun. And akong basa mga ka-vibes, that will not sit well. Ha? Di good na mahiuyon niya na ang mga sakop sa prosecution panel. Inoon, sadihang gipangutan na sila ni ini, sadihang giluwatan ning maong pamahayag ni kinini ang presiding officer Cheese Escudero, ningon man sila kaniadto sa pagsugod sa impeachment trial, ha? Pipila na kaadaw ang milabay mga ka-vibes, ha? Ningon man sila nga dili pa ang tukmang panahon, but abot ra gita diha. Kung pila yun, ha? Kayo, tanaw na ko ipamugos kining decisive. To be honest about it, kaysa pagkakaroon ang majority diha, 13 man na sila, including Cheese Escudero. Ha? Ang uban, kadudahan pa ba na? O mabutar bagayod nga gila?

Okay, good morning sa pag-usap kay kung dili makonbiktyo, mugara ang uban senador. Gusto ihatag ang West Philippine Sea. posible yung kayo. Ang imong pangagpasab kabayab sa paning. Pero maulagi na, nga niingon ko, tutok kita ni ining Senate impeachment trial because this will define the kanini ang political developments in the Philippines. And you know, mga kabayabs, unsa man taron 2026 ta. Mayingon sila nga layo pa tong May 2028. Daghan pa kayong mahitabo dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. Watakaybaw gani nga kanana ang taliwala niining pagtago-tago karon ni Senador Ronald Bato de la Rosa, do na pay laing senador ang ma-implicated niining crimes against humanity of murder, batok ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte. Unya, kay bawa mo yun mo nga sa mga redacted nga pangalan, naa dito ang pangalan ni Senador Bongo. So daghan pa kayong mahitabo, mga kabibes. Matod pa ni Kabibes Fred Gilmore D., Kabibes Tonton, at this point in time, if people still believe na dili corrupt si Sara, do you think na paiutok ng mga tawhana? Basin, wala na kay gilamoy na sa Duterte virus, mga tawa sa ta. Lagi kay punto, Kabibes Fred, ang akto lang ni inibang, subo kay palandungon, kana bitawang bisa klaro na gyud kayo. Daghan ganing ni wa mahimuot sa giingon kagahapon ni Attorney Lorna Capunan nga scam. And you know, he was just playing minds kay of course expected man gito nga i-strike off the records to sa nagpadayon karon nga Senate impeachment trial, but na it has been said already. Naluwata na. So nitatak na to agi, didakop dahil sa mga balita kagahapon, mga kabibes. Hangtod ron. Bisan pa og na on the record, wa na to dito sa record sa Senado, pero nasulti naman ni kining prosecution lawyer Attorney Lorna Capunan. And Attorney Lorna Capunan, ang iyang style, mga kabibes, unlike ni kininiang bisayang dako nga si Attorney Amando Bergie Ligutan, si Attorney Capunan, ang iyang estilo, mga kabibes, doon ay style nga palagots kontra ba? Nalaliman kag napasay kanang sa ton, ingon pa siya nga sugot siya nga i-break siya makadiyot karon siya makalingkod taon kay anang huwi ni taon ang pangindaro ang kanang tuhod tingali ni Attorney Lorna Capunan, wa na makasustener og barog ba kay taud-taud man gito pila guto ka oras nga gisalang nila si Attorney Roderick Wamil, nga by the way kinini ang qualification wise qualified yung kayo si Attorney Wamil kay as other than being a certified public accountant, abogado pag yun, mga kabibes. Unya, ang usa sa mga ligon yung kanyang giingon ay nga matod niya nga pananglit ang pagpamalit og mga office supplies, mga lamisa, likuranan, printer, nga computer ang iyang gikahibungan kay nisumitera og mga acknowledgement receipts imbes nga mga resibo, mga sales invoice o official receipts o OR. Ambot ka kamo sugot mo kwarta ninyo, kwartas katawang Pilipinhon. Onyag namalit og mga butang, di isulti kung di ni palit. Di isulti kung unsang tindahan na. Ano, apil pa dahil na sa kining intelligence gathering ng inana ang informasyon. Kinahanglan pag ida ng confidential, mga kabibes, nga klaro man sa Joint Circular 2015-01. Nga doon naging kay klaro nga mga pamaagi paghipos og mga tukma nga basihanan kon igaling i-liquidate ka na lain mang ila kay ilang gusto, sila may magbuot nga acknowledgement receipt niya tinunto kayo kay ang mga pangaan, mga fictitious pagyud, mga kabibes.

Lalimang kag si Andeli mo na parisa ni mo ni Alejandro Piquet na samot ka dili mga kabibes. At in all bitaw, nawane ko ni Esmeric Respiatus paggawas aningan aning Andilim. O niya, parisa ni mo ni Fernando Piquet. Ha? Napatayo dito nga si Gabriel Bisaya. At sa tatinool ka nang nilakaw ron, ka na bang nagkatap ron sa social media nga dugang mga pangalan, ha? Di na siya na sakto. Ang sakto ni Ana, dito rakutob sa katong narilisan o pundo nga ginganlan o si Gabriel Bisaya. Ang katong ni Sobra nga kanang medyo double meaning ng pangalan, in fairness tab sa kininiang defense team, di na mao ang natukik dito sa kining nagpadayon nga Senate impeachment trial mga kabibes. What is clear to me, this is about 612 million pesos. Ang 500 billion ni ini mga kabibes, mauni ang intelligence last confidential fund alang sa Office of the Vice President. Unya, sigon sa kining treasury checks nga na-withdraw gikan sa Land Bank of the Philippines, dito sa Sio Boulevard branch. Kung ibase nato ang pag-atistigo sa kanhi branch manager ni ini, mga kabibes, nga niingon siya 500 billion unya ang kantidad, or rather 500 million ang kantidad batag withdrawal, was 125 million mga kabibes. Motoy pamahayag sa nasoy nga official kanhi sa Land Bank of the Philippines, Sio Boulevard branch, nga niya pa kanang naibulong siya kay kanabang ang giingon niya mga kabibes, kani mundyo katawanan kayo, kanang ang nikuha dito, babay o niya doon ay laing kuyog mga kabibes, ang buto kinsa ka tong kuyog kay gisood maniog yang gihulagway nga gym bag nga mamaor kadaka og sa kadapul bag mga kabibes, laliman kag 125 million per withdrawal mga kabibes base sa cheque nga ilang gigunitan. Moto mga kabibes ang kanang gipadayag sa maong testimonya kinini ang kanhi manager dito, nga sumala pa sa maong manager mga kabibes nga si Violeta Constantino, wasay mahimo kay aprobado man na may treasury check nga gida. Yang kapait raba sa treasury check mga kabibes kay wala oy. Naglahong parang bula kay ilan nang gishred sa ato pa gikunis-kunis nagbayos makina. Pero hinoon gi-stipulate man sa defense panel giangkon man ni Attorney Michael Pua ang pangutana ni mga kabibes kay giyon sa malagi paggasto ang kwarta. Umauna ni Ron ang gisumpay ang pamahayag ni Attorney Roderick Wamil. Unya, matod pang Attorney Roderick Wamil mga kabibes, daghan gyud kaayog mga irregularity sa ato padili tukma, nga pamaagi, lain ra ba ang translation, ang translation sab ni kinini ang presiding officer, attorney, abogado man ni siya, Chase Escudero, nga hindi raw pangkaraniwan. I think I beg to disagree. Irregular means dili tukma, dili husto, irregular man. Hindi daw pangkaraniwan nga no. Inanad man ni sag pong regular oi. So
ang lain pang punto mga kabibes kay matud pa sa kanhi kining senior dispersing officer nga si Gina Acosta. Kon inyong mahinumduman, dunay usa ka portion ni atong 125 million pesos. Nga matud pa niya, as per instruction from Vice President Sara Duterte, iyan ang gi-handover ngadto sa ginganlan og si Colonel usa koronel nga mao ang kanang hepe sa Vice President Security and Protection Group, si Colonel Raymond Dante Lacheca, mga kabibes. Dito ni gihatag. Wapay labot niya itong laing Colonel sad nga si Dennis Nolasco nga maoy security officer sa kining Department of Education. Sa dihang ang kalihim niini mao pa si Vice President Sara Duterte. O niya matod pang Gina Acosta nga ang kadtong usa ka porsyon sa 125 million nga og imoning tan-awon mga kabibes ni takto bitaw ni sa unang testimonya ni Ramil Madriaga nga there was an incident sometime in December 2022 nga takulahaw lang nahanaw ang 125 million pesos mga kabibes. Arangkada sa buta. Unya, sigon sa pamahayag ni Ramil Madriaga kay ang na butang dito nahurot man to nila gasto within 11 days. Matod pa sa testimonya ni Ramil Madriaga, di na 11 days o tulo ka daw ra namo lagi panghatod, tulo ra ka tao among gihatdan ana. Usa dito San Pablo, usa dinis usa ka bar dito sa Quezon City mga kabayan. So niya, ang usa matod pa ni Ramil Madriaga dito sa kaning parking lot sa buhatan sa ombudsman mga kabayan. Pagkatoy-toy, ginana rin nila pag sayon-sayon ang pagkahanaw sa mga kwarta. So this would explain nga kanang ilang mga gipatuo kintahay nga kana na ang liquidation hokus pokus yun na ha unsa ni oy ni sud man ang ilang ni sud man ang ilang troll nga si Kakak for sale pakauaw na malang ng inyong mga witness yo ha hoy don't answer gi okay. Of course, kay di anapod. Pero kay ba kakabayo, saya, pasansyahan talang ni siya. Focus lang ta. Kanang, kanimanggod mga kabayo ba? Amo na ni gisulti ni mo kabayo spread nga gilamoy na si Duterte virus ding mga tawana kabayo. Ang nasa Joint Circular 2015-01 mga kabibes, kanang kinahanglan gyud nga klaruhon nimo ang imong liquidation. Bisan pa og kana intelligence or confidential funds. Pananglit na dito sa mao nga circular nga kinahanglan na gyud ang pangan sa actual recipient. Gayon mo ginang isilyo. Nahibulong galing ko nga nung wa nag-point out ni Attorney Lorna Capunan. Na ay portion dito mga kabibes nga ako magiging gitamdan. Kay, you know, sa tinudanay lang mga kabibes, before ta musalang din eh. Wala kitang tag-isogo o suka sa eskina niya. Nahimo na tang... kana naabang komentarista mga kabibes matod pa din niya sa 4.8.5 mga kabibes ningon din is supported with documents evidencing the success of the information gathering and or surveillance activities on account of the information given by the informer. O niya, natuman dahil na. Ngawa ba na matuman? Arangkada sa buta. O niya, gawas ni ana mga kabibes, ang klaro kayo nga
tanaw na ko wa gin matuman, ha? Nga kananaabang wala gid bitaw gi-identify og kinsang mga tawhana ang tinuod nga recipients. Butangan lang pangan nga si Mary Grace Piatos pagkadakong tinunto ang istorya, ha, mga kabay. Ha? Nga ningon din yo nga hibong ko wa gini ma-mention kining 4.13, ha? Ningon din ni nga disbursements from IF sa ato pa intelligence funds shall be supported with documentary evidence of payment in a sealed envelope, ha, signed by the SDO, keep at all time in the vault in his office. The same may be inspected by the ICPAO or officers/personnel duly authorized in writing by the COA chairperson if the circumstances so demand, matod

0: Nani sa usa ka sealed envelope. Gibuhat tayo ni nga wa man. Ha? O niya, 4.12 disbursement from CF shall be supported with documentary evidence of payment among others, which shall be submitted to the ICPAO in a sealed envelope signed by the SDO. Na sealed envelope na ito nga wa man taon to ginila buhata mga kabay.
1: Arangkada sa buta.
0: Sagdanta lang na skakak por selo. Morning. Suking tigpaminaw si DJ Kimiat, si Rachel Bangkali. Ningon sa dari, morning DJ Kimiat. Unsa man tao ni mga NPA mamugutok. Sagot tao ni, nga in tao ni, we always, kanana ang, unsa nga na na, criticize the New People's Army. At tinunto magutong kalabot sa paggasto sa intelligence fund sa Department of Education nga naigi butang dito nga anti-insurgency campaign. Yun sa man lagi nila. Ha? Kinsa man ang mga actual recipients. Ha? Dili, kinanglan ibutyag sa publiko pero wa magunay gisguti. Gibutang raman dito acknowledgement receipts raman o niya sugot mo niya panganlarag ang pangan si Andili mga kabibes. Not this necessarily si Andili pero mga fictitious na pangan ba? I don't know og ipresentar ba sad ang mga handwriting experts gikan sa kininiang National Bureau of Investigation mga kabibes. We still have to see that kay nagpadayon pa maning ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Matud pa ni Kabibes sa ilong tuapos, ninakaw na ang pera sina laula pa ng liquidation. Ganyan kalampastangan ang walang iyang kawatan na yan. Ang baba ng tingin niya sa mga Pilipino, akala niya lahat ng Pilipino ay tanga at bobo. Na kaya niyang utuin at insultuhin na basta-basta sa mga katang-isip na pangalan na okay so many na yan tama ka talaga ka vibes ilong tuapos lisuda bitaw eh nagtuo magon sila nga mga bumbilya at

nga grabe gyud unya ang kanila ging mga accounts nas bangko ni Vice President Sara Duterte ug sa iyang bana nga si Attorney Manassas Carpio. Because as we speak, wa pa masumiter tanan sa Bangko de Oro, sa BDO ug sa Security Bank ang tanang mga papeles, ang tanang mga dokumento nga gisupoy nagikan kanila sa kining Senate Impeachment Court. Kana lang daan. Unya katong gidaghanon sa mga kahon, mga kabibes. Mutuo mo nga og sumahon to nimong tanan, moabot rag 98 milyon pesos ang kwarta sa magtiayon nga Vice President Sara Duterte og Attorney Manassas Carpio. Mutuo mo ni ana, oy, pahiling ko nimo. Sana nahitabos inyong utok. Basig wa na mapwistog maayo. Ha? Basig nibalhin na inyong utok. Kay, ay, kung ingnaog, 98 million ra. Pastilan, oy. Ha? Sobra pa magay ito. 100 pages ang o mga dokumento nga tuwa dito. Og maura ng kwartaha, mga kabibes, inani mong guni, ipakang ni mo kung pila ang naas kwartas bangko. Ha? Ang mga bank transactions nga naabot sa dito sa buhatan sa kining EMLC, mga kabayb, sa Anti-Money Laundering Council. Dihang dapita ko, tanaw na ko, mga kabayb, ipit ko ni ana si Vice President Sara Duterte o si Attorney Manassas Carpio. Labi na ron nga anaa ang kininiyang mga dokumento bahin sa ilang pagbayad o buhis, mga kabibes. Ha? Kaya tumanaan mo dito masubay. O niya, ang usa diha gani ka, masangit siya kay naaman sa lagdasan nga o daan na gani ka sa gobyerno, you have to divest yourself. Pero ang gibutang dito, board of director pa man siya sa usas ilang mga negosyo, mga kabibes, dito sa syudad sa Davao. So, nagpadayon pa man ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ha? An hour from now, ipadayon ang katong interpellation nga to ni Attorney Wamil, Roderick Wamil, mga kabibes. O niya, humaniana, lain na sad nga co-auditor ang ipaabot, ato ning atngan karon, ha? Ipadayon man eh. So, unsa pagid ka ang madiskubrihan sa nagpadayon nga Senate impeachment trial, mga kabibes. On that note, salamat kayo ninyong tanan sa pakiguban kanako. Sukad pa sa alas 6 hangtod karong orasa din sa atong arangkada sa buntag. Sangan sa kanunay sa among station manager nga si Langga Nida Abinyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon ang inyong kabibes, si Tonton Alco Santugop nga magingon. Hinaot paunta nga ang Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiya o magabulik ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Hantud ugma, mga kabibes, dagang salamat. Kabibes, mauna ni! Arangkada!

0: Kabay!
1: Kabay!
2: Kung rider ka, kabibes ka!
3: Kabibes, kabibes, kasama sa
4: ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up!

0: favorito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusantugo.
3: And your

0: Nagkagubot ba ang una-una? Daghang pangutana? Daghang kabalaka? Walang kapaminawa? Dili mag-uol kay Ania na ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
1: Sa buong Pilipinas, it is now exactly 9:28, alas 7:28 na mga ka-vibes. Huwag kumanumin ako sa inyong favorite radio station diri sa Cebu!
2: 93.1 FMR, your favorite music radio!
1: Mga ka-vibes, mauna ni! Rise and shine, it's a brand new day along Miyerkules mga ka-vibes. Ika lima.
2: Ika limang
1: adlaw sa buwan sa Agosto mga ka-vibes. Adlaw karon nga, Miyerkules. Good morning, Ate Bay.
2: Good morning, DJ Kimyan.
1: Kamusta man yung Miyerkules?
2: Dili siya okay.
1: Ganon, dili man siya okay.
2: Nayayayapon ko ako ang kamot.
1: Yes. Baka magpanghikap good.
2: Lagi!
1: Wala, ileso, no? Di ta magpasta-basta hikap mga ka-vibes. Oo, no? Naunsan yun na imong kamot?
2: Katuloy yung hilantan kong taas kayo akong
1: picture. Kuya, sa hilantan niya, sa tungkol sa kainit, napaso ang kamot.
2: Bas feel na ako.
1: Hot magukay ka?
2: Lagi lang. Hot po to kong gihikap.
1: Ay nako, 9:29, welcome sa programang Kalandrakas. Ug tuod man, magkalandrakas yun na karong buntaga mga ka-vibes. Tungod kayo, doon napunta yung special guest this morning.
2: Yay!
1: Not one, not two,
2: of course.
1: Not three, not four, not five,
2: anak, no?
1: Not six, but seven. Seven individuals itong kauban karong buntaga, mga ka-vibes. Atong sugaton sa masipang pakpak ang mga miyembro sa Cholokoy's Vlog. Good morning, mga Cholokoy's! Good morning!
3: Hello!
1: Mga behave kayo sila ba? Sa ilang video, kaya di sila behave tanawon. Okay, welcome to the show ha. Ato sang ila-ilahon ang matag-usan nila.
2: Yes.
1: Unya, iniga magpaila-ila mo padoon lang sa tubo ha para madog inyong tingog. Uh-huh. Okay, padoon lang sa microphone. Yakin siya pwede rin ilabog-labiyogon, anara ha. Okay, sige. Atong sugdan, nagikan diri sa atong too, paila-ila bay?
4: Ako dai si Mike.
1: Mike taga?
4: Labangon, Cebu.
1: Labangon,
4: City.
1: Cebu.
2: Labangon.
5: Right. Ako dai si Alpi taga Alaska.
1: Mambaling. Oh, Alpi.
5: Oh. Ako dai si Paul Jan taga Ermita.
1: Ermita. Paul Jan from mga downtown Cebu. Okay, say.
6: Ako dai si Kenneth mga kois taga Ermita Rasad.
2: Ermita.
1: Alright, dari sa likod.
7: Ako dai si Ben Soy. Taga Ermita again.
1: Taga Ermita again.
8: I'm Michael from Talisay City.
1: Oh, okay. And?
9: And the last, this is J-Poy from Mambali.
1: Oh! Wow! Okay, so English mula yung sila.
2: Oo. Ikakaingon yun.
1: So, welcome sa itong programa na una sa tanan. Salamat kayo kay inyong gitagagpagtagad ang among imitasyon. Yes. O sa kagarbog yun namo diri sa 93.1. Nga mo invite yun mga local nga mga content creators.
2: Yes.
1: Kaya sumusulbong naman yun ang content creation karon. Ganin na himo na siyang murabitaw kanierto, kalingawan karon kapangwartahan naman yun.
2: So, sa income na yun.
1: Diba, no?
2: Uh-huh.
1: So, syempre, welcome sa itong programa, Cholokoy. So, ang una na akong pangutana, Ate Bay, ako sa unang pangutana, ha? So, asa yung gika ng Cholokoy's? Kinsa man siya makatubag ani? Yes.
7: Gika lang Cholokoy's. Sir,
1: yes, ma'am.
7: Usaka okay, grupo.
1: Usaka grupo.
7: Dance group.
1: Uh-huh.
7: New cycle.
1: So, dancers mo.
2: Wow!
1: Yes, sige.
10: 21 years na until karon active ya po ng grupo.
1: New cycle.
10: Anniversary sa namo ron, 21 years.
2: Oh, happy anniversary!
1: Ang pangalan sa inyong grupo, New Cycle.
2: New Cycle.
1: New Cycle. Itong 21 years na, maybe...
2: When may nag-so-good?
11: 2005.
1: Okay, no. Pero kamo d'yo'y pioneering pag 2005? Or naanay yung mga...
2: Nabigaw na.
11: Tulo na lang yung kabukaraan.
1: Okay. 2005, so muna'y...
2: Muna'y
1: era sa mga dancers. Yes. 2007, pagsunod na ako college, dahil nisikat itong mga freestylers, new friends, King's Gambit. Yeah. Diha mo muna'y panahon nga kanang type 1 nga karaan. Katong karaan nga silang Jason nga type 1, di ba?
5: Disco jammers.
1: Disco jammers. Mo muna'y panahon nga, diri sa Cebu, uso kayo ang mga dance contest. Nga bisag asa
2: mga dancers. Ano na kukuha dance contest ang koan sa fiesta?
1: Basta guwapa ka, number one, ang uyab ni mo dancer, yun na.
2: Ala dai na.
1: Oh,
2: ya. Ala kasaway ka nga na kayo kagwapo kay dancer man ka.
1: Dili lahi mo ko dancer, macho dancer. Na, di ba? Basta dancer ka, ang imong uyab, guwapa yun na.
2: Oo.
1: Oh, di ba? So, grupo yun mo sa mga dancers. So, nag-uban mo. Unsang tuigan mo nag-uban tanan nga mga dancers mo? Kamu, kamu grupo ha?
5: Ako, sir. Juan. Ako.
1: Yes, si...
3: 2012.
5: Ako, 2019.
1: 2019. So, ang uban, medyo bago na. Ano na nagali sa sila? 2012 May tatog dul-dul na 2019 o 2018 layo araw lang po naman 2012 bro.
2: 7 years gina gap no?
1: 2011 ayan.
3: Ako 2006
1: 2006
7: 2005
1: no? Si Kuan, nanas ito nga
2: 2012.
1: Oh, di ba? So, actually, so nagsugod sila sa grupo ng mga dancer.
2: Yes.
1: Unya, sa una tik apil pud mo mga contest pod ana, manglangyaw sad mo.
7: Downtown Cebu.
1: Wow, round Cebu.
5: Nasayot sa namin kanina.
7: Pinoy Showtime.
2: Wow, Showtime.
1: Oo, muna, sa Showtime, maabot niya eh. Actually, kuan, sa panahon nga dan si Rose Pasad ko, naka-kooban ako silang Mike Master sa New Friends. Oo, katong mga K-pop na sa una. Kuan mo to sa una, 50 kilos pang nilabay. So, mauna, no? So, dancers mo, and then, eventually, sa inyong pagpanayaw ba labi karon uso pa ba ang mga sayaw-sayaw karon na dancing?
7: Yes, active
1: pagyapon. Oh, that's good, no. Pero nganong naka-decider man mo nga gikan sa dance group mo transition mo into content creation, asa man nagsugod?
6: Wala sir,
1: ngano. Dire-dire pa dos tubo. Dos tubo.
6: Start na kay na inspire mi sa vlogger sad nga kauban na mo.
2: Oh.
1: Kinsa man nga vlogger? Kinsa man na?
3: Wala na ron.
1: Kauban ninyo sa dance group sa una.
6: Nagkakuha namin, wala mga sinabdan na yung mga to. Kami, mga silingan na namin niya, suod na kami, basa kadugay ba. Mato, nagbuhat lang siya may gamuha ang grupo sa Mauning ang Cholokoy's vlog.
1: So, ang kinsa man yung mga silingan niya na may taga-talisay, so layo yun ang iya ha?
3: Silingan yun ni Gayet Barrox. Nasunog lang sa Wallet Barrox na walang ikabalik.
1: So, di ba usually ninyo downtown Cebu na Ermita, Mambaling, Labangon, no? Labangon, no? Pero mostly taga Ermita, downtown Cebu, no? Oo. So, kana, nag-decide mo nga maghimo o grupo. Unsa man yung tuiga na mugna ng grupo, ha?
6: Last year lang,
1: November 13.
2: Wow. Baguhay, Ragyud.
1: Oo, baguhay. Ikaw, nakipangunta na,
2: Nga nagpakita mo grupo?
7: Ate Bay, share mo itong mga ganun.
3: request audience.
2: Nga nung naka-decide mo yung concept. Kaya first time na ako, actually, kaya pa doon ko ulit taga-gabi, mag-atang dyan ko, bakit anak ko sila ba? Hindi ko kabot. So, kasi mag-decide ka, mauna ato ang buhaton karon nga video. Maligya mo kasi buwa, naamoy palamig. Para siya, kanang, kuha na mo, concept na mo, or content na mo kay, kuha na mo, share idea, rana mo.
1: Wow, share idea.
2: Para dyan siya main nga, karang nag-direct or what, ikaw na, iyahan na wala.
3: Actually, kanang lubot, aksidente na yun na, murag, natrikpan rin na niya po.
1: No.
2: Okay. Kasi mo itong tiil.
1: Gihimasa ka ng palamig.
2: Kinsay mabunutan, imuhala ng tiil, kayo, kaya na. Pero sabi, iluoy kayo.
6: Siya, tindiro.
2: O, sabi, tindiro.
1: Pero may hapakon. Sudlag ka na.
2: Mabuang ko, day.
1: So, basically, comedy, no? And then, pero kini, I want to ask, because comedy man inyong content karon sa panahon ba nga, because, di ba, syempre, sa panahon nga mga dancers na may masiklahe sa sayaw, na ilimpiuhay, na ipro-scrumping, na ay pinapopping, tapos na po yung pinacomedy like type 1. Kaya ito bang sa inyong grupo o sa inyong dance style before?
7: Hip-hop and comedy.
1: Oh, hip-hop comedy.
3: Gwapo-gwapo.
1: Oh, kaya
2: na. Sabi ko na kayo nga dili.
1: O, diba? Mukha naman na, Muslim music mo na. Tapos,
3: hindi kami ito.
2: Pwede.
1: Diba naman na, muna na, usually muna na yung Muslim music. Tapos, hindi mo talikod, yung magwapo kalit, diba?
3: Kasapay lang sa gwapo.
2: Nakasapay, Ginoy. Huwag Ginoy,
1: so muna inyong kuan, muna inyong concept, hip hop, then comedy, no? So pag transition ninyo sa vlogging, no? Naabay mga kalisod, knowing nga if dancer mangu ka usually sayaw yun ka sa vlogging mangu, is more on acting, more on musturya, naabay mo yung kalisod nga pag transition ninyo, pagbalhin ninyo sa vlogging.
2: Wala raman sir, gi kuan raman mo, gi adapt raman mo kung sa mong mga lingaw-lingaw ba.
1: Yes.
2: Like natural.
3: Natural ka na. Adri sa Cholokoy, katuming na may mga role sa among pagsayaw at mga bugal-bugal doon, yun ang mga role sa...
1: Ah, okay.
3: O, mag, ang utok, gaduwa sa permente ba?
1: Okay. Hmm. Kaya naman yung mga dancer nga, sayaw ra yun ko, di ko kumusturya.
2: Oh,
1: di ba? Oh. Ayaw ba niya yun, ana, no? So, mauda yun, ano? So, now I know, that's why nga, murag na yun sila chemistry kay mga dancer, mag yun sila daan, yes. Di ba? So, mauda yun nga na, napurmaning maong grupo, ha? Unya, karon, napurman siya, wala, unsa last year, ano?
2: November 13.
1: November 13.
2: Yes.
1: No? November
2: 13. Very recent.
1: Tama, no? Very recent.
2: Yeah, wapawa 1 year.
1: And then, tama, wala pa nag one year, no?
2: Yes, wala sa nag-followers.
1: Unya, as of right now, naaduna na sila ay 557,000 followers on Facebook.
2: Yes.
1: Pag himo ninyo, unsa mo yung pinakaunang content ninyo makahinom doon? Pag yun mo kay Bag Upaman.
3: Okay.
1: Kolon. At Miss Kolon. Unsa yung nahitabo sa Kolon? Ipadol ka may bay.
3: Magpasapaso rin ito sa Kolon, sir. Mag-topis,
1: mag-popcorn. Okay. Alright.
3: Katong... ni viral niya nga G-Walking, sir. Kato ni Michael Jackson ni Mabuk.
2: Sa imol ba?
1: Niya nadak ba? Jod ka?
3: Wala. Atras siya ni Munuo.
2: Ipituhan man siya ni Ma'am.
1: Muna ni atras siya ni Munuo. Okay. So muna yung mga una ninyo nga contents. And then, kinipod next. Ako ay sama ni Tatay Tangs ba? Nangutan ako ni Tatay Tangs. Kaya guess man to namin si Tatay Tangs diri. In terms of kanang creating contents, di ba mo malik? Maulaw nga in public yung ana
3: dili
1: ra
2: at first pag una sir mauwaw
3: pero karon murag among naong murag katag na mga siguro kayo
2: magatag na lang mga tao asa lang makitaan ba
1: yes yes
12: ang vlog himo na lang mo
1: trabaho mauday na
2: source of income get ang vlog
1: yeah wala man si kay basta wala kay ibot nga dautan
2: true
1: tama
2: mao din na sir
1: ayan and then kini sama si nang ni mention mo siya trabaho aside sa pag vlog ba individual nga question na hindi individual aside sa pag vlog ba unsa may tagsa ka mga kalingawan ninyo or ginabuhat ninyo let's say inig di mo mag vlog nabatay lang trabaho sige sugdan nato sa pinakalikod niya padulong dire
12: ako sir kung wa mi vlog kanang time madlawa e-bike driver ko sir.
1: E-bike driver sa Maylan Nueva diri
12: sa may
1: sa Trinio Dapit.
2: Sa Trinio?
12: Laridel.
1: Okay. Yes, ikaw ba?
3: Ako sir ka manindamig lamang sa carbon sir.
1: Okay, kung ka na kung wala yung vlog, nindag lamang sa carbon.
2: Manindahay rin siya.
1: Ikaw ba?
3: Ako sir ko, answer, nag-grab ko para control ng mga oras ba?
2: Wow!
1: Manindahay
2: dito siya.
1: Grab, okay.
2: Amazing.
1: Yeah, dire. Dire. Ikaw.
2: Ako, sir. Manda sa may barbecue. Sa amorang lugar.
1: Okay. Yes, ikaw ba?
2: Lagi kinabuhat.
12: Ako, sir. Nang computer shop, sir.
1: Computer shop. Magdula ka dito. Ano bantay ka?
2: Manulis.
12: Ako, sir.
2: Sa magdarong hap.
1: Inyo ha, dyan.
2: Ilaha.
12: Ako, sir. Grab yaman.
1: Grab driver.
2: Wow.
1: And by it.
12: Same ka, delivery. Grab rider.
2: Amazing.
1: So, that means... though muingon sila nga gihimo nilang trabaho ang pag-vlog wala nila gisalig tanan sa vlog di ba kay dili man sa tarang panahon di ba nya if ever pananitan og natay wala pa ni solid ang income ni Meta di ba so natay makuot mo ina kanindot sa inyong gibuhat kay wala niyo gisalig tanan
2: yes.
1: Sa pag-vlog na may kaugalingong panikamot ninyo anyway 9:41 na mga ka-vibes so we'll take a very quick break and igbalik na to mga ka-vibes atong pag-aisgutan karon ang mga storya behind their contents mga viral contents nila mga ka-vibes og syempre ang akong pangutana mga questions na to mga ka-vibes about the relationship as a group knowing a lalaki maguni sila puros
2: yes.
1: Di ba so atong Siren og ato nang paminawon mga ka-vibes tawto din igbalik sa programang
13: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
14: 93.1. Maana ni.
15: Ang kinis na niya.
16: In fairness, nag-glow up.
17: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Oras, alas 9.42 na.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
5: Nagkagubot ba ang hunahuna?
6: Nagkagubot ba ang hunahuna?
5: Daghang pangutana?
6: Pangutana.
5: Daghang kabalaka?
6: Kabalaka.
5: Walang kapaminawa? Dini mag-uol kay Ania na ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
6: Kalandrakas na!
5: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!
3: And we're back, mga vibes, alas 9.43 na atong oras. Kinigihapon na ang Kalandrakas! Kalandrakas! Kalandrakas! Kalandrakas! Live, mga ka-vibes, dito sa atong station, ang grupong Sherlock Boys! Oh, anong gulalis naman mo diha? Okay, sige.

0: majority rami.
1: Walay, majority wins.
2: Majority. Walay kumbaga mo yung murag mangulo, anak, mulit. Ayan. Oh. And then next question, sa panahon karon ba, napabagoy mga dancing invites? Manayaw pa ba gihapon mo or full-time vlog na lang yun?
3: Manayaw
2: gihapon. Pero kamon nilang pito? Oh, or katong same group niyo sa una?
3: Naagihapon
2: to. Daming time, no?
1: Yes.
2: Grabe, no?
1: Time management sila.
2: Time management. And, sa isa ka semana ba kapila mo mag-shoot for your vlogs? And then regular bang upload dapat everyday na
0: schedule rami.
2: Schedule. Yes, padol gamay sto bo bai. Okay, go.
0: Schedule rami, Monday rami mag-vlog.
2: Monday mo mag-shoot.
0: Amo nang i
4: whole day.
0: Yo, i whole day na mo amo
2: vlog. So daghan mo content.
0: Kondo mi video ya.
2: So
1: and that's nice.
2: The other days kato na inyong regular nga trabaho. Pakanindot, no?
1: Bright today.
2: Muna akong giganahan sa ila kay wajud nila biya ang ilang normal nga trabaho, normal nga panginabuhian.
1: Yes.
2: Okay. Now, since lucky man mo poros, 'di ba? Di mo niya to ikalimot usahay ang mga lucky, mag-butt heads jud na, but pasabot ka nang magsumpaki jud ang panguna-una ba kana mga ideya ba? Nanabot-nabot na ba sa punto nga kanang do na moy argumento pag abot sa mga vlogs nga inyong gimo?
3: No, sir. Na gid na sir.
4: Na sir.
1: Dilimit. Di mo uyon.
3: Nasa times nga kanang dili mi magsilabtan na ihana.
0: Pero times masitay
4: na pero advantage lang tungod sa pagkadugay na namo nagkaila. Murag pagkabasabot na bisa mo mabatasan tanan.
2: May nakalindot, no?
1: Nice.
2: Unya, pag-abot sa kuan, pag-abot sa content, no? Individual gihapon, unsa man ang inyong paborito nga content sa tanang mga na-shoot na ninyo? Isa-isa, ha? So, sugdan na to ni Mobay. Unsa'y pinaka-paborito ang content ng mga na-shoot ninyo?
4: Pinaka-best good na mo, nga nabuhat yung kundi ka itong palamig na mo.
2: Palamig.
4: Muto'y
2: gusto na mo itong palamig. Ikaw, Bay?
4: Same, sir.
2: Palamig
4: same.
2: Pod.
1: Palamig.
2: Si sir, sa likod.
5: Ako, tuslubuwa dyan.
2: Tuslubuwa.
5: Tuslubuwa dyan.
2: O, tuslubuwa. Sige, ikaw ba?
6: Palamig lang yapon.
2: Palamig, okay.
5: Palamig, sir, palamig.
2: Palamig po. Ikaw, walay painit diha.
3: Palamig sir ako, sir.
2: Palamig, okay.
3: Painit ya.
0: Palamig.
2: Palamig, no? So, palamig. Actually, the series is also nice, no?
1: It's very funny.
2: Lingaw po siya. Unya, naaba mo yung gibasihan or yung like, inspiration ba or inspo sa paghimo niyo sa inyong mga contents.
4: Ala na si sir ganang nakita na ako siya sa Indo.
2: Indonesia. Okay.
4: Nakita na ako siya sa Indo pero kuan ra siya kanang
0: mild
4: ra nga kuan dili siya bunog.
2: Oo. Ikaw bunog naman yung kanila.
4: Mo to pagkita na ako sa Indo sa pagfilmiron post mo to na ako. Gamay pa kay mig follower sa to mga 20 plus pa. 40? 40 niya. Pagkakita nako nako unsa ka sa buhaton ni namo na magunaw na lang yung 15 tindiro nandun na ganahan sila nga ako mo tindiro kay ako may nagpa wala to gipa dali na ko ba nga mabuhat pa
2: ikaw mo siya ninda pots carbon diba
4: oto nga pag kuha na mag-shoot mo sa filmiro na nako kani mauna itong buhaton kani
5: sakit man
4: unsay ka
1: naman aray ko.
2: Bakit hindi yung idea din?
1: Pero mo may mag-expect nga mo, boom siya, sir.
4: Mag-expect nga mo. Amo lang gisudlan siya o, ano ko, sige, ano eh.
1: Gitwist na mo.
4: Nas mag-ilang ko ninyo o lubot.
1: Wala na.
4: Mawag to siya.
2: Yes.
5: Pero na yung times yun na,
2: ipadala nga,
5: sir. Yung Paris, okay rin, hindi mo labad mo, ano. Okay lang
1: siya. Pero okay ra baka?
4: Okay raman, pero di na okay sa kong Paris.
2: Pero at least concerned siya ni mo. Diba? So muna, palamig na, the palamig series sa bagay is very nice. Unya, sa inyo bang content creation, do you really focus on comedy? Naabay panahon nga kanang ang inyong content, dili na puros pagkatawa, naapoy medyo seryoso.
6: Di sir, kay mo an palong mo naman, hinging na naman nila, basta mag seryoso mo, yan palong mo na mo.
2: So pagkatawa ra yun sa tanan. For now.
4: Nasa time, pero maihap ra yun among seryos nga kapala itong ampol na suod.
1: Oo, naan yun.
2: Ay, taga si ampol is from Ermita ba o Pasig sa Dapit area, di ba?
4: Mandawi.
2: Mandawi din.
1: Mandawi
2: din.
1: Before palamig.
4: Nasaag lang.
1: Si ampol before palamig. Na part biya na mo. Nakuha, ampil lang siya mong kuntin
5: sa tiyo. Uyawan na lang mo sir kay ni Ana to ang sa si Pebe nga siyempo lang na dahil soon muna doduhan mo ng murug siya
2: siyempo lang mo siya tem. Mamatay sayo ni Ampol niya.

0: Nakatambang sa nasi ampol na mo.
1: Burot ka niya, burot ka siya din.
2: Pero, you know, ang mga Cebuano man sagot, here in Cebu, especially here in Cebu, daghan dyan kayo content creators.
3: Yes.
2: No? And butang talang, Bisaya nga content creators nga comedy, pwede nyo daghana. We have sa Sikihor, na Bacolod, na Negros. Unsay tanaw ninyo ang inyong kalahian or edge ninyo ba? Or mas labaw ninyo sa uban pang mga Bisaya nga nag-content creator nga comedy, nga grupo? Tanaw ninyo. Unsa may nakalahi sa inyo ha?
4: Sa ako alam sir, sa kalahian na mo nilaw kami. Sa kami, bago pa man mina, sila karaan na. Amo alam sir.
0: Karaan, lockdown.
4: Going, kuha ka lang kuha.
0: Going, mulit.
4: Sa pera sir ba? Kung sa'yo naabot na mo karon, na kung sa misaon na mo karon, matapang na kami mga kunting creator na upos na amoy pasaka.
2: Yan. So, nakatry na mag-collab-collab po, ana?
4: Oo, tayo na mi. Pero mga upos pa nga kuha.
2: Upos pa, yan.
5: Hindi, nakalayan ba? Nakalayan yung ingon.
0: Sa'yo mo.
2: Oh, sige, sige, sige.
5: Nakalayan na mo nila sir, no? Kay sila, di sila mukha-uglobot. Kami,
0: sakto, mga sakto nga itong bag.
2: Pero, sa bagay, no, tinood na nangyayon.
0: If
2: atong ibutang in context, mas daring ang ilaha.
0: Yes.
2: Sa ilang uban mangod, simple lang nga joke, hapak-hapak ra, pero ila, grabe yun ka daring. As ka anang musayaw nga, t-shirt, nagtalikod, kinakatibak, as ka. Pero kana siya tanan niya concept ninyo, agreed ninyo na tanan. Wala yun yung ngayon. Di ko ano'y, kalul, ano'y.
0: Nahi time, sir. Nahi time yung
5: mga na. No choice kay majority man.
0: Majority man. Pero random na inyo ang kala na itiil mo sulod sa kuan, sa palamig.
3: Planado na siya. Nag-iplana ninyo. Actually, kung mag-vlog ni about palamig, mudaga na siya, 1 hour kapin. Makita na ninyo siya. 2 minutes to 1 minute. Raman.
0: Sige mo, revise, ana.
3: Oh, grabe, balik-balik mo kayo. Di man po, hindi mo tiktok. Luoy kayo.
0: Luoy kaya ulo na.
3: Kaya tindiro. Kung matikto na, luoy kayo.
2: May tindiro nga. Di na yun ni Maayang trabaho ka
0: niya. Pulit-pulit, ano ninyo, oy. Ako na pong lubot, ipakita. Di ra, oy, ano, malo.
2: Ako ano, di na lang kung magtindiro. So, mauna, nang, now, karon nga nag-content creation na mo. Of course, we all know nga ang content creation sa panahon karon is sama si Gingo ni Sir Gay na more na siyang income na, no? So far ba okay ba ang paghatag ni Meta o Gracia sa inyo so far? Nga murag makasustainer na ba sa inyong content creation?
3: Dili ba sir?
5: Gamay ra sir.
2: Hanggang Meta ang sa ubang mga blessings na apod.
3: Naapod,
2: oh, diba? So karon sa inyong grupo, ni-invest na bumog mga gamit or kana lang cellphone naghihapon ra?
3: iPhone pa man ang muna kuhan, sir. Kanang iPhone.
2: Pero individual pa lang. Or kanang isa pa lang.
3: Usapa,
2: oo. So, unsa may plano ninyong moving forward? Nagplano ba mo nga murag mas mugahin pa o investment anang mga anang buta? Kinahanglan naman na, diba, planito, no? Kana mag-shoot mo kana magdagandagan, maybe kinahanglan mo mag-gimbal or kinahanglan mo mag-microphone kanang mga road, ng mga labalye, ingon ana. Unsa may plano ninyo?
5: Oh, na apil na sa plano.
2: Na mo purchase jud og mga equipment. Ayano. So,
5: kaloyan pa po.
2: Og
5: kaloyan pa.
2: Oh, syempre. I think naman no ang reception sa Cebuano audience sa inyo ha. And ang iyong followers di raman po si Cebuano rapod.
3: Yes.
2: Di raman taga Cebu. Do daghan ang taga Cebu kay makarelate man sad good sila. Unya mag-shoot sad mo sa mga nindot pang ganugal like na mo i-shoot nga makita ang si Silex.
3: Yes.
2: Di ba? So. Oo, no nga mura po nga nagduso pod sa kanang Cebuano culture, di ba? So, unsa may plano ninyo sa inyong kuan page karon? Grabe no, nisulbong siya 500,000 likes. Number one, unsa may initial reaction niyo pagkita ninyo nga, "Hala, gidawat man ta pag-ayo bay daghan man kay followers nga upat ka buto 1 year ang uban maglison man ganig 100,000 in 1 year inyo ha perting daghan unsa may initial nga reaction ninyo ana
5: sayo na grabe
2: padol gamay sa microphone oh
5: grabe ana kalipay sa
2: sa maglipay ana then pero di kidding aside ikaw unsa may initial nga reaction sa grupo
3: di sa mga to sir nga sa pila na kabuwan naabot na mo nga kuan ba na reach na mga followers ba.
2: So pero ang plano ninyo moving forward unsa man is just still always content creation or naaba moy pangandoy nga maka-collab unsa man. Yeah, sige ma, if there's a list batano top 3 ka gusto ninyo ma-collab kinsa man. Top 3 kay base pwede na to ma-mention.
3: Si Kuan.
4: Ibana.
2: Pareha yun silang Namutan ako. Namutan ako sa Titans ba siya. Kasi gusto mo kulab iba na siya.
3: Ibanan sir ka lang. Teresa si Bula.
2: Pwede local, pwede national.
4: Ongard, Ongard mo si Ongard.
3: Ongard, oy, Ongard.
2: Joseph, si Joseph no.
3: Sa Belio.
2: Sa Belio si Ongard.
3: Sa Juan sa adto sa Manila si Juan.
2: Malupiton. Ah, si Malupiton. Si Bossing.
3: Nakakomment mo na siya sa among video.
2: Oo. Pero again, that mo na magunay trend karon no. Dehan na jud padulong ang kining content creation tungod kay ang comedy magud karon, pwede na nato makita sa social media bisag asa, di ba? Nya karon ang question nako before we proceed nato ipaslo ka. Okay, before we proceed, unsa may response niyo sa mga mangbasa inyo? Ano mo yun ay basher? Hindi mo kalikayan niya na ay mo bash.
3: Kibera mo na sir.
5: Normal na.
0: Kasi mati reply yung ngayon mga mo bash.
3: Kasi mati reply.
0: Di mo mo reply.
3: Wala rad. Kuhan, amo ah. Bahala sila.
5: Normal na ang basher sa mga kuhan.
3: Mas daghan alipay sa mga kaysa nila.
2: Mahog yun.
3: Kung mo bash mo, mas maayo. Para managhan bagayo ang followers.
2: Tinood. No? Because matulad na nila, bad publicity is still good publicity.
3: Yes.
2: Diba? O niya, sa inyong pamilya, support ba sa inyong hang
4: buhat?
3: Support sila yung number one. That's so nice.
2: Naabot na ba sa punto nga kana inyong pag-vlog-vlog naka-apekto? Wala ba na siya negative effects sa inyong mga relasyon?
3: Wala.
5: Sa ako, sir, wala. Masa sir, kaya schedule lang na muna. Saan may time gigahin para sa mong pamilya? Ah,
2: ikaw, ikaw ba, sa imo relasyon kay na-concern na rin yung Paris ni mo.
5: Sa ako, may problema nga kung Paris.
2: Oh, may problema. Di lang yun mo kiss na.
5: Todo support na siya kay...
3: Pero di lang mo kiss,
5: pero... Oh, pero di lang siya mo kiss.
2: Imo ba?
4: Sa'yo, sir, sa'yo, mag-away me, kaya na atol sa akong lang ting duty na ako, sir, ba? Mag-away me, sabton ako, pero tataod, malipay mo siya.
3: Supportive regyo gyapon.
2: Imo abay. Imo wa ni shitting ulting og rigidiri na bakyutan ni shitting. Imo na bay epekto sa inyong relasyon ang imong pag-vlogger, especially karon nga medyo sikat na mo kay 500,000 followers.
0: Kaya ramon sir, support ka sa siya.
2: Support ra po da yan. Imo abay.
4: Support ra sa sir.
2: Okay.
4: Support ra.
0: Wa mo support sir kay wala ko iyab sir.
2: Di relasyon sa pamilya ko masabot man.
0: Pamilya.

0: karon makita nimo ang response sa katawhan. Unsa may mensahe ninyo para nila tanang mga followers ninyo.
1: Supporters ninyo. Thank you.
2: Thank you
3: sa followers namo.
0: Unsa may mensahe sa cholo kay kinang kinasing-kasing kay sa video ra ba puro mo bugal-bugal diri magsineryoso ta pananga sa.
4: Puro mo bugal. English. Salamat, salamat.
1: Ah, bitaw, kidding aside, mga koy, salamat na kami ninyo sa inyong mainiton nga pagsuporta sa among grupo. Bisad, inyong makita, permintin, bulbugalon, mga seryoso, misa, nigod. Kanera, di yun yung mabuhay.
2: Ikaw, sir, masulti ni mo.
3: Serious ko
0: eh. Ikaw, sir.
2: Masulti ni mo.
5: Amato, salamat kayo ninyo mga koy sa suporta nga mo. From since day one hantod daron.
3: Padayon, hantod da 1M, hantod sa ba, pila ka 1M pa.
0: Pila ka hantod sa daghang M.
6: Baby ka po yung mag-unaw nag-content ka mga kalingaw ninyo.
1: Wow.
6: Kayo, may stress relief mo kami, makabasa sa inyo mga message nga, nalingaw mo, malipay sa kayo, may anak.
0: Yes, sir.
7: Salamat kayo mga koy sa more support ng Diyod. Thank you, everyone.
0: Alright. So, mara siya, kinihilak naman siya. Okay, no? So, syempre, ang nakanindot po sa inyo, ha? Ang kasagaran biya sa mo follow biya, di biya, usually OFW. Di ba? Dagan mag-OFW followers. Mingamon
1: sa akoan, Pilipinas pa.
0: Mingamon niya. Siyempre, magkatawa na lang. Magtanong, mingamon sa Pilipinas. Anyway, so karon, doon natin, napaka-question na. Pwede rin natin ng isa-isa ho na.
2: Sa tagsatag
0: o tubag. Oo, tagsa o tubag. Okay. Facebook o YouTube?
8: Facebook.
0: Facebook? Wala YouTube diha? Wala. Wala. Facebook. Pero na may YouTube page. Wala po. Pero Facebook mas daghan eh. TikTok yes. Na may TikTok po. Sa ato nang ipakuan later. Asa mo pwede plug. Mo follow. Okay. So, Cebuano food. Ganyan yung paborito?
8: Lechon.
0: Lechon.
8: Same.
0: Lechon.
8: Lechon.
0: Lechon tanan.
3: Lechon.
0: Wala lagi mo tinulad. Wala lagi
1: mo buwa. Wala lagi yun.
0: Pinaka-funny ninyong pito. Isa may pinaka-funny ninyong pito.
8: Siya.
0: Ah, naroon.
1: Hilom-hilom, no?
0: Kinsa may kanang sigig ka sayo sa shoot.
1: Ang tindero.
0: Wala mabunog siya kaya siya na po'y sayo.
1: Deserve.
0: Deserve niya mabunog kaya sige nagka-take to. Kinsa man ang pinakadaling mangisog sa grupo. Kinsa man sa inyo ha ang pirming awayon sa asawa.
1: Uy, sa asawa ni Kuan Sir Kenton.
0: Uy, okay ra na. Uy, ang importante.
1: Pare ka lang, nadyo sila i-care na.
0: Oo, tinudyo na ako.
1: Labay mo rin yun.
8: Labay mo din yun, girl kayo.
0: Alright. Onya, kinsa man na, kinsa man sa inyo ha, ang pinakadugay nga matulog.
3: Aray,
4: kanyay. Alam niya.
0: Scatters the key. Kinsa man ang pirming late sa shoot.
3: Aray.
1: Pero siya ako, yun.
0: Okay. O niya, kinsa man ang pinakagastador, nag-abot ang sweldo sa meta.
3: Aray.
0: Ayo kayo, itanan niyo tudlo sa emo ha. Okay. Kinsa man ang pinaka-creative. Kumusta ka nindot no? Puno sa tanan, nagikan sa 93.1 FMR. Salamat kayo sa makausap
1: thank
0: sa inyong
1: so
0: pag-ari.
1: And
0: again, padayon ang mong pagsuporta sa inyo ha. Pinaagi sa inyong mga vlog. Asa man mo na mo pwede ma-follow, like and share labi na sa mga naminaw karon. Let's go ahead.
5: Sa TikTok Cholokoy's Vlog mo no, kuan sa YouTube Cholokoy's Vlog. Sa Facebook sa Cholokoy's Vlog. Nasa na yung second page, Cholokoy's Vlog 2.0.
1: Kana.
5: Please kong follow mga koy. Salamat.
0: Ayan. So ang tawag nila, mga koys.
1: Mga koys.

0: thank you very much sa inyong pag-aring. Salamat kayo mga ka-vibes. Alas 10:01 na ugwan na igong oras para sa programang Kalandrakas. Dengan sa naman si Bay Cuba naman, Ate Bay, nabaki final words.
1: That's it.
0: That's it. Pansin. No? Dengan salamat mga ka-vibes. Salamat. Chulukoy!
1: Thank you so much!
0: Padayan na sa lang sa iyong favorite radio station sa Cebu!
1: 93.1 FMR, your favorite music radio!
0: Mga ka-vibes, mauna ni!
1: Bye-bye! Bye-bye.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: At the oras, mga ka-vibes, alas gis, siete na.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
5: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Ikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
3: May buntag mga ka-vibes sa itong oras, alas G's 8 na. Ganyan itong mga nagunang balita aro mga takna alang sa itong FMR Newsbreak. Aron, mapalogan ang trapiko mga ka-vibes. Oplan Bantal Motorcycle Lane, hugot ng ipatuman sa Dakbayan. Balitatod ka na ito ni CDU Barili intern Jailene Libradilla. Jailene.
6: Opisyal ng gisugdan sa kagamhanan sa siyudad sa Subo ang huot nga pagpatuman sa Oplan Bantal Discipline Zone karong adlawa Agosto 5. Gikatap ang mga traffic personnel sukad alasay sa buntag sa Banilad Talamban aron masiguro nga mosunod ang mga motorista sa balaod sa motorcycle lane. Ang Cebu City Transportation Office kun CCTO mao'y nanguna sa pagpatuman sa programa. Human matapos ang information campaign, bantayan nila ang husto nga paggamit sa mga dalan ug ang pagsunod sa mga lagda sa trapiko. Apil sa ipatuman ang paggamit sa pinakatuong lane sa mga motorsiklo, pagsulob ug helmet, paggamit sa gitakdang loading ug unloading areas sa mga PUG, pagsunod sa traffic signals, husto nga lane discipline ug paggamit sa pedestrian crossing ug overpass sa mga nanglakaw. Jailene Libradilla, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
3: Daghang salamat, Jailene Libradilla. Mukhang naglangko mga ka-vibes sa itong mga nag-unang balita alang sa itong FMR Newsbreak. At ang inyong layan pang FMR Newsbreak on yung alas 11 sa uto. Kini si DJ Kim Yata, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Mayong buntag mga ka-vibes.
5: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: paborito na ate sa kaaminan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini niyong ubos nga alagad, langga neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Kabay! Kabay!
3: Mao nang dagko ang inyong mga tiyan kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saad na mauna ni
4: Kabay! Kabay! Kasama sa
5: ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up!

0: ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong udto mga ka-vibes itong oras, alas 11.04 na. O ganito itong mga nagunang balita aron mga takna-aalang sa atong FMR News Break. Sa traffic enforcer mga ka-vibes, naangon na ito sa pagpamusil. Balita hatod ka na ito ni Joanne Michelle Bilieta. Joanne?
2: Nakuha sa CCTV footage ang pagpamusil sa usa ka armadong lalaki sa usa ka traffic enforcer nga miyembro sa traffic management unit sa Midsayap, Cotabato, kaganihang buntag. Ang naangol nga traffic enforcer giila nga si Julius Lahot, 43 anyos, residente sa Barangay Kiwanan sa Maong Lungsod. Sumala sa report, gipusil si Lahot samtang nagtindog sa gawas sa usa ka bake shop sa Barangay Poblasyon 1. Nadala siya alang sa medikal nga pag-atiman human sa insidente. Gikondena ni Midsayap Mayor Rolly Sakdalan ang pagpamusil o gimanduan ng Philippine National Police nga paspasan ang investigasyon. Tumong niini nga madakpan ug mapanubag ang responsable sa maong krimen. Joanne Michelle Bilieta, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Dagang salamat, Joanne Michelle Bilieta. O mo kayo naglangkob mga ka-vibes sa mga nagunang balita o mga takna-aalang sa atong FMR News Break. At ang inyong mga ka-vibes, malayan pang mga hugnasong balita sa layan pang mga FMR News Breaks unyang hapon. Arangkada balita ay naman itong hook up sa TV Patrol. Musunod na ang programang ka-vibes, sad-sad sa udto, kauban si DJ Sprocket. Kini si DJ Kimiat. Nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Maayong udto mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rick.

0: 93.1. Maana ni.
1: Ang DJ nga makapahimuot sa inyong adlaw. Maghatag og ultimate good vibes ug non-stop nga katawa. Ani ana ang inyong paboritong sabaan, igat, buutan ug labaw sa tanan, Lamiod. The one, the only, the unstoppable party starter, Ka Vibes DJ Sprocket.

11, 20 na sa kautuhon. Ayong oto, may pagpanuto, may pagandam sa panio to mga kababs, kamo na minaw. Sa inyo ang paborito nga sasuna sa radio sa dial sa inyong mga radio 93.1 FMR, your favorite music radio, kababs. Mauna ni. Welcome, welcome, welcome na sa ating programa. Alas 11 na la una ang programang naglanog-lanog, napaka-paka, nagbuto-buto, naglagubo. Programang Ka-Vibe Sad-Sad sa Odo with yours truly, DJ Sprocket, live on the mix and live on the microphone. Tana! May lain pa mga ka-vibes. Oo, mag-uban-uban tanto na la una mga ka-vibes, no? Og syempre, una mo yung mga greetings o mga pasyarat e text lang sa 0995-472-0802. Ako was born 0995-472-0802. Live na takaroon sa itong Facebook o gatong TikTok na account mga ka-vibes. O i-drop inyo ang mga pa-shoutout niya. I-drop, i-drop, i-drop, i-comment. Let's go, let's go, let's go!

Oras na ito mga ka-vibes. Alas 11.29 na. Welcome na may nalagyan po sa programa ka-vibes. Sad to with yours truly. DJ's Bracket live with the mix and live with the microphone. Tana! Mayang oto, greetings. Mayang oto. May konsihal wagas yang always yud ko no. O, oh, diyan sa may lupa Compostela, naglagubo. O, oh, nagkasipa tayo. O niya, hello ni Ate Benja Comendador. Hello po ni DJ Fritz Gerard Uteda. O, sarot ko ni DJ Rins and boy Jesse, alias Tick Boy. Diyan sa may LTEC IT Solutions. Maayong unto niyo, nakuratan ko. Maayong unto niyo, tanahin. O niya, hello ni Jevin Claro Virania. Sarat ko sa akong mga amigo nga si Alvin Impasi o July Karumayan. O sa akong mama nga nasa Negros Calatrava, Sitio Ilaya. Nga iyan, Iza Claro. O Papa John Rela o akong Lula Ellie. O naay, sini, Nanay Sinyang. O Lolo Romy o Norma Lucindo. O nanay. O ni Honor.

Oras na ito mga ka-vibes, alas 11.43 na. Mayingot o may pagsayaw-sayaw. Samtang nagtagay og tuba. Oo. 1, 2, 3, stop! Mayo pagsayaw-sayaw ni Valeriano o Conrado. O nagtagay-tagay kung nasa tuba diha sa may 8, Guadalupe, Alegria, Cebu. Gika ni Boss Wing Vlog. Alright. Og pa-shout out sa ako mga sakay karon ni Sheila Rosa Russo og ni Ria Mediano from Joselito de la Torre. Oy! O padong ko sila sa may BFAR og sa DNR. O amping-amping mo diha. Amping mo. Kamo na may nalagyan po sa programa ang Ka-Vibes sa South 2 sa 93.1 FMR Favorite Music Radio. Basta Ka-Vibes sad na sa Odto Bunal. Hello ni Alvin Mindahaw. Maayong maayong pagkalamion ni Muria. Ini syarat ni Renault Orsabia Antulihaw og ni Mark Vincent Barsinas taga Makapatag. Mao'y pinakagwapo sa San Fran kamote sa Maubo. Tinood na. As in. Shoutout me dire sa This is Bracket sa Natex Bake Shop sa Carmen. Nagsipa-sipa perme. O ang 93.1. Mauna ni.

0: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mao na ni.
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up. May

6:25 na. Huwag ka muna minaw, lagyan po sa programa Kavibes sa Otto sa 93.1 FMR, your favorite music radio Kavibes. Mauna ni DJ's Bracket live on the mix and live on the microphone lang gihapon mga ka-vibes, no? Siyempre, ato na ipang-greet ang nadi rin. Oh, daghay kay greetings! Oh, shoutout! Oo, oh, ni Arin Turain. Darat ko sa mga, saan ni Boko Juice. Oh, gagrabi ha, imong tukar, imong yaw-yaw, imo pijus sayaw. Oh, mara, naglantaw ko sa radio og naminaw sa live. Oh, okay kay ka-Januar, ha? Okay kay ka-Januar. Oh, niya,

sa mga gwapo. O, buyag! O, ni Ailon ni Ma'am Film at Razona. Sarot ko sa mga trabante ni Sir Arvin. Sa iyang shop dire sa Kanduman, Mandawi. Nga sila si Tingting, Anthony, Juda Tanoy, og ni Manoy, og ni Nante. Naniod to sila ilang sudan, buwan og pipino! May pagpaniod to sa tanan mga naminod ya. May pagpaniod to, may pagsayosayo niyo tanan mga kabayan. Oo, grabe. O niya, si Benito Lumbra from Sayaw, Cebu nga, maayong odto. Maayong odto ninyo tanan. Huwag ito na pa yung mga greetings na i-text lang ninyo ha sa 0995-472-0802. Akong Usman! 0995-472-0802.

na vibes. Oh, gamay pagpaminaw di ay ni Misias Junjun. Junjun Misias, sarot ko na sa may sakyan na naglago bulang ang agi. O, ara ko na ako sa may baseline, gatot gikan pag ayala niya lahos ko talisay. Ice plant. O, yan mga kaubanan, si Mark John Lagaylay, John Michael Kuna, Latos Bunal. And hello ni Mama Sita Mayong Odto. And shoutout ni Ivan Daya Kalipusan. Great na ko ang tanang naminaw din sa Baklayon Laya from Ivan Daya Kalipusan. And hello ni Luffy Marlato. Tara din rin Loog Danau City DJ. Sinugdan sa Loog with DJ Jasper. Oy!

0: after this very short break.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
0: Oras na to mga ka-vibes, alas 12:31 na.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
5: Kabay!
4: Kabay!
6: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo, kay matabunan ang ako, mao na ni.
7: Vibes, kabay, kasama sa
8: ang kinis na niya?
9: In fairness, nag-glow up.
10: May

0: oras na to mga ka-vibes. Alas 12.58 na kayo at sa kaudtuhan. Kamu na minulang kaya po sa programang Ka-vibes sad sa odto. Huwag mo naman yun ni mga ka-vibes, magpatigulog naman yun takay. Nahuman naman na to panag-uban sulod sa duha ka oras. Sagan kayo salamat sa ito mga ka-vibes niya. At ito man nagsayaw-sayaw niya, no? May pagsayaw-sayaw ninyong tanan, ha? May pag-volume sa radio ninyong tanan, mga ka-vibes. O, kato mga ni-message na to sa nga pa-shoutout. O, wala na ako mabasa, ha, ang uban. Padoong naman ito magpatighog. Oo. Sige, musunod na dahil ang programa Request 931 ni DJ Rico Mambo. Oo, muna nga, padayon lagi mo sa pagpaminaw. And this has been your DJ, mga ka-vibes. DJ's Bracket Gunato, a.k.a. in your... Tano! May lain pa? Ato na ko mga ka-vibes, ha? Amping-amping tang tanan mga ka-vibes kay nay lugar nga init, nay lugar nga uwan. Mauna! Nay lugar po nga hangin. O hangin. Bantay-bantay mo hang kapikas, imong uyab. Kay basin mapalid sa hangin. Maagto sa lain. Ato na ko, amping-amping mong tanan mga ka-vibes kay love-love ko kamong tanan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na to mga ka-vibes, alauna na sa kahaponon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu,
3: ka-vibes, mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Why undang ang kalingaw? Katawa o kalibay? Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Mauna ni.
4: Kabay!
5: Kabay!
6: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saat. Mauna ni!
7: Kabay!

Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matagalas ko.

0: Mayong hapon, Gabimes, adlaw garon nga Miyerkules, Agosto 5 tuig 2026. O ganyan na usab ang FMR Newsbreak. Abalhamal driver, sikop uban sa kapin na 6.8 milyong ginudahang shabu sa Cebu City. Ang kumpleto detalye hatod sa tong City Ucom intern na Jisery Ogsimar. Jisery?
1: Nasikop sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency kung PDEA 7 ang usa ka 25-anyos nga habal-habal driver sa bypass operation sa Barangay Guadalupe, Cebu City kagahapon sa hapon, Agosto 4, 2026. Sa operasyon, na-recover sa mga otoridad ang 40 kapakete sa gridohang shabu kagibanabanang nagkantidad o kapin 6.8 milyones lakip ang ubang ebidensyang adunay kalabutan sa operasyon. Anaa na karon sa kustodiya sa PDEA 7 ang suspetsado samtang giandam ang kasong paglapas sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Jisery Ogsimar, CTU main intern, nangalagad aron maghatod sa mga nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: 93.1 Maunani.
1: FM Radio, favorite music radio.

0: Atong oras magkakabayam sa laon na 27 din sa kahaponon o gamon na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Oy mga kabayams, kumusta inyong kahaponon? Mayong adlaw? Kumusta inyong adlaw nga Miyerkules? Mga kabayams, no? O niya, syempre, sa mga naminaw, di anapod ta. Pizza 5 na mga kabayams sa bulan sa Agosto, tuig 2026. O niya, sa mga naminaw karon, welcome ang tanan ha sa itong programang Request 931 diin. Sukad ta sa alauna sa kahaponon, mga kabayams, hangtod ta nga rin sa alas 4. Mga kaagi sa gugma, mga kaagi sa kinabuhi atong hatagan o pagtagad. Ini nga itong programang Request 931 mga kabayams, no? O niya, syempre, di naman po si Miss Eva o si Uncle Boy o si DJ Pamela. At usan din silang i-welcome to the show, Miss Eva. Uncle Boy, welcome to the show.
1: Okay, unya muna sa itong mga kabayans karon.
2: Hello, hello, hello, may hapon.
1: Hi, kumusta?
2: Hi, DJ Rico Mambo, Uncle Boy, DJ Pamela.
1: Oh, may hapon, Miss Eva, DJ Pamela.
3: May hapon, si Tanan. And syempre, sa mga naminaw karon, ako na, Sams. Ano na po ni mga dalaging ding sa kahangin, ay, hindi siya ba melon?
2: Huwag inday have a selfie.
1: Mona, o niya di anapod si Uncle Boy ninyo mga kabay. So, siyempre, maayo nga pagpaminaw, maayo nga pagpamati sa itong programang Request 931. Diin sukad sa launa nga rin sa alas 4 sa kahaponon. O niya, siyempre, o mga kabay, sige na minaw, karong hapon na.

0: alang ka na itong tanan. Okay? Kumusta man ka din namin sa iba?
1: Okay na kaayo ko, Uncle Boy.
2: Mayroon, eh, syempre, karoon nga po, no? Kinsa naman pong kaagi, Miss Eva, ang atong hatagan o pagtagad, ining atong nga programa, nga request 931, Miss Eva. Kinsa naman po yung sender na to, karoon nga po, no?
1: Buan, maukining usaka, babay.
0: Babay?
1: 28 anyos.
2: Unsa man na siya, Miss Eva? Unsa may iyahang nga kuan karon? Unsa may ka na ang nakapa-trigger sa iyahang huna-huna nga siya nakahuna-huna manggud sa pag-share iniyang istorya sa kinabuhi?
1: Kuan, di siya Pamela, kabahin gapon ni sa gugma, no? O niya, na problema ni siya sa iyaha unta nga pamanhunon.
0: Okay, o niya, naunsa man na Miss Eva?
1: O niya, wala madayon.
0: Wa madayon? Nanhala, naunsa man na yung anong wa mataon madayon?
1: Pero, dilipod na sure nga, dilipod pag yun madayon kay karon pa mang October.
0: Oh, mo ba di ay? So mo na, duha-duhaan?
1: Oo, duha-duhaan.
0: Oy, uni ang mga baboy ini, mga hikay ini. Kumusta naman? Naandam na raba na, karon.
1: Oo, murag naandam na raba yun ko, no?
0: Nga nung naabot man sa nauna niya nga di mo dayon nga hapit na maday, nagdangarang na maday ang kasal mo si iba.
1: Kuan na, Uncle Boy, maunang ilahang atangan sa ito ang mga ka-vibes karon.
0: Kinsang itungan?
1: Si Shaira.
0: Shaira, ang edad?
1: 28 anos.
0: 28, nanhala, taga-asa mo ni Shaira.
1: Taga Lahog.
0: Lahog, Cebu City. Nanhala, sa ito mga ka-vibes karon ha, huwatanan ninyo. O nga no man taon nga nakauna-una man Sharia, sa ni Shaira.
1: Shaira?
0: Shaira nga magpabuhagay sa iyang kasinatian sa gugma karon nga kaslono naman dahil ni.
1: Oo.
0: May pag-imbitar na lang siya.
1: Kita gudiyahang nahuna-hunaan ang Uncle Boy.
0: May pag-imo na lang yung may imbitaron kay kami mukaon ramagitaon may dayon.
1: Oo. Kung asang kaon na adayon.
0: Oo, ana, nandiyari ko mambo. Again, sa ito mga kabayabs ka rin naminaw, ariyan niya muna, no? Sa ito ang mga kabayabs ka rin, mauto si Shaira, no? Nga 28 anyos, nga taga Lahog ni Miss Eva.
1: Oo.
0: Oo, niya muna, sa ito ang mga kabayabs ka rin, na may nag-ingon diri, good Paskang Trapika, Cruz Manila, Miss Eva.
1: Oo, tinuod yun na.
0: Huwag ko na ipuas, ano? Ay, ninapa si Sir Gisma, si Gismar Rony. Des may Minglanilian, sa nga rigumambo, request og song. When I'm Gone by Albert Hamon. God bless. On ya, nainiingon dali mas iba ang traffic kuno diha sa kuan karon. Traffic update sa may kanaang Banilad kuno Talamban. Grabe gyud kuno, way puas. Ang samantaw na din ano, bago magunig pamalao din ang karong gitukod sa kanaang kuan.
1: Kanyang offline bantal.
0: Offline bantal kuno lagi din sa may Banilad nga sus pastilan ambot lang kinsa kay kanaang kuan ini, kanaang kinsa kay driver karon nalipay ana lang gibuhat. Pero muna, no, sa ito mga kabayabs karong naminaw, ha, labi na sa mga nagbiyahe karon, na amo din na sa may Banilan, padong mga itong Banilan, mga kabayabs,
1: kaya
0: padong,
1: nga itong mga kuan driver nga.
0: Mga drivers karon, mga bus drivers nga nagbiyahe, paingon dito sa Talamban, nga ito sa kanang, nga ito spitos, Miss Eva.
1: Unya, kaya na sa mga kuan di Jericho Mambo, kaya ng mga drivers sa moto, eh.
0: Habal-habal drivers, mga individual sila. Drivers, no. O sa may inyuhang ikasulti ini kinibag-o nga pamalaod garong gitukod sa tuang syudad nga diin kana laging open sana offline bantal ba na Miss Eva?
1: Offline bantal.
0: Nga kung mo gikan ka diri di nakapagion sa may flyover ari ka motoyok na diri sa may padung dito sa lugsong o gamay diha sa may kuan.
1: Foodland.
0: Padung diha lugsong Foodland ito kanang padung lapos dito sa AS Fortuna ani motoyok ka dito sa kilid. Sus paita na muna, ha, inoon, pong palagi ko nila, pong pasaka na ang nagdumala ni si T.O. Miss Eva, nga ilan nang gibuhat, ilan nang gitukod, alam ko no sa kanaang kahapsay ko no sa trapiko.
1: Kahapsay?
0: Sa mga kahapsay karon nga may puas sa trapiko.
1: Daghan kay mga estudyante nga nangalate.
0: Daghan na kay nangalate tungod kay di na makaagi og klaro, di na malargo ang biyahe. Imbis na street-street ang biyahe, Miss Eva, largo-largo lang, karon gihimong lisod-lisod. Ano mo na po ang palagi ko nila para kuno sa safety. Nahala, tanawa na ninyo karon og para sa safety. O niya, og tanawa po ninyo ang sitwasyon. O di ba mag-traffic, no? Siguro ka mo. Labi na karon na karon nagdaas sa CCTV o Miss Eva. Kita, magyun niyo sa mga po, kanaang comment din sa katawahan karon. Makakita, magyun na sila sa impact sa ilang gibuhat ba nga kanaang di ba makapuno sa traffic?
1: O
0: tiwas-tiwas ba sa traffic? Muna no, sa itong mga kabayabs karon, kumusta man mo din haog? Nagbiyahe mo pa doon dito sa Talamban karon, ilabi na sa mga jeep karon. Driver sa jeep, pwede mo nga mo text diri. Pwede mo muhatag sino mga opinion o kung sa may inyuhang masulte. O, nakaoyon ba mo aning buhata karon? O wa ba kay murag murag karon basugod ilahang kuan mis iba ka nagitawag dry run.
1: Oo.
0: O, karon o niya muna, naghang kay mga kuan din ha sakop sa

0: sa city o sitom kay gusto ilang ikuan kana ang nagbantay sila din halagi ini ilaha karon unya muna na amay giingon nga di kuno ka pataka na gyud og liko ana. Sakto man po na, no? Kay para man po na sa safety, kay nga uban man gud pod, pagpataka og liko, muna ka na ang delikado ba madasmagan. Muna nga, ang uban, nakaoyon ini, napoy uban yun, nakasagaran, nagbagulbol. Muna din ha, pwede mo nga mo text dire sa to ang numero, nga 0995-472-0802. Ilabi na sa mga Grab drivers pod, no? O sa may inyuhang masulti sa mga bagong nga pamaagi karon.
1: Oh, kaya mga move it.
0: Mga nagbiyahe. O sa kasagaran maapektuhan ani magbagulbol kani mga drivers o kani mga pasahero o sa mga Miss Eva. Namuna sa to mga kabibes karong naminaw o nagsakay mo sa bus karon o jeep o sa inyong gisakyan, motor ba? O niya, tanaw ninyo na kauyon mo, pwede mo nga mo chat o mo text diri sa to ang numero. O baka ha, uwa mo kauyon, pwede po mo muhatag sa inyong opinion, ha? Aniya, ang ato ang numero is 0995-472-0802. Aniya, pwede usap sa itong FB page, 93.1 FMR Cebu, mga kabahibs. Aniya, kung naminaw mo sa Laing Nason, pwede mo nga mo download dito at dumos sa inyong Play Store. I-download, mga kabahibs, ang FMR Philippines dito. Aron nga, kamo makapaminaw, gasa mo napita, basta doon na mo'y load. Basta kay doon na mo'y Wi-Fi, mga kabahibs, makapaminaw mo o bisag asa mong lugar, asa mong suok sa kalibutan. Okay? Aniya, siyempre, Uncle Bobby. Mauna, no? Sa to ang mga kabahibs karon matay, lisoda bitaw, tanaw bitaw ko ganina, daghanag yung kanira ba kaning kisatong driver, mga driver, kipang kasabaan sa katong mubukhok. Na, leader na siya. Siya, murang siya leader.
1: Hey,
0: diha, sus, isuga biya. Tanaw po na ako sa social media, daghan kayo na bagulbol nga, isuga man ni mama, muram kag kinsa. Supo po, na po, bitaw po, no, nga naman po, mangisog man, no, huwag nasayop pa kay lagi, natural, masayop yung mga driver ka
1: kay nagibog pa man.
0: Mao po may pagsugod anang maong balaod. Mao po may pagsugod anang pagtukod. Mao pa yung gitawa ganin nag-dryeran. Aron nga, pagkuan ba, pagkanaang practice ba, practice sa mga driver nga, maanad sila nga dinha na napit ang mga rota. Sus, isog magkaito si kuan, sa itong bayhana to eh, no? Kasi ito, kaskang isuga muna, no? Ang uban ba, makaanad tayo isuga, bitas tao niya. Ambot lang kahagsuklan yun. Makatunong kag driver ba nga putong? Sus, ambot lang, mangambot na lang ko. So, wag ko kasabot, ani, babae ba ni siya o binabae po ba ka, no? Muna yung lisod, ana, nga, maka-timing gani ka o kuan, kanang di mo ilaog nag-uniform na. Muna yung pag-ignon,
1: di. Amaog yun.
0: O sarabi atong kuan yun. Nabay driver nga, gisapot daan.
1: Ingon ana, kay tungod sa ka-traffic.
0: Tungod sa ka-traffic, gisapot, o baka,
1: nga, ihapang ingon atuon pagkasama.
0: Naingon, sus, ba, paita, bitaw. Shout out lang ko, mga kauban nako sa GSM Taxi. Grabe ka-traffic sa Banilad. O sa East Fortuna, shout out ko, leader, anak dol. Oy. Dol na ko na nahala. Muna, ka-vibes, may hapon asa makaroon. Ana si Miss Eva. Perte ko nung trapikang ito is Fortuna lang yung Banila din. Grabe, ano? Muna lagi. Makaingon bitaw tang usa silang lantaon ini ba? Kinahang lang gini-review nila. Unsa man, makatabang bagyog ka ni traffic o baka makatiwas ni traffic. Isun manggog kayo nga na atay balaod lagi kay gusto tanga kuan yun ba? Hapsay, ana. O niya ang atong pagpahapsay ni Samot ni Ay. Sumuna, kinahanglan gini nila i-review. Siguro, ang uban po mga driver karon yaw-yaw, yun. Labinan taon nga nabaguhan sila ba nga, sa muka na ba ini? Di naman largo-largo lang, samok naman kainis lakaw na to. Nahala. Okay, DJ Rico Mambo.
2: Okay, di sa itong mga kabibes ganun muna, no? Karong taon-taon mga kabibes, ang itong hatagan o pagtagad ba o kining kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi sa itong sender karon nga mao kining si Shaira, 28 anyos nga tagalahog Miss Eva, ang Kulboy DJ Pamela.
3: And hello, ato nang atngan mga kabibes. Kung sa pagkaunsa ang anaabot masay gayon punto nga nakahuna-huna sa pag-share sa pagbabuhagay ang kaning atong sender karon nga si Shaira mga kabibes. Did you recommambo?
2: Okay na muna ha sa itong mga kabibes. Okay na kanina Miss Eva.
1: Yes.
2: Balik na karoon mga balik na karoon tataon mga kabibes yung maminaw sa itong mga manindot ng mga sunata. Sumula sa mga nagbiyahe karon, pwede mo nga mo text dire kung unsay iniuha karon nga masulti din ka ng bag-o nga gitukod nga balaon. Diha sa ka ng gitunsay nga na Miss Eva, bantal.
1: Bantal. Uplan bantal.
2: Diha sa may banilan nga ito sa talamban. Unsay may iniuhang masulti di ana ha. Alaon ng 39 na mga kabibes din hilang sa ito paborito radio. 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga kabibes. Sa itong magbalik ang istorya kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi ni ning atong sender nga si Shaira, 28 anyos nga tagalahom. Dinilang mga kabayan sa itong programang Request 931. Alauna, try da inuibin ang...

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init na balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, kabayem, so ganyan na usab ang FMR News Break. Estudyante nakuhaan og armas o gubang delikadong hinagiban sa Liloan. Ang kumpletong detalye hatod sa tong City Umin intern, Michelle Baino. Michelle?
6: Narikubar sa Liloan Municipal Police Station ang usa ka armas, mga bala o guban pang delikadong hinagiban human sa report gikan sa usa ka eskwelahan bahin sa usa ka estudyante nga giingong nagpakita og pusil sa usa ka video nga gipaambit sa pribadong class group chat. Sumala sa kapulisan, gipahibalo dayon sa principal sa Liloan National High School ang maong insidente. Maong miresponde dayon ang Women and Children Protection Desk o WCPD. Sa pagkigtambayayong sa Municipal Social Welfare and Development Office, gipahigayon ang investigasyon subay sa Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act aron mapanalipdan ang katungod sa bata. Atol sa interview, voluntaryong gisulti sa bata ang nahimutangan sa armas. Tungod ni ini, voluntaryo usab nga gitugyan ng usa ka snub-nose revolver, 5 kabuok bala o usa ka brass knuckles nga adunay improvised nga kutsilyo. Gikustudiya sa kapulisan ang mga narikubar nga butang alang sa forensic examination ug dugang investigasyon samtang padayon ang koordinasyon sa Firearms and Explosive Office aron masuta ang tag-iya ug rehistro sa pusil. Matud ni Police Colonel Abubakar Udang Manggilen Jr., Director sa Cebu Police Provincial Office, padayon nilang gipanalipdan ang komunidad samtang gisiguro usab nga ang bata makadawat og dug hustong giya, rehabilitasyon ug suporta subay sa balaod. Michelle Baino, City Main Intern, nangalagad aron magatud sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
5: Daghang salamat, Michelle Baino. Laing FMR News Break ang inyong mapaminawan karong alas 3 sa hapon. Magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Maayong hapon, gabay.
4: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
7: 93.1. Maanan ni.
8: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
2: ACS.
9: FM Radio, Favorite Music Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. O romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
0: Request 931.
3: Request 931.
4: At oras mga kabayam sa alas 2:15 na sa kahaponon o kamunaminaw sa itong paboritong radio sa Sugbo 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Hoy, kumusta nga ito mga kabayam sa mayong hapon sa pag-usap? Ano yan, syempre, kamunaminaw, kamunamati mga kabayam sa ito ang paboritong radio Kabisayan ug Mindanao 93.1 FM Radio Cebu. Ano yan, syempre, kamunamati usab sa itong programang Request 931. Diin sukadta sa launa sa kahaponon mga kabibes hangtod na nga rin sa alas 4. O niya, syempre, lahi na po nga kaagi sa gugma, lahi na po nga kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad. Ini nga itong nga programang Request 931. O kinagadin na, Miss Eva?
5: Yes!
4: O yun, sa mga kabibes, ginaminaw ha sa itong mga radio. Ang pwede na itong ma-text is 09954720802. Pwede mapadangatan sa mga greetings. Request, ingon man usab mga kabibes sa inyong hausab nga mga bulawanong panghuna-huna. Advice, ini nga itong sender karon nga si Shaira, 28 anyos. O niya, sa itong mga kabibes, karong naminaw ang naglantaw sa itong FB page, on air ta sa itong mga radio, 93.1 dial sa itong mga radio, o sa mga namati sa itong mga radio, sa mga naminaw, live na ta sa itong FB page, 93.1 FMR Cebu mga kabibes. Pwede mo din ha nga mo lantaw, pwede mo nga mo share, pwede usab mo nga mo like din ha. Nahala, kamo nalay pili din ha mga kabibes. Pwede usab mo nga mo padangat sini mga greetings o request din ha, pinaagi sa ito ang comment section, no? Lantaw lang mo dito sa itong live mga kabibes, 93.1 FMR Cebu. Okay na, sige. Alas 2:17 mga kabibes, ang karong hapon na, lahi na po nga kaagi sa gugma, lahi na po nga kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad. Diin kabahin kini sa usa ka babaeng kaslunon nga maugining si Shaira, 28 anyos. O kung sa pagkaunsa ang siya nakahuna-huna sa pagpabuhagay, nining iyang kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mauni ang iyang istorya mga kabayt. Mayong hapon mga kabayms. Mayong hapon mga DJ. Ilabi na usab sa mga maghatag og duwa, nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabayms, mga DJ, ako di ay si Shaira, Osaka financial analyst dira sa Cebu Business Park mga kabibes. Maunding ako ang problema karon nga halos magpakamatay ko sa sobra kasakit sa ako ang kagahapon. Mga kabibes, mga DJ, mupaso na unta ko sa altar sa Kaminyoon karong umaabot Oktubre pohon. Uban sa ko ang pamanhonon nga si Ibo, 30 anyos og Osaka managing architect dinhi sa syudad sa Sugbo. Okay na unta ang tanan mga kabibes. Nabook na ang simbahan, na finalize na ang reception og nakompleto na nako hasta ang ako ang dream gown. Pero mga kabibes, niabot ang Osaka higayon nga nakapasubo kaayo nako o nakapahunag sa ko ang kalibutan. Diin, niadtong Sabado lang mga kabibes, kaniaging buwan, Sabado sa gabi gi-organisar sa ako ang mga amiga ang ako ang bridal shower dito sa Osaka exclusive nga room sa Osaka hotel sa Lahog mga kabibes. Abi nako mga kabibes, mga DJ og mga higala ra nako ang naa. Pero nasurpresa ko kay nikalit og abot si Ibo, kauban ang iyang mga barkada para maghatag unta og surprise visit diri kanamo. Diri nako. Niolpot ang ako kasing-kasing sa kalipay kay abi nako og romantiko kaayo to. Pero paglabay sa pipila ka oras, natingala ko nganong nawala si Ibo. Mauto nga akong giadto. Giadto na ko siya sa guest room mga kabayb sa Osaka Hotel. Para unta taugon. Pero pag-abli na ko sa pultahan. Mauy na ka, palisang kaayon ako. Nakapasin, nakasinggit kog ahat mga kabayibs. Miss Eva, ni Jericho Mambo, Uncle Boy ug DJ Pamela. Sa kuang nakitaan nga si Ibo, nga hubo. Hubo sa iyahang sapot nga nakighilawa sa usa ka sexy nga babay. Usa ka babayeng bayaran mga kabayibs. Gigisig-gisig yun ang akong kasing-kasing sa kuang kaugalingong bridal shower. Ang lalaki nga ako ang gisaligan o giandamang minyoan, dito pagyod gihimo ang pagluib sa maunga gabi mga kabayibs. Maunga adlaw, nga para unta sa muang paghiusa. Karon naghilak si Ibo, o nangayo og pasaylo dirin ako. Niingon siya nga hubog lang daw siya o nadala sa tentasyon mga kabayibs. Unsa may angay na kumbuhaton, mga kabayibs, mga DJ. Ipadayon pa ba nako ang kasal? Kay basin kahuyangan og nadala lang si Ibo sa kahubog niya ni atong gabi una. Biyaan ba nako siya bisan pa og nakagasto na mi og andam na ang tanan para sa moang kasal? Tambagi daw ko ninyo og manghinaot ko nga mabuhatan og duwa sa kahanginan ang akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Day, kumusta naman ka? Kumusta naman ka, Day, Shaira? Love. Love din tatawagan, love.
3: Kumusta
4: naman ka, love,
3: okay
4: Shaira?
3: Okay, kaayo ko. Love. Kanang, andam na ang tanan, Gyod. Unya, andam na ba ka?
4: Siyempre, eh. Siyempre, dogay na kong andam. Maugunin ato ang ang pangandoy. Maugunin ato ang giandaman, gitiguman. Nga, maabot ang panahon nga kaslo na ta. Og karon panahon na mauna gini atong gihuwat. Mauna gini ang dugay na itong gipaabot. Nga mabugkos na gitas kami niyo on ba?
3: Maulagi, pero...
4: Paso na gitas sa simbahan. Paso na gitas sa altar sa kami niyo on, love, Shaira.
3: Kanyang, nari ko'y pangutay na ni mo.
4: Unsa
3: may plano ni mo? Layo-layo pa man itong Oktobre.
4: Sa pagkakaroon, magkuan ta, gawas ining ato nang giandam. Nandam naman ang ato ang nakasabot naman ta og mukiter sa ato ang reception. Na naman okay naman to tanan. Okay na po ang simbahan. Sa pagkakaroon, kanang itong giingon nilang bridal shower. Ganahan ko nga imo po nang ma-experience, love. Ganahan ko nga, ganahan ko nga imo nang matry. Siyempre, mamanay giingon nila nga sa di ba kami niyon, sa di ba kamo paso sa altar sa kami niyon, muagi sa kuno kaana. Kanang muraog,
3: pero,
4: katapusan ba nang adlaw?
3: Pero love, kay bawo biya ka nga, lagyo kaayo ang ako ang mga friends. Kay gikan pag college, wala nami nagkakita, Gyord. Don't tell me nga, imo ha silang gipangita.
4: Anong sa magka? Nauso naman na, ay ko, ginadi mo pa rin sa Facebook. Tawagi
3: friends
4: sila.
3: Friends me, pero maulagi na. Murag, mauaw po ko nga ako'y mo invite nila.
4: Ganang mauaw man ka? Ngay mo haman ang mga amiga. Imo man ang natural gana ngayon. Imo sila po nga invite sa tuang kasal. Kay aron makasaksi po sila ba sa imuhang pagpaso sa simbahan.
3: Kanang, I mean ba, kanang bridal shower. Murag, layo mong good kaayo sila.
4: Nahala, mas maayo nga mo adto ka. Asa may pabor nimo, asa may dool nimo, dool sa mga amiga. Sige, kamo na lay pag andam. Kamo na lay pag ikaw na lay mo ko anha pay na lay sa anao. Gasay mas pabor nimo ha. Love, Shaira.
5: Ayo.
3: Nainanoktok.
4: Balihog daw kong ablibe.
3: Kanang familiar na ko ang tingog.
5: Hello, kami di ay si Berna o si Edith.
4: Oy, Berna.
5: Naapa si
4: manis,
5: Shaira
4: Berna.
5: Niha? Hi! Kanang hi!
3: Berna! Oh my God! Uy, naabot lang mo dali sa mua. Maayon na kayo nakatultol mo.
5: Yes, gumingaw nung nakabalita mo. Good nga. Kaslunon naman dahil mong duha. Uy!
4: Love?
5: Imunin
4: gaila sila si Ikoan. Isa to, Berna?
5: Yes, nakabalita mo. Iba, simpre na-excite. Minibiyahe, ginmigikan sa syudad.
4: Mao ba?
3: Murag, nausap lagi ang imong tingog.
5: Nagadaan, lagit mo na ikaw.
4: Okay na, I love us ba yung tingog? Okay na to?
5: Ay,
3: bitaw ko.
4: Katong tigog lang nimo sa dalagit, may gamita lang
3: yun. Oo, kaya pag college na mo, lahi yun iyahang tingog, love. Oo, dalagit nun yun.
4: Basig dugay na siya diri po sa Sugbo, basig nakakuan na po siya ba, naka-adapt na po siya sa ubang pinulunga, kanang kuan ba, inistoryahan. Uy, kini si kuan, kasi man imong kaoba si Edith. Ika ba to?
3: Oo, siya si Edith.
4: Kumusta? Uy, aliman dari sa kasamular, lahong sa mudari. Ari sa mudari sa taas.
6: Kumusta naman ka, Day?
3: Maulagi na. Kaya nga, kaslunun ako karong October. Unya,
6: ano, hapit na.
3: Naibuong ko nga nun ni Ani Mudri. Naamoy plano, no?
6: Among plano on ta, Day. I-surprise ka na mo. Kaya nakadungog lagi magkaslunun na ka.
3: Unya?
4: Uy, ka-timing ko di ay.
3: Unsa may i-surprise?
4: Ka-timing ko di ay.
3: Ay,
4: pati si Ani
3: Minimo.
4: Kaibaw mo, ma'am. Edith o kuan. Naghandong biya gitaon sa ninyo. Di palang gudugay. Mao ginag-ingon siguro ba, di mo palibak, no? O, naghandom ko siya ninyo kay mo magumplano, mag-bridal shower, may unya. O, siyempre, kamo man ang iyang mga suod nga mga higala. O, plano siya nga dalhon mo. Sabao nga, kuan ba, bridal shower niya.
3: Pero, maulang okay ito, kuwangan na, man sila, love. Kuwangan.
6: Ay, timing kayo. Si Jasmine.
3: Si Jasmine.
4: Mao ba? Nahala, sige ka mo.
5: Sa favorite niya best friend. Uy!
3: Napa mo may contact niya?
5: Napa? Tatawagan na to.
4: Nahala, sige, samtang mo tawag mo.
3: Namin yung nuktok.
4: Tawagin nga yung nuktok.
3: Ayaw.
4: Naabot man na siya dahil na matawagan ko mo. Tawagin lang ninyo to. Ay lang panuktok mo.
3: Ano yan? Nanuktok naman na.
6: Hello?
4: Paulia. sige, kay mula ka sa kuare sa kuskusina, ha?
3: Sige,
4: love. Magandam ko dirig kuan. Andam ko ninyo dirig. Makaon na to, ha?
3: Sige na. Tawagin na.
5: Sige. Tawagan na ako.
3: Ang imong tingog.
5: Hello, Jasmine. Ikaw ni?
7: Ay, kasi mo nanawag. Ay!
5: Hello! Ikaw ni Box?
7: Kasi kayo ni?
5: Si Berna ni Oy!
7: Oh,
5: kami ni Berna o
7: si
5: Edith.
7: Berna o Edith?
5: Yes.
7: Bernadette!
5: Ang
7: naman.
5: Naami diri karon sa balay ni Shaira ba? Nya. Gusto
7: na to nga mega.
5: Yes.
7: Ay, sakto. Asa patabi ako na niya be?
5: Oh, dara.
3: Hi, Yans.
7: Hi, Yans. Nya, kadungko Yans ba nga? Kasno na daw kuno ka.
3: Oh, nya, ikaw kay gift na ko.
7: Ay, sus, ako ni bahala. Ako na balas yung make-up, oy!
3: Kaya ra, wala yung
7: lalain. Wala ka na, mo, tabang po gusto organize.
3: Wala no, thank
7: yes,
3: you guys.
7: Yes, ka pinangga.
3: Inigaog mo ha, ari diri.
7: Oh, wala yung problema, oy.
3: Parang okay, nasa si ikaw. Burnout, si Edith diri.
7: Parang kita po gusto mo, oy, ba kayo, maragwapo na ba ito? Ay!
3: Uy, nasa yung friend, si Aljun.
7: Ay, nasa rin na siya friend?
3: Oh, nasa yung friend, si Aljun. Pag ila-ila mo ha.
7: Sige, ay, ganito na, ay.
3: Sige, see you, ugma.
7: See you, Yans.
3: Sige.
4: Aman, okay na mo din ha? Okay na inyo
3: hang... Yes, love. Okay na mi.
4: Onya,
3: sila na ko na yung andam sa kuan, bridal shower.
4: Nahala, sige. Mas maay noon. Onya, kadaang ako na itong... Masag ko'y amigo, good love, Shaira. Ako na itong tawagan kayo.
3: Sige, tawagin.
4: Basin dain. Makalaag po may ba?
3: Onya, basin po. Makauyon siya niya ako mga best friend.
4: Nahala. Bebe, sige niya. Ako sa itong tawagan, ha?
3: Sige.
4: Pagtabi lang sa mo din ha. Pagkuano sa mo din ha. Halubilo sa mo din ha. Daray, gusto ni tawagan akong amigo be kay aron maka-up makatambong mi sa bridal shower sa kuang hinigugma nga si Shaira. Ani ana, ako tawagan daray ang messenger. Dara. Oh, yan nagtubag na niya.
7: Oo, boy, nakatawag lagi ka.
4: Tubag. Bye.
7: Oo, boy.
4: May kay nakakuan ka ba? Kanaang kumusta mag-ay? Musta naman ka?
7: Okay ra kayo eh.
4: Okay ra.
7: O ikaw, kumusta mo ka niya? Kaslo na daw kuno ka?
4: Karong Oktubre pohon. Muna nga, ikaw.
7: Yaya ni mo eh.
4: Marites po ka ha? Dali kay kakabantay lagi. Murag dali kay kakamatikod. Huwag na umaabot ka
7: ikaw kasi good. Post Facebook good.
4: Oo, dahil no, nag-post ba dahil ko? Di magong kamulayik good. Mayroon, sige magong kaglantaw sa kong maindi. Muralik kag na ikasuko lagi. Mora ba na ikaw sa garan?
7: Ay, sus, suya, nagugo kay.
4: Lantaw sa maindi.
7: Unhan mo ko ni mo?
4: Lantaw sa maindi. Unya, di mo react na. Dahil ito, nasuya na ito.
7: Bitaw eh, suya kay ko naman kay. Naunhan mo ko ni mo?
4: Bitaw, pero wak ka na suya na ko. Nga magbinyo na ko.
7: Suya kayo eh?
4: Mo, suya lagi. Mauna na nga makakita ko sa kong maindi.
7: Okay, kay ilay. Ikahatag mo na ko ba eh?
4: Na, mo ganit nang itawag ko ni mo kay ganahan ko ba
7: nga? Mo nang gusto?
4: Kana gyud, basta kay basta iniga na mang gumi plano, bridal shower. Sa kung asawa, akong maabot asawa ba pa mga sa unon, ganahan ka, kuyog ta, okay ra ka?
7: Oh, lakin ako na ba, kuyog ko naman.
4: Kanay amigo, kanay amigo, suporta yun ba sa iyang amigo?
7: Ako
4: basta,
7: pa?
4: Basta magmaide ko sunod ha, react na.
7: O react, i-heart ko na yun, three kanay, times.
4: Naarabay uba na, hindi ra ba ginamong react, kay kuan, so niya sa ako, maorga na yung uso karo sa mga
7: burakam na ba?
4: Social media. Nahalay, basta ha, kuyog ta po na.
7: Oh, bay, oh, sige bay.
4: Sige bay.

0: Og mao to mga ka-vibes nga nasabot agyo namo akong mga amiga nga mga amiga na kong suod pag kolehiyo ako nang nakontak. Ingon man usab ang amigo sa kuang pamanhunon nga gusto pud kuno nga mukuyog. Og mao to mga ka-vibes nga amo nang giandam, amo nang gibook ang usa ka room, usa ka private room sa usa sa hotel diri sa Sugbo. Og mao to pag gani aging buwan mga ka-vibes, adlaw Sabado, takna nga adlaw alang sa muang bridal shower, alang sa kuang bridal shower. Og dito perti na kong lipaya mga ka-vibes. Kay lagi na abot sa kong una-una nga mao na gyud ni. Mao na gyud ning katapusan nga maghappy-happy ko kauban sa kong mga barkada siguro. Kay lahi na magiguno og menu na. Og unya, mao na mga panghitabo mga ka-vibes.
1: Kanang yads, Berna, Edith, nanakita di rin no sa kaning hotel. O niya, nindot ka ayun ni nga lugar. Kisa may nagkuan ani, nagbook?
2: Naway lain si Jasmine.
1: Oo, oh, di ay no. Sus, datuan na biyaan niya ito ang friend, oy.
2: Oh, di na nato na siya ka-level. Uy, lahi na siya.
3: Ay, abot ako.
1: Ay,
3: gabiyaan mo ko ninyo, oy.
4: Mukalit mo kagabot, oy. Nakakalanta ka na mo.
1: Nagsakay pa ni siyang aeroplano.
3: Oh, social na ba ta?
4: Siyempre, we're cheap pa naman ikag mag-commute mo.
3: Oh, saan mong commute pa? Kung ano man na pang poor people naman na, ay,
1: ang lang mo. Kanang box, unsa may nanggidani mong maleta? Unsa may mga suod, ana? Nanay ko, Andy, ha?
3: Nani-gift niya, napo ni gown ni mo. Ako yung propose na. Ay, imong isot ding dat ka, ayaw yan.
1: Ay, para kuan ni siya, kanang karong gabi eh.
3: Oh, pwede ra.
1: Dili mo na pwede magkita mi ni Evo, di ba?
3: Ang dili dyan na kayo. Ay, batik na siya. Basin ma, bad luck.
1: Ah, bad luck. Yes. Pero, sige na lang. Manood na dito sa kwarto na sige, para mag-start na ta.
3: Ay, ko.
4: Let's go na.
0: Og bato mga ka-vibes, parita ni mong lingawa. Kaubas ko mga barkada. Barkadang bayo, tong akong mga amiga pod. Og unya, tungod sa mo ang paglipay-lipay, pag-happy-happy. Na tingala ko kay naambot lag kalit si Ibo kuyog sayang higala. Gunya mao ni mga panghitabo mga ka-vibes. Love Shaira.
1: Hello, naalagi ka diri sa amo ang room.
0: Gadaang niapas ko niapas ko. Dila kay ako. Kuyog akong amigo, nakato kong ingon ba nga nangita ra ba punto siya
1: oi. Ah, si Aljun.
0: Nangita ra ba punto siya
3: oi. Ang hotel ba ino karon pa ko kasud ani.
0: Bitaw ba ay nagibilin man si nilas gagawas ba. Nasig tangago na sa ero ba.
3: Nabili na gyud. Balikon lang niya ko toy. Wawa ni ay.
0: Ana ikaw gyud. Imong ginag ginan tika kalahi ning hotel sa tumbalay.
1: Mao ni siya si Aljun lang.
0: Ano siya?
1: Hi Aljun. Oh, si naapoy itsura. Mao ni si
3: Guwapo ba munta ko?
1: Ako ang mga friend.
0: Ay, ay, mao din ba?
1: Aljun.
0: Mao din. Mao din ako.
1: Si Berna, si Edet, o niya si Jasmine.
3: Ay, kagwapo.
1: Okay
0: nang kasi may mong napilian na ni katong mulubad ang tingo. Kasi may mong ganahan na nila. Nahala, sige ay niya, kumusta mo din hilap, Shaira?
1: Kanang, okay na kaayo. Kanang, love, di ba naama mo yung room nga inyo, ha?
0: Oo, naa. Ato rin yung speakers. Aron masulit ganin yung diri niyo, ha?
1: Lagi kaya, puro rabia ni babae diri.
0: Di, Arman, ari rin yung skilid. Nahala, sige, kay nagtagay po migikan sa kong barkada kay lagi. Karoon pa ba ang taon may din hinag, karoon pa may nagkita o balik ba? Pero kuwang pa magain ni, baga, inom pa ganin mi. Sige ba, ato ta sa kwarto na. Malingaw na sila din.
1: Dito sa gawa sa inyong kwarto ba, naalagi to'y dako kaayong nga gift nga giputos. Unsa may sod ato, tao?
0: Oo, ambot lang. Huwag ko ka. Huwag ko kay ba, huwag kay karoon pa ko. Sige lang, ato lang tanaw na niya, ha?
1: Sige, love. Dirira po mi sa amo ang kwarto.
0: Anahala, sige. Kay, ato na mi dito sa Picasso room.
1: Ay, lingaw, jud kaayo ko. Nya, murag, naka-inom po tag gamay. O niya, ikaw dira, Jazz, kumusta naman ka?
3: Ay, okay ra kay ko, oy.
1: Eh, murag, nahubog na lagi ka niya. Namuha
2: na
1: naman yung damuhan.
2: Hindi na mahubog, guy. Nakakita, nagwapo.
1: Oo, lagi, no? Sige siya, ibid-ibid. Ato mo, din sige siya, gawas ganina. Guy. O niya, ikaw diha, Verna, anong hilumon man kay ka? Anong...
4: Eh, murag, nahubog naman ko kumiga, oy. Murag, naka-inom naman ko gamay, oy.
1: Lagi, thank you, kaayo ninyo, ha?
4: Siyempre, kaya... para nimo.
3: Mojo, until last na lang,
1: Verna. Kaya naman, isa,
4: Mas na lang ba para makasal na jud taon na to lagi ko.
3: Dili na may kasukan time ni mo.
1: Kanang nakabantay mo ni Evo nga ni so diri sa to ang kwarto?
4: Ay, murag, wala ra ba ko kabantay ni kung
1: pero, ganina, wagi siya ni Anhi?
4: Murag, nakamatikad ko ganina nga, kuyog nila si Aljun. Pero pag after ato, wala ko kabantay asa siya ni
1: Ato. Ah, okay mo. Ato na lang ko sa ilahang room niya. Akong susihon kung naaba dito.
4: Sige, sige.
2: Ayaw pagdugay, Day.
1: Kaya na nga, Aljun, anong naalaman ka diya Sarah, sa gawas?
3: Labad ka akong bayirong na inom.
1: Anong ikaw naman diri? Unya, naala dito yung mga babae dito nga, kuha niya, kinsa man na, inyo nanggi. Unsa man na?
3: Ito mga babae?
1: Oo.
3: Laura ba ako? Balura ba?
1: Asa man si Evo?
3: Murag na siguro to sa kwarto kay... Nagpabilin to siya dito, naggawas ko, ginagpahuno ako kay...
1: Unsa naman yung orasa nga, alas dos na mas kadlawin. Sige, ako sang adtuon na, napakay yawi dito.
3: At daraw-daro sakto,
1: nalil ako niya. Sige, Ambi. Ay, nahubog na gid siguro to si Evo ba? Pwede ra siguro ni Uy nga, magkita mi kay total bridal shower pa manin ako. Kanang, diyan ako sa room. Ako ning ablihan kay... for sure, gilakan dyan ni Aljun. Kaya iya magidada ang yawi. Ni ako na ning ablihan. Uy, naabli na. Ay, sa... Dili! Si Evo! Walay sa nina. Unya, naay ka ismering huy nga laing babae. Dili mo. Dili, hindi ko kalawat, ani.
5: Uy! Shera! Naaman lagi ka din!
1: Ayaw pagdool ako!
5: Naaman lagi ka din na!
1: Hugaw ka! Besh! Bena!
3: Uy, dahil! Nausa mo ka dyan!
4: Nausa naman eh!
1: Kanang kuan, mangipos na!
3: Ano naman dahil?
1: Nakita na ko si Evo! Naikais may ring hoy!
3: Ano!
4: Nakita ni Evo ni mo?
1: Wala, okay ba ako nga no? Unsang hitabua, pero... ikaw, Jazz, di ba? Mauna siguro to nagduda ko nga katong dako nga regalo na ato'y sod.
3: Wala, mauna ito.
1: Murag mauto. Murag maog yun na siya. Sige na, manguan na
3: rin. Sige, maglako na
4: rin. Sira,
5: asama mo.
1: Ayaw mong istoryahe, Evo.
3: Ayaw pa doon sa kong Omega.
5: Sira.
3: Kiyaw, ha?
5: Nahubog na ko. Nahubog na ko din tunguran, Shira. Basilo ako, Shira. Ito'y padayo ng atong kasal.
1: Dili. Dili. Sakit kayo, imong ibuhay. Sakit kayo.
5: Shira.
4: Palayo na, Anadir Amiga. Palayo na.
3: Mojo, dugo kayo na siya.
5: Hubog na ko.
4: Palayo na.
5: Shira. Asa mo?
4: Pongi, Jessa, pongi.
0: Og mo ni mga ka-vibes, gigisik-gisik yun ang ako kasing-kasing sa ako ang naaktuhan. Sa ako ang bridal shower, anang adlawa pa mismo. Nga diin akong nasakpan ang akong pamanhunon nga si Ibo, nga nailaing kay Smiringhoy sa Pekas Kwarto. Mga ka-vibes, nangayog pasaylo si Ibo di rin ako. Tungod kay, maaligi ko no, hubog ra ko no siya atong tungura. Og natintal siya, og nadasyo sa tintasyon mga ka-vibes. Ako pangutan na ron ninyo mga ka-vibes, angay pa ba na akong pasayloon? Ang ako ang pamanhunon? Kay nabuok na ang tanan o andam na ang tanan alang sa muang kasal? Og dili na lang ba na ako? Dili ba na ako pagkasalan og dayon? Ang akong pamanhunon nga sa ibo mga ka-vibes? Ang samay mahatag advice ninyo sa ako ang kaagi? Ang akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Sakit kay nga ako ang dughan mga ka-vibes? Nga mo ay akong naabdan nga... Nailaing kay Smiringhoy ang ako ang pamanhunon. Og puong pa niya, nahubog ra kuno siya atong tungura. Mga ka-vibes, dawaton pa ba na ko siya pag-usab? Tungod kay naandam na ang tanan? O ready na alang sa muang kasal? O dili na? Mga ka-vibes, tabagi ko ninyo. Hatagi ko sini mga bulawanong panghuna-huna. Diri na lang taman, kininong suki nga tigpaminawan, ining nabantog na kay nga programa sa radyo, Request 931 sa 93.1 FMR, Shaira. At oras mga kabayan, sa alas 2:40 na sa kahaponon, o kamo na minaw, kamo na mate, sa itong paborito kayong radyo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Miss Eva, di si Pamela, di si Pamela, si Kuan, Day Michelle, Baino, ato nakauban karon mga kabayan, sa nga to ang mga intern, gikan sa Kuan, City of Maine,
1: Sitio Barili.
0: Mm-hmm. O niya si Jessery o si Michelle Baino o
1: si Chini Winnie.
0: Okay. Sa itong mga kabayam, siguro naminaw, labi na sa mga nagtanaw sa itong ibipage, comment mo nila sa ubos inyong mga greetings. Ingon man usab sa inyong bulawanong panghuna-huna o kung sa may masulti ninyo. Ining atong sender karon nga mao si Kuan Miss Eva. Mm. Shaira. Siya mo gingon?
1: Wala kay Kuan, commercial?
0: Gani. Sa ito mga kabayabs, garo, no, sa mainiuhang mahatag advice, ito ang sender nga si Shaira, no? Nga pait po niya ang naagian taon, tungod kay maulagin niya, imbes nga malipay, lipay-lipay sila, o sa pagkaon sa Miss Eva, nga maumay naabdan, hinoon niya nga, ismiring hoy, mahinoon niya pamanhong nun dito sa lain.
1: Sa lain.
0: Suspaita. Sige lang, o niya, mabalik na karo taon. Ay, mag-standby ra mo ha, kay mo commercial sa kaduharan ni mga kabayabs. Nga itong oras, mga kabayabs, alas 2:41 na sa kahaponon.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
7: ACS! Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
9: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Request 931.
3: Request 931.
4: Ato oras mga kabayan sa last 2:42 na sa kahaponon o niya syempre sa mga naglantaw sa itong FB page din na Miss Eva o sa may kuan din ha sa may kanaang pong sa itong mga kabayan sa nagdanaw sa itong FB page apan sa dili pa kanaang arita ni Chini Winnie mangayata siya hapon nga bulawanong panghunauna o kung sa may angay nga buhaton din ng atong sender inday Chini Winnie sa may angayan yung buhaton din ipadayon ba kuno niya iyang kasal kay pong palagi niya na andam na kuno tanan ready na iyang reception ready na ang pare sa pagkasal na lang yun nila kuwang unsa man iya ba ipadayon o dili unsa man unsa may para angay sa, buhaton
5: para sa ako kay dili na lang yun ipadayon kay na buhat magudto sa kuan bisan paghubog ka kahibalo ka sa imong gibuhat so dapat mo take kag responsibility sa imong gibuhat na katong ni ngiliho ka og laing babay
4: O niya, so, bahala na lang na andam ng mga baboy ana andam ra bang mga litsunonon
5: Pwede na lutuon nila. Ha? Pwede lutuon na nilang kaon sa mga amiga.
4: Sila na lang, sila na lang mga on. Oo, ana na lang. Pasakay, di na lang gisa mo padayon. Iyan na lang i-cancel ang kasal, ana. Okay, di na lang gini niya pasayloon din na. Kaya naandam na rabag yung dako na maghanda rabag. Oo, ana. Di mo maanog na hindi ay nga. Dako kay ganda, ana.
5: Mga rich kid man na sila.
4: Dilira na. Ay,
5: Jasmine,
4: okay.
5: Si Jasmine, ibahala ito
4: nila. Okay, si Kuan. Michelle Baino, so may mahatag ni mong advice inday, Michelle Baino.
6: Pareha po ni Chini sir nga different ayong maayong nga dawaton to niya balik kay syempre dako kayo nga sala nga wala pa kay sila nakasal nakabuhat na siya ginato. Samot na og makasal niya mabalik pa to niya nga pagkasala. Mas maayong mo back out na lang siya kaysa magpadayon.
4: Ingon man siya nga kuan ra na dadara ko na siya sa kahubog niya ana.
6: Ay dili man kuan ang kahubog like
4: dili valid ana.
6: Dili valid ang rason na mahubog.
7: Unya kibaw siya nga naa ra sa pikas kwarto.
6: Gibuhat gyud niya nga
7: naa ra sila sa usa ka hotel.
4: Okay, sige. Si Kabayib si Jisri. Ang sa may mahatag advice ni mo Kabayib Jisri.
8: Ang sa ako lang siguro no is dili siya mo dayon-dayon nga biyaan. Like, tabian sa na nila. Yes, kaya basi otak ko balo sa...
7: Niriak ang duha.
6: Okay, ganaan ko siya makinala. Okay, sa iloon siya dahil sa babae.
4: Pulay-pulay mo, be.
7: Sige, dibate. Babae versus lalaki.
4: Si Jisri. Musugot si Jisri.
7: Istoryahan lang siya.
4: Istoryahan. Pasay loon. Sige.
8: Istoryahan sa nato. Kaya kuhan man, huwag mo takabalo sa tibok pang hitabo.
4: Gana, tinaw. Sakto ka na, Jisri. Tinaw, sakto na.
5: Ay, sanday.
4: Huwag mo takibaw gun. Di ba?
5: Naa sila sa usa ka hotel. What more if layo nagali ang
8: dili,
5: babae?
8: Dili hubog man siya po.
5: Dili rason ang hubog ka.
8: Dili mahubog ka ba nag-macloud din yung eyes, ana?
7: Dili rason.
4: Pole lang. Sa kabayon si Sire.
8: Hubog na ba ka? Basi nagtuto siya nga. Ang isud ihang si Shaira de ito.
5: Dili na.
4: Hubog man dahil na. Naglahan si
7: Shaira. Unsa, Michelle?
4: Unsa dahil, Michelle?
6: Iparihan niya itong last nga drama, sir, nga kanang mga ipasig pa sa ilo kay abi niya iyang asawa tong na iyang nadog. Ano di ay, ang yaya di ay, ano di og mahubog, mabuta di og mahubog.
8: Naka-decide na ang lalaki nga magpakasal sila.
5: Naka-decide na gali siya. Yang ano, nakahimo pa man siya ato.
8: Exactly. Wala ito natuyo.
5: Dili na, itinuyo ka. Nagbubo na gani.
4: Huwag mo na ituyo, aday, day. Huwag mo na ito na ituyo.
5: Tinuyoan to, kaya gahubo na.
8: Hubog lagi.
6: Huwag ituyo. Purol rin na hubo.
4: Basta kay hubog ba ko na? Hubog mo na yung si Jisri.
6: Ang ubang hubog sir kay magwalwal ra man di man manghilabot og laing babae. Ang uban haggis,
7: magmaoy.
8: Ano ra man kay tabangan sa dito siya?
4: Nagtabangan na.
7: Basin ang gikuan ni Jisri kay kanang kasluno naman mutilaw sa og lain. Inana.
6: Ano maayo na? Tilaw-tilaw na lang di ay.
4: Ano, tilaw-tilaw na lang.
6: Dili na magpakasal, tilaw-tilaw na lang.
7: Oh, kay na. See? Lupit jud ang lalaki.
4: Mao po na sa may masulti nimo kay Jisri, tilaw-tilaw na lang kuno.
8: Sila na lang sakto.
7: katawan. Pinatina, wala na.
4: Ina lang, ah, sige, kamo may babae, sakto mo mo perme. Oh, mga babae, magkano sakto perme, good gabay, good story. Ah, sila na lang sakto eh.
8: Oh, sila na lang.
4: Sige, sila na lang. Okay, sige, nasa to ang iyang FB page, Debe, kaya yung mga nag-comment din na Miss Eva.
7: Okay, niingon si DJ LC, mura jud ko, gitiko ninyo. Onya, maayong hapon mga palangga. Tapos, si Ma'am Felma, Trazona, haha, lingaw nin, kalingaw ninyo, oy, karon pa ko nakakita sa inyohang live, ana. Tapos, niingon si Ma'am Venice, kanang klasiha sa laki uroy, kuha ag bayag. Biyain na, dili rason ang kahubog, smeringhoy ng dako.
4: Smeringhoy na.
7: Unya, niingon si John Rambo.
4: Rambo? Dene, rambutan.
7: Kumbate, ana, kumbate. Unya, ingon ni Basilio Rudolph, ayun na lang napadayo na, ihawa lang gihapon ng imong baboy. Ihawa ipanghatag lang sa silingan, kay nag-smeringhoy naman na salain imong pamanhunon.
4: Sus, pait. Oh, okay. Sama na nahinaikan managi pero kung pani ka vibe jersey jersey naman jersey kinahanglan ko na pa sa iloon kay isa oman nga hubog man di ba ka vibe jersey hubog man
7: sa tibok mo ay nagit si Michelle Bino
4: sa day Michelle
6: yung hubog na siya kalima pa siya pangilabot
4: katoro man kang higayon na
8: ka vibe jersey
6: katoro man
8: kung sunod na
6: sure ka kausar katoro to trial and error
4: kausar naman lang di naman siya mausap, kausa na lang. Again, napanin ha si Ka-Vibes Jesus na sa Reno, Miss Eva.
7: Okay, niingon si Ka-Vibes Jesus. Maayong hapon, DJ. Sorry ko, Mambo, and in the Eva selfie. Ako ikatambag si Sender kay i-aria na lang ang kasal. Pero sa dili pa, masindo tingali na panag-istoryahan. Isa siguro for closure na lang. Mm-hmm. O for clarification na lang po. Pero sa akong side, DJs, maski ako ang mahubog, makamalay pa man ko nga og anak. Ang sanina, apakas maayong
4: panghuna-huna na.
7: Sana, oh, palayo na lang jud kas tentasyon. Maori na sender oy atras na lang jud. Buhatan na lang ang closure. Maori na DJs and more power 93.1.
4: Okay,
7: si Sir Jesus.
4: Salamat kayo no sa mga ka-vibes nga nihatag sila mga bulawan og panghuna-huna. O niya sa itong pagbalik, Miss Iba, magkaoba na to si Uncle Boy, okay. Si DJ Pamela. No? At itong oras, alas 2:49 na sa kahaponon. O niya, salamat kayo ninyo ha, Day Michelle, o Kabayab Jisri, o si Day Chini. Sige, wala tayo kuan mga kabayabs kay pati commercial Miss Iba. O niya, mabalik na karong taon-taon, kaoban si Uncle Boy, o si DJ Pamela. Ang ipangayong awit mga kabayabs, ito ang sinder. How do you heal a broken heart? Dire lang sa paboritong radio 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mga ka-vibes, mauna ni. Welcome ang tanan sa itong programang Request 931. Alas 2:50 na. Ka-vibes, mauna ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon mga kabayan, so kanina usab ang nag-unang balita karong mga orasa. Gitugutan ang 16 ka LGU sa Sugbo sa pagbaligya o pagbiyahe o baboy. Ang kumpletong detalye hatod sa tong City Human Intern Ninia Turing. Ninia.
6: Gitugutan ang 16 ka local government units o LGU sa Sugbo sa pagbaligya o pagbiyahe sa buhing baboy o mga produktong baboy human makadawat o recognition of active surveillance on African swine fever gikan sa Bureau of Animal Industry. Sumala ni Provincial Veterinarian Dr. Mary Rose Vincoy ang maong sertipikasyon ng pamatuon nga walay kaso sa African swine fever nga namatikdan sa maong mga lugar pinaagi sa padayon nga surveillance. Lakip sa mga nakaduwat sa sertipikasyon ang Bantayan, Madridejos, Santa Fe, Tudela, San Francisco, Pilar, Puro, Talisay City, Mandawi City, Bugo City, Carcar City, Sibunga, San Fernando, Cordova, Tuburan ug Liloan. Padayon usab ang Provincial Veterinary Office sa siniminang pagkuha og blood samples aron masiguro nga pabiling African swine fever free ang probinsya. Samtang ang mga red zone kinahanglang mag-renew sa ilang sertipikasyon matag 3 ka bulan ug matag 6 ka bulan alang sa green zones. Bisan walay bag-ong kaso sa African swine fever sa Cebu, gipadayon sa Kapitulyo ang higpit ka pagbantay batok sa sakit ug sa paglihok sa mga hayop. Nagpabilin usab ang 45 kaadlaw nga pagdili sa pagsulod sa buhing baboy o pork products gikan sa Negros ug ubang African swine fever affected areas hangtod Agosto 21 aron mapanaliptan ang lokal nga industriya sa baboy ug masiguro ang luwas nga supply sa mga konsumidor. Ninia Turing, City Main Intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
5: Dagang salamat, Ninia Turing, alang sa dugang pang mga balita. At ang iyang arangkada balita karong alas 5 sa hapon, magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Maayong hapon, kabay!
4: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
7: 93.1. Maanan ni.
8: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
2: ACS 93.1.

93.9 93.1 Moaning Knee.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: 93.1. Maana ni.
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
3: Imong gibati.
2: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
3: Simpatiko.
2: O romantiko.
3: Romantiko.
2: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsi nanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: Ato oras mga kabayam sa alas 3:31 na sa kahaponon. O kamo na minaw sa to ang paborito radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio sa Sugbo mga kabayam. Oy, kumusta ang tanan? May napaga si Kay Sikay may hapon. Ano yung adlaw karon nga Miyerkules mga kabayam, no? O ma, tigmo-tigmo na sa ta. Adlaw nga hoybes. Ano yung Miss Iba, did you pamilag Uncle Boy?
1: Oh, yes!
0: Kumusta nga ito mga ka-vibes karon? Oy, na may usar ni Facebook karon Miss Iba nga kaning nag-viral-viral bago na sining viral karon na nabuntisa na kasagaran. Oh, bago ang
1: viral karon. Ah, katong
0: Mama, may oso, bisag asa ko maka-scroll karon.
1: Kanang nasa Facebook, no?
0: Bisag asa ko mulantos Facebook, poros na buntis.
1: So, ayan ko rin nato si Ma'am Jonette.
0: Oh, ato ni ito ni pabuntison sa kuan. Naoso naman ni Ronggod. Naoso na. Mo ni Oso karon
1: bisag mga lalaki na buntis.
0: Oh, muna din sila. Wa na. Kana ang pregnant na kuno. Buntis na kuno sila. Bitaw no. Ni Kalit. Bisag katong. Naapun ni katong una Miss Iba. Nakabantay ko katong ang imuhang silingan. Mausab ang naong. Katong gitawag og peace up. May buong ka ang imong silingan. Guapa naman katong. Formado naman kay muscle naman kay kong silingan. Sus, di ay to kay kanang gitawag nila di
1: peace up. Oh, gibutang ang noun. Oh, ah, gibutang ang picture dito sa kuan.
0: Oh, niya, makaibong ka ninduta, gupahan ako silingan. Oh, niya, di ito. Sus, nagtanaw ni mo sa ubang picture, lahi mang noun.
1: Oh, niya, karon ang Uncle Boy, nalabuan man sa EI.
0: Karon, na naman po EI. Karon, bago na sa kanina pong ka na ang buntis-buntis lagi. Oh, grabihan sa man, nabuntis na mo din ha. Mga naminaw ron, nabuntis na mo din na sa Facebook. Wapa. Nahala bitaw. Ay, kay kanib sa kunsari
1: niya masuwa bitaw. O yan, nasa iningon nga, kanang pagpiti kay basin tinuod.
0: Mauna, bisan unsa na lang gimahuna-hunaan na ng Facebook.
1: Kang DJ Rico Mamo, nag-viral na ba ka ito?
0: Oo, naama, apil-apil. Siya, buntis-buntis. Ako, Andra, kanaang maorgya po na kuha mo si Eva. Pero makakuan biya, kanaang makaanak ka ba? Kuya, wala din, no? Yung naanday, pormada ni mo.
1: Bitaw, no?
0: Maka, labi na sa mga lalaki ba? Ingon na hindi na
1: mga palahubog. Okay na mga palahubog. Dagkong nagkiyan.
0: Lahi po na ilaha. Nindutin mo na, no? Sa itong mga kadaghan akong mga barkada po, Dari. Wala na. Dagko na kagtiyan dari sa Facebook, Miss Iba.
1: Bito, no?
0: Buntis na ko, no? Pagkagawas na silang tiyan, kayo na, mag-alanak na. Ayos na mga ka-vibes, karon ang istorya. Nga to ang sender, Miss Iba. Maukinig si Kuan.
1: Si Shaira.
0: Si Shaira. Nga ka na ang naproblema sa siyang bana karon. Ay ang pamanhon di ay. Kay nasakpan na giniya sa adlaw pagkat in town sa kanang ilahang bridal shower, no? O yun, may nga pagpaminaw ni paring DJ Ariel Arellano. Pati ko na nilingawa ko nung pinaminaw.
1: Grabe ko nung kaya iyahang katawa naminaw siya sa kuwain, sa sakyanan.
0: Asa na magkakaroon pre? Saman, way traffic din na si mong nahimutangan karong orasa sa kahaponon. Minaw dahil ka din na karong samtang dito dahil kuno siya gikan sa kanaang mambaling Miss Iba.
1: Mambaling?
0: Again, at dere sa ito ang text line, doon ay nagpadangat dere sila ang mga bulawan ng panguna na Uncle Boy. Okay, niya na siya mayong hapon sa tanan. May hapon sa tanan. Labi na ni Rico Mambo kon para nako pasayloon gihapon nako siya. Pero dili nako ipadayon ang kasal og labi na bulagan na lang nako siya nga way duha-duha mangita ra kog lain or magpaabot ra ko sa tamang panahon. Karon panahon na kinahanglan jud ta magpa sani naghimala man ko. Okay, anak siya, kinahanglan jud ta magmatngon o bugsan na nato ang atong mga mata. Amlihan sigurong mga mata. Dili na ta magpakabuta o magpakabungol. Daghang kayong salamat. Mayong hapon, kabayip, no? Ginsa ka ni. Iyaha pa sa iloon niya, pero buhagan niya mas iba.
1: Okay. Sa dili pa di ay Uncle Boy.
0: Okay.
1: Kanang ako asa ding i-greet ang ako ang iyaan nga si Loida Pansoy. Oy. Birthday niya karon.
0: Ako ni ang asawa ni kana ang Dong Elmer.
1: Yes.
0: Happy birthday Ma'am Loida. Ma'am Loida Pansoy no. Happy birthday. May nga pagsaulog si mong adlaw nga natawhan ining adlaw nga Miyerkules o Pizza 5 sa bulan sa Agosto.
1: Diha ni sa kuan sa lower tayo.
0: Greet na lang po ni kana ang Dong Elmer di ay may nga pagpaminaw. Dong Elmer, musta naman imuhang kuan din ha? Kumusta naman ka? Nananhala, sige, wala naman tayo kong oras. Miss Iba, unsa may imong mahatag advice? Uncle Boy, did you pamela?
2: Muna, pero sa kuan, kanaang yaginang siguro, nindot istoryahan po niya Miss Eva, pero di po ta makakuan nga nasakitan. Good siya. So muna, lagi mo, nag-iingon ba ako sa hain, mintras nga wala pa mo makahinaya kung pagkasal. Karon ay bawo ana nimo nga naaday ingon anang duwa imong bana pamanhonon, mas maayo makalikay na lang ka ma-advance ay na no? Kay mo na ingon nila ba what if na nakasal na mo adto na magkuan buha magbuhat og di maayo mentras karon wa pa mas maayo ay na lang na sa oy kana ang pangina lang sa nga relax lang usa ta ana magkuan lang usa ta maniid sa tas panahon di lang sa natutoy padayo nang atong kasal. Oh, kay sa oman, ana dali day ka matintal, dali day ka og mahubog ka, malain day ka. Ana. Uncle Boy, maupo na siguro, ana gyud no kay mao lagi na na mintras karon sayo ba, base ron niya kaya ipugos magbahay na noon siya nakapakasal magpakasal siya ta.
1: Sa ako apod Uncle Boy kay kuan kay nang dili jud baya lalim ang na feel ni Shaira no kay nakakita mo siya sa akto ingon ana onya sakit jud na onya maka trauma so sa pagkakaron na i-cancel lang sa ang ilang kasal karong October onya iya sang hunahunaon pag-ayo og wala na siya'y gugma sa iyang pamanhunon unta. Oh, mao na mag-move on na lang siya move pero kung na nahigugma pa siya istoryahon unya magbalik sila pero di lang sa magpakasal
2: di lang sa dayo kasal move on postpone lang sa postpone okay aron nga iya pang mapanid-an niya ba usagi ka na ang kalaki so sunod iya bang hubgo na pud sunod aron kay nagkahubog na pud basig mausab na sa
1: maogi
2: ana na lang ikuan na lang i-cancel lang sa nagkasal kay mitra layo pa man to October pa man kana ang katong siguro pamamasan mo kapada og mga invitation ana. Oh, pwede raman mag-post Facebook nga cancel ang kasal.
1: Tapos cancel ang taon. Dili pa man siguro na makabayad pud sa simbahan kay wala pa man gigamit.
2: Layo pa man. Okay, sige, uniwan naman tayo yung oras, Miss Ibay, kayo na.
1: Sa mga gikapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o kasumbungan, sa ilang magsinatian, sa kinabuhi, sa kasakit o kalipay, diri na mo sa atong programang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang Inday Ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Selfie. Bye and good afternoon, mga ka-vibes. I'm Ping.
2: Alright, DJ Pamela. Mara, wala ba tayong oras? Ako na lang, Subs DJ Pamela. Mag-ingon, stop thinking and start doing exam at may hapon. Kanatong tanan, mga ka-vibes. Uncle Boy. Alright, oy, og mga adlawa ha. Tigmo-tigmo na sab na mga ka-vibes. No? Og mga adlawa. Ako na lang, Subs, si Uncle Boy. Ninyo mag-ingon, tiguang bitaw. Paniti, di ba taros? Bigger kumambo. Again, iwan naman tayo kong oras mga ka-vibes. Karong taon-taon, musunod na ang serwisyong ka-vibes. Kauban si DJ Langganida. O niya, musunod usab ang arangkada balita sa hapon. Kauban si DJ Langganida. O niya, musunod usab ang arangkada balita. Kauban si Jake Batalyonis. O si Ninia Corpus. Dayon ang TV Patrol mga ka-vibes. O niya, siyempre sa tong sender karon salamat kay sa pagpabuhagay sa mag-share sa mong kasinatian sa gugma kaagis kinabuhi. O niya, manghinaota nga nakakuha kag idea ang si Angay Buhaton. Ining moha karon kasinatian sa gugma kaagis kinabuhi. Okay, wa naman tayo kong oras panahon mga ka-vibes. Daghang kayong salamat. No? O niya, ganaang nga itong kaoban kaganina nga itong chief engineer, Sir Virgilio. O niya, karon Sir Edgas. O niya, napod si Ma'am Junets diri, Sir Gabriel. O si ang atong station manager usab si DJ Langganida mga ka-vibes. Wala tayo kong oras. Salamat na lang sa inyo makanunan nga pagsunod sa to ang mga programa. Sukad gaganin ang buntag. Hanto din yung orasos kahaponon. O niya mga kabayan sa alas 3.40 naman. Sa di ba tamo biyas kanginan, magbilin taong mga manindot ng mga sunata. Apan sa dili pa, commercial break usat na mga kabayan. Wala tayo kong oras. Dagang salamat. Ako na lang usab si DJ Rico Mambo magingon. Lihok na. Mintra sa'yo pa. Mintra sa may panahon. Napay oras mo nga gustong buhaton. Buhata na mga kabayan. Dagang salamat og maayong hapon kanatong tanan mga ka-vibes. Amping og bye-bye.
3: This is the newest. The newest. The hottest. The hottest. Radio station in Cebu playing your favorite hits night and day. Night and day. 93.1. 93.1 FM Radio Cebu.

0: kabibs, nalapas na tayo sa atong aton. Para, para, mau na ni.
1: Kabibs, kabibs, kasama sa awanan.
2: Mau na ni.
3: This is FM Radio. FM

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Kabibes!
3: Kabibes!
4: Kabibes, tiguan na ka? Arthritis? Ako na ni.
5: Kabibes, kabibes, kasama sa
6: Wana ni.
4: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
4: May ba?

0: mga higayon nga ikaw na balaka. Tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami. Maminaw. Muunong. Mga lakad. Serbisyong Kavibes.
1: Serbisyong Kavibes.
0: Serbisyong Kavibes. Serbisyong Kavibes.
2: Good vibes nga makapahayag sa imong adlaw. Matinud-anon nga serbisyo. Gikan sa inyong maalagaron nga ka-vibes. Ania na ang pambansang Tamsi, Langgat Neda.
3: Alas 4:40 maayong hapon, Sugbo, Kabisayan. Tibuok nasod ug tibuok kalibutan. Dayon sa programang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad, serbisyong ka-vibes. Kininyong ubos nga lagad, Langga Neda, sa inyong paboritong istasyonan, ang 93.1 FMR Cebu. Good afternoon sa mga ka-vibes na mo nga kanang busy on Wednesday, August 5, 2026. Good afternoon sa akong campus ka-vibes, Pearl and Elle.
4: Mayong hapon, Langga Neda.
3: Kumusta man mo, girls? Did you miss me? Ako gahapon.
5: Yes.
3: Yes, kayang pagka-yes ni Pearl. Bitaw, wala si Langga Neda gahapon kay dito kuog Korea.
5: Wow. One day lang.
3: Yeah. Ano man tao. So, hi, batiyon lang yun. Taganan, tamatog Japan. Mm. Last time, dito ko Japan. Maupon nga experience. Japan pa daw ang game. Taganan, kinin ko na, dito siya Japan lang. So, ana. So, kagahapon, nag-Korea ta. So, kadiyotra ta niya. At nakitaan dito sa Korea kay mga bituon. Naghan kayo mga bituon, no? Pero I am back. Maayong hapon sa to ang mga ka-vibes nga sama nilang Neda, mga backpackers, travelers, kuan mang good. I know ang uban kay kanang work related ba ang reason. Kadaghanan mo gid ang reason nganong mag-travel. And I don't know why, pero normally mga inaron tunga-tunga sa tuig ang daghang travels, no? I think it's because like sa una, I ma-remember nako basta mga inaron nagaling buwan daghan og mga out of town trips or travels, business travels because planning, naikinahanglan nga ma-accomplish gikan sa imuhang giplano kay syempre imo nang gipromise at the end of the katong pagka last ko an sa year last year so that imo siya ma-achieve, diba? Unya karon August na man, kapila na lang kabuwan, kinahanglan inig December, inig check ana, diba? So inana, diba? So nindot kaayo ang mga kanang na belong ana nga trabaho nga kinanglan mo travel, daghan kaayo kag makatunan when you travel. Kamo ba naka-travel na mo kadaghan?
5: Ako lang ganada, yes.
3: Asa man ang travel ninyo?
5: Pero there sa Philippines,
3: yes,
5: ha? Cagayan, De Oro, Davao City, Zamboanga, sa Hulu, Sulu, Bohol, sa Manila po.
3: Pero kung ani ka ng laag ni or...
5: Laag.
3: Nice, nindot, no? Mapalaag or ka ng official business, the same ang gudang experience kung mo-travel ka kanang ang sitawag, nakaydaghang makatunang bago, no?
5: Yes.
3: Ikaw, Pearl, naka-travel na kakadaghan?
6: Wala kayo, pero mo nang nisod, gusto ko musod og media kay ganan kung mo-travel.
3: Yes, no? Daghan po mahimong opportunities. Depende kung asa po kang field mabutang. But, yes, no? Pwede ragyod. Ang nakanindot, no, like ako ang daughter growing up, kinahanglan siya masigig travel kay every year gid ming mouli og Alfonso Cavite. So anad siya ba even if that's the same place, matumig Manila dayon land kanang drive na dayon going to Alfonso Cavite, but different gyud. So now every time mo travel, like asa mo adto, she's confident beta, makita nimo ang confidence kung nasa sa airport kanang dili siya mahadlok. Oh, because anad siya. So I encourage everyone, kung dunay resources, dunay extra money, or even if wala, imuon ninyo ng i-goal na ninyo, no? Butang ninyo sa inyo ang bucket list to travel. Nindot kaayo if maka-travel ta, bahala na og kanang tigumonon pa ang kwarta. Alright, okay, today is August 5, underwear day daw today. Nga na, akong gisuwat. Na naglibo ko atong hisgutan. Pero, nindot ka ayaw nga hisgutan. Kay baba mo, ambot, depende na sa tao, but majority sa mga tao, I'm not sure kung babae lang, pero daghan ko nahibuan nga babae. So, ingon na lang ko mga tao, majority would feel good if they have that kanang nindot nga pair of underwear.
5: Yes.
3: No? Mm. Kaya bisan dili siya makita, ikaw aware ka ba nga, I'm wearing a sexy, lacy, whatever, whatever inside. Feeling mo di mo sexy kay kamura po kaagna sa pelikula nga 50 Shades of Grey, ana. Diba? Nga kung ka nang medyo ang imuhang gisulob kay medyo karaan-karaan, I feel ugly lagi today. O, na yung mga inana, no? Same, yes. Inana pa din yung ma-feel.
5: I-pair-pair ganyan sa top.
3: Oh, yes. Importante ba yan na mga langga? Anong importante na? Simbako na mahitabo ninyo nga aksidente kanang dili kachipan. Makita dito yes. Ay, turn, no? Very good.
6: At least giving, di ba?
3: Iyo, di ba? Tinood bitaw, ang nagsulti ana, no? Si Corina Sanchez. Ingon si Corina Sanchez, kanang, I think, bago pa ko to sa ABS, na interview, she wants to make sure nga terno gyud daw yahang undergarments. Because simbako ko, no? Labi na nga, kuanbya siya, reporter, anchor, bisag-asa mo adto, di ba? Simba ko kanang di machismis kasi syempre celebrity ba somehow o di machismis nga hala kanang busloton or luag or dili terno diba so dapat ko no you have to make sure you wear that kanang bahalag dili mahalon basta kay nindot or terno depende gud sa inyo ang style napog koy na ilhan ambot lang ganang di lang nako i-announce yung name kasi masuko siya every Monday musulob siya red underwear pampaswerte daw.
6: Okay, basta exam.
5: Exam.
3: Ah, so inyo
5: boarding,
3: color.
5: Boarding,
3: oh.
5: Exam.
3: Oh, inana.
6: Okay, kanang...
5: Every exam?
6: Oh, exam.
3: Oh, oh inana daw. Napod, nakatong very... Very sikat nga kaila na to. Na, musulti siya, kay ba ka, tineds? Kuan ba ya? Every kuan, may wear ana, Jude. Every Monday, oh. Yes, pampaswerte daw niya for the week. So, sakto, make sense. Kung kamo every exam, pampaswerte, your lucky charm, your lucky color. Diba? So, nindot. So, mao na, underwear day. So, motong ganina, may palit gida yun. May,
5: red.
3: Namalit may underwear ganina. Na may gilako din, hey. Oh. Palit na mo, anak mas. Palit gida yun kay... To commemorate. Ganun sa commemorate. Aside sa underwear day, today is Single Working Women's Day. Ay, sa mga... strong, independent women nga kayang itaguyod ang pamilya, ang sarili, hindi umaasa sa lalaki, charot. So, kuno pa mga lalaki, ani. Wala ko'y laing buot pasabot. What I'm trying to say is, that gone are the days nga lalaki ragi mag-provide sa family. Karon, babay, pwede. Mas nagkabata, pwede. So, mga na, sa mga nanrabaho, kisa man yung mga, naba mo yung mga nasa inyong circle nga nailhan, nga ganahanin yung i-shout out, just one, nga babae, nga nanrabaho yun, nagkugig yun.
5: Nako yung duha ka best friends. Si Jade Zazobrado, hello, and si Charlotte Sakay.
3: Ayan, hello ninyo, dasig lang mo din ha. Ikaw, Pearl.
6: Okay, ako mama. Hi, ma.
3: Hello, mother, Janet. Ay, kailan ako? Anak mo din Janet. O, memorize. Basta sa'yo, memorize mga sa ginikanan. Uy, bitaw, no? Ano man, good na. Kasi before, I'm sure, nadunggan ninyo, pero inyohang nadakan na is, kamao na yun, manrabaho ang babae. But yes. Before, mo, yun na, lalaki ragyo daw, lalaki, anak. So karon dili na gyud. So today is Single Working Women's Day. Make a woman happy today. Kanang hatagan ba yung surprise mo yung coffee o oh, diba
5: yes.
3: Matcha or any sweet something kamo na bahala on saan or muingon na mo pwede na kamo early out o oh, diba
5: mga ina gamay na ba yung kalipay yung mga babae
3: tinood no
5: yung kalipay
3: labi na kung like for example sa trabaho ba no kanang demanding ang iyahang role sa trabaho ingon anak kadaghang whatever stressor even if dili unta mas stress sa iyahang manager pero ang kind of work ba ang field is na idagang stressor kanais ano mga you can like take the day ano off ano ba or pwede na ka mo early out or your lunch is free today ano naman no
5: or sa balay lang ganada like imong ate baron ang breadwinner and ang work imong lutuan para igoli kaon na lang
3: ha, perfect dapat inana no I hope naminaw akong bana para igoli na ako ready na inana good So mga inana, ayan, Single Working Women's Day. Unsa pa may naa today? Before nato ihatag ato ang Ka-Vibes Advisory and pangalagad, ganahan ko hisgutan ni nato Pearl and Elle, kinibitaong si Alex Iyala. So naay mga nagpasay na no, autograph sign ana. So dai mga gipang dunol, naay nagdunol og Philippine flag. So ning balibad siya. Ingon siya na wag po sa flag. Bawal po. No? So nice kaayo kay iya dyan gipakita ang respect and she made sure nga dili gyud pwede, no? Yun anak ka dako ang iyahang respeto sa tuang nasod. Giingon ana niya pag-preserve ang iyahang pagka-Pilipina and ingon ana siya ka kanang grounded, no? Because pwede ra mong I don't think kanang syempre mahimong issue man sa kahilos kuan lang gani ana, but ina na siya ka grounded. She made sure nga wala siya'y masilo even ang ato ang country dili malain.
5: Yes.
3: So nindot ka ayo, what a nice example para sa to mga kabatan-unan in connection ana kay Agosto biya kay buwan ng wika.
5: Yes.
3: Hinahanglan magpasigarbo. So in connection sa pagpangga sa Philippine flag, the singing of the Philippine National Anthem. Question, og motukar ba ang Philippine National Anthem? Mohonong ba mo?
5: Yes. Kay every 12 noon sa CIT lang ganad na magpatukar na sila o kuan.
3: Kung wala mo sa eskwelahan, na mo sa mall, na mo sa public, makadungog mo sa ato ang Philippine National Anthem, mohonong mo.
6: Yes.
3: Very good. Kaganina, naabtan kog opening sa Robinson's Galleria. Ning tingog ang Philippine National. Gi-introduce pa yun sa PA system, diba? Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem. So, ning barog ko. Ning ana, bahalag walay flag. Ning ana, dyan ko sa ko ang kasing-kasing. And then, nag-lip-sync ko. Naghan kong nakita, nagpadayon og lakaw. Nag-consumisyon ko. So, I wanna talk about it very quickly. Under Republic Act Number 8491, the flag and heraldic code of the Philippines, tanan, dapat mo stand in attention, mo tanaw sa Philippine flag if naa, and would should butang ato ang palm, no, sa ato ang chest, sa right, left, sa imong
6: kung asa ang imong heart,
3: kung asa imong heart, that's the perfect ano, kung asa imong heart, and then you show respect. If you wanna sing aloud, why not? If you do not want lip sync, but pay attention and feel your heartbeat. Because you're singing for the country. Diba? Medyo na, dyan ko ganina nga, nga naman ni sila, daghan, kaayo sila na, dyan, lakaw, nagdali pagsud, adtong unsa to nga butik. Lami kay sila, lami kay mga saba ganina ba?
5: Sanang bisag aware sila lang ganada no kay magpakabungol.
3: Bisag aware sila, ay daghan man pong wa nito man. Ay funny unya kaayo na anya makakita nako katawan ko. Nganong katawan man mo? What mo kataw inasapot ko ninyo? Diba?
6: Like partida bata pa ta, we know na mo na dapat waton stop and then pay respect.
3: Yes. Ako I grew up learning knowing that.
6: Yes.
3: So I would stop. Sa una mo tanaw kag last full show na amay pambansang awit. Ang uban dili mamarong nagpadayon didto sa kato nasa tumoy bitaw naglingkod, nagpadayon silang gibuhat. Charot. Dapat mamarog mo. So timanin na ninyo ka ng mga naminaw nako karon. Inyo gyud na ang timanan sag asa mo maabtan makadungog mo sa Philippine National Anthem. You have to stand in attention. Butang inyohang palm, yung kamot sa asa dapit inyohang heart. Listen to your heartbeat as you sing along or you just listen to our Philippine National Anthem. That's the least we could do, mga ka-vibes. Kaya ba kung isapot na mo sa Pilipinas, magingon-ingon na ba din mga Pilipinas, ang hirap mong mahalin. Samot na gyud nga lisod, higugmaon kay ikaw Pilipino, wa kay batasan. Diba? Makasapot. O, diba? Sumaw na nga nagtutag Korea gahapon kay mapadaman ta sa ato mga ibang bati. Mitaw, diba? So, kamuha mga bata, tigulang, profesional, dagkog swildo, dagkog posisyon, dagkog ranggo. Kinsaman mo sa ato ang katilingban, may pagpakita tag respeto in town sa tuang nasa.
6: Patriotism man pud na siya.
3: Then, di ba? Nyak, so yak kay mo, sige mong tanawa na, makikita sa kanya sa laing nasod, nga mo, Korean,
6: Or Japanese.
3: Japanese. So, kanindot nila, oy, makaproud. Hey,
6: well-disciplined. Dapat i-reflect mo na sa atong self.
3: Di ba? Samot na gyud ta inig yun. Samot na gyud ning lisod kay tapanggaon. So, ayun na ninyong kalimtiha, maluoy mo sa inyong kaugali. Sa inyo na lang kaugalingon. Diba? Mga maayong pamatasan, dili na to kalimtan. Yan, niya ilain. Kini siya, nainomdomo atong nibisita si PBBM sa Davao.
5: Yes.
3: Unya, gibash or gibu, no, gibalikas sa mga estudyante. Excuse me. Nagyaga-yaga ang mga estudyante pag adto ni PBBM sa iyang pagbisita sa Davao. So nag-release na karon og statement ang DepEd Davao. So nangayog pasaylo ang Schools Division of Davao City sa publiko tungod sa dili angay nga pamatasan nga gipakita sa pipila ka mga estudyante atol sa pagbisita ni President Ferdinand R. Marcos Jr. niadtong Hulyo 28. Matod pa sa DepEd, ang maong panghitabo wala nagpakita sa mga mithi sa pagtaho, disiplina o responsibilidad nga gitudlo sa ilang mga eskwelahan. Mga ka-vibes, karon ato ang social media, very public siya, public. Bisag pilay edad, labi na og mga like, kamo, nag-eskwela mo, no? You can post whatever you want. Honestly, no? Di mo ganahan ani nga personalidad, di mo ganahan ini nga politiko, inyong di ba? Inyong ibutang din ha. But for pabor, kumuan ha siya sa lugar, magdunol og tabang. Ayaw po siguro ninyo
6: bastuson.
3: Bastuson. Harap-harapan ba, no? Kumbaga, that person is doing no harm to you. Di lang gid mo ganahan niya. Kay nalain man mo nga wa sila nagkauyon sa inyo hanggi suportaan kani adto. 'Di ba? Wa man mo wa man ang yun ang unity mo wa man na naantay man. So I understand. Pero for kids ba to be doing that, for students to be doing that. Kita parents, nako kay tagtulubagon, no? I'm sure you also experience the same. I'm not sure if pareha mo og political ano sa inyo hang family. Parehas ba gyud mo as one family without mentioning ha kinsang personality or lain-lain pud mo?
6: No, lain-lain ma.
3: Amo lain-lain. Mm-hmm. But I'm sure but your parents wala ningon dili gyud inani dapat inani na ana.
6: May nana si sa ako ang family pero di mo maminaw because I have my own
3: alright
6: choices.
3: Okay, ikaw El.
5: Sa ako ang family kay dili.
3: Dili oh. But you see, kuan kayo good ta kanang may influence mong good ta, mm-hmm. Di ba? Pero I feel that nowadays lisod kaayo influence ang mga tao when it comes to politics.
6: Yes,
3: no,
6: true.
3: Very strong kaayo ta karon.
5: Labi na mga batan-on.
3: But kung kinsa na siya nga Poncio Pilato, dili siguro na to bastuson og harap-harapan. Yes. No. Ay nasa social media la, go ahead ibutang ninyo diha. Di man niya ma, I'm sure di na niya mabasa.
5: Sa kadaghan.
3: Di ba? Pero show like imagine me booing a personality. I mean, you know what I'm saying?
6: Nagbuhat rin siyang work.
3: Ah, di ba? Nagbuhat rin siyang trabaho. I remember during our sauna coverage, I was talking to Elle, reminding her, di ba? Nag-remind ko ni Elle, inani ha? Of course, without, yes ma'am, ayan, ana. Because she understands. Even if, no, kanang dili ka pabor sa kung unsay gibuhat, kuning anha siya, wala manggali niya, wa man niya gipabaha ang Davao, di ba? Yes. Nihatag siguro siya tabang dito siguro. Sakto si Pearl. Iyang gibuhat iyang trabaho as a presidente. Diba? So, bisag asa siya mo adto sa una, diba? Itong nailinog, naibagyo. Makoy mabasa. Mingon, wami nang hinahanglan sa imong tabang balik ng adto. Let's not do that, guys. Whoever that is, diba? Katong ning bisita si VP Sara pod kay nagdunol pod og tabang.
5: Yes.
3: All praises, happy. Because again, moy haom sa inyo ha. But at the end of the day, ilang gibuhat ilang trabaho as leaders of this country, so let them do their job. Dili kay kanang laumo kanang sana kanang haumon ta ba or kaunon bitaw ta sa ato ang mga views and opinions kay at the end of the day wala sila kaila nato guys.
6: Yes.
3: I'm sure wa sila ang nagbayad sa tuition fee sa kong anak. Diba? Ako'y naning kamot. Diba? So kinsa ta para atong inanaon kay wa nagkauyon. So kanaha mga maayong pamatasan dili na to kalimtan sa taliwala sa kasamok sa politikanhong issue dinhi sa tong nasod.
6: Also, kana ang mga parents, teach your kids to be kind.
3: Yes.
6: It's free, guys.
5: Yes. Hindi sabi, kontrolado dyan sa teachers lang ganada nung mali dapat buhaton sa mga
3: bata.
5: Oh, wala, dili sa sila aware nga mo ito yung mga
3: buhaton.
5: Comments.
3: Yes. Pero sakto po ito,
5: pero
3: no?
5: Sila yung isaw.
3: Sila yung isaw.
5: Ang
3: tinood,
5: depend winning, like, sorry.
3: Tinood. So, sakto, no, ang parents, we should remind our kids na, oh, na base nakadungo. Now, ha, after hearing this one, base nakadungog mo namo ni papa, nag-inanime, that's not good. Ang kuna ninyo, nga sayop to inyong gibuhat, nga nakadungog inyong anak, kaya nagtuoon niya sila, it's okay nga balikason ang kanisya nga public servant. And it's not okay. Not just public servant, whoever that person nga.
6: Kalagutan ba ron?
3: So, dili na nato buhaton. Mona, no? So, I hope, I feel that it's a tall order. Medyo layo-layo, no, kay mga tao karon kay hininit ba. But I will do my part, bisag unsa ni ka weak ning amo ang

0: Alright. O, ayan. Daghang yaw-yaw silang ganyan this afternoon. Muna, sagi kag-drop out. Hagikan, Korea.
1: Korea.
0: Pero, natay, ka-vibes advisory. El, unsa man ni?
2: Yes, ang una natong ka-vibes advisory kay nagpahibalo ang Cebu City Mega Licensing Center sa SMC Seaside City, Cebu nga adunay bagong office hours alang sa tanang kliyente. Sugod karon, ang oras silang operasyon mao ang alas 9 sa buntag hangtod alas 6 sa gabi. So, giawhag ang tanang kliyente nga planuhan daan ang inyong pagbisita o sundo ng bagong oras sa operasyon aron malikayan ang kalangay sa inyong transaksyon.
0: Yan. So, karon na ning... Kano saan ni?
2: Sugod karon ay paghapon.
0: Okay. Starting yesterday.
2: Ayan.
0: Go and avail. Alas 9 sa buntag hangtod alas 6 sa gabi. Mega Licensing Center, SMC Side, mga ka-vibes. Office hours or mall hours. Alright. Next, L.
2: Sunod ang atong advisory kay nagpahibalo ang mga tigpasiugda sa Free Theoretical Driving Course or TDC nga gipostpone sa una ang na-schedule nga libreng TDC tungod sa wala damhang sitwasyon nga may kalabutan sa ilang service partners. Sumala silang pahibalo, padayo na silang nakig-coordinar sa ilang mga partners aron masiguro nga ang sunod nga schedule sa Free TDC mapahigayon sa hapsay ug malampusong paagi. Ang bagong schedule ug uban pang detalye ipahibalo sa publiko sa higayon nga kini final na. Ug giawhag ang tanang nakarehistro sa Free TDC nga padayon nga maghulat sa official nga pahibalo ug updates bahin sa bagong schedule.
0: Ayan, stand by. I'm sure na ani sa official FB page.
2: Yes.
0: So adto mo dito sa bayan ninyo mga ka-vibes. Pangalagad highlights, Pearl.
3: Sa atong pangalagad highlights, una kay gilunsad sa Cebu City Government ang pagsaulog sa International Youth Day 2026 nga maoy pagsugod sa usa ka bulan nga kalihukan alang sa buwan sa kabataon-unang Cebuanon. Gipanguluhan kini sa Cebu City Youth Development Office uban sa CCYDC, National Youth Commission, SK Federation sa Cebu City, RAFIG uban pang partner organizations. Nitambong ang mga opisyal sa syudad, SK Councils, Youth Organizations o mga voluntaryo aron ipakita ang ilang suporta sa paglambo sa kabataon-unan. Ang tema sa karong tuiga mao ang kabataon-unan, nag-asdang sa hiniusang pagtinabangay pinaagi sa teknolohiya o panag-abag. Ang kalihukan ana ay sama sa leadership training, environmental o cultural programs, youth parliament or journalism workshops, quiz competitions, youth congress, wellness forums ug Cebu City Youth Awards. So ang tumong ani nga selebrasyon ang paghatag og higayon sa mga batan-on nga mapalambo ang ilang liderato, talento, partisipasyon sa komunidad ug papel sa paglambo sa nasud.
0: Nice, no? Padayon gyud nga gi-empower sa mga lain-laing ahensya ang mga kabatan-onan. So this month di ay ang
3: youth
0: month.
3: International Youth Month.
0: International Youth Month. Nindot, oh. Ato ning kuhaan og dugang pang mga impormasyon or detalye so that sa mga umaabot pa natong episodes, we can also highlight. And I hope we can invite also mga kabataon-unan sa tong program, ha. Sige, ato nang atangan mga ka-vibes. This is nice kay ang mga kabataon-unan mabiyon ay future sa tuang nasod.
3: Yes.
0: So mas nindot nga empowered sila. Next, Pearl.
3: Ang sunod kay ang gidala sa Yakap Caravan usa ka inisyatibo sa Cebu City Government ug PhilHealth ang nagkalain-laing serbisyo sa gobyerno ug panglawas ngadto mismo sa komunidad aron masayon kining ma-access sa mga persons with disability o PWD. Lakip sa mga serbisyong gihatag ang PhilHealth registration, ID printing ug medical consultation. Pinaagi niini padayon nga gipalapad sa Cebu City ang inklusibo ug accessible healthcare aron masiguro nga walay PWD nga mabiyaan sa pag-angkon sa gikanahanglang serbisyo.
0: Yes, labi na kay kung PWD na yung mga limitasyon.
3: Yes.
0: So mas maayong na gipaduol, mas gipasayon ang pag-avail ani nga mga specific services. Ayan, ako sa dugang pang mga pagpangalagad, kanunaya lang ang pagpaminaw o pagtutok sa among programa tungod kay si Campus Ka-Vibes L, andam nga muhatod o Ka-Vibes Advisory and Campus Ka-Vibes Pearl, andam kanunay nga mag-provide sa ato ang mga pangalagad nga mamahimo ninyong mapahimuslan kung unsa mo sa inyong estado sa kinabuhi o kung asa mo karon.
3: Yes.
0: Daghan kaayong salamat, Pearl and

0: Aldo, may shout out?
1: Wala.
2: No. Shout out sa kong Mama Daisy and Papa Noel.
0: Hello. Mama Daisy and Papa Noel. Hello. Yeah, Mama Janet. Si Papa, ang sinimi Papa din.
1: Edwin.
0: Edwin. Papa Edwin and Mama Janet. Hello to you. Inyong mga girls kay nagkadugay, nagkamaayon na. So, pwede nagi ko, masigil lang kong larga lagi kay aron sila na lang diri.
2: Mukuyog na lang.
0: Mukuyog na sila. Mukuyog. Mutong gahapon sila, gahapon, paning kuyog sila dito sa kuhan. Sa asa ko? Korea. Klaro kayo na makakno kay malimot. Japan ram ko nag-Korea kung puli-pulihan o larga. Mm. Kay ang visa kay...
2: Taiwan na po lang ganun.
0: Pwede, sunod. Ayaw lang po siguro simba ko. Pero may mga ka-vibes, internal, ano na nako, joke diri sa ako mga sa nila Junita and Gab. Every time masakit ko, muin ko nga ning larga ko, pero di po taganahan nga, masigit ang kasakit. Paganahan ta mo larga, no? Pero okay na silang gana, back na silang gana, the I am back.
2: Yes.
0: Oo, pero mga ginagmay, tungod yun is pagsayaw o guragamak, girl. Ingon si Virgil, ayun si Virgil. Nasobraan skundat with my high school classmates. Ako yes. Ang mga classmates sa St. Albert, batch 1997, nag-reunion me. Nindot ka ayong makita imong mga classmates, no? Would remind you good. O sa kakabulingit sa una. So mauna, di gyud ka maghilas-hilas. Tinuod inanak ko. Every time makakita ko og people from my past, kanang ma-reminded ko.
1: Baby girl eh, kay kag-peak sa una. Yeah. Short hair, short hair.
0: Nana, dyan ko. Di ko ganahan og long hair. Kay one of the boys mong ko. So di kay ko happy kung long hair ko. Short haired girl gid ko. Nana ko pag high school. So kana, di ba nindot kayo, would keep you grounded, ma-reminded ka nga, o sa una, bugo bi kay kong math, niya karun maghilas-hilas ko. Di siyon. Di ko pwede maghilas-hilas, kaya I'm for sure, makakita na ko, may siyang kahilasan na mangupya, rabi na ako sa una. Mo, anak man. Mm. So, kana, no? And it's nice nga, mangita dyan mo, I'm sure, ang parehas na ako og edad, mo, anak, biya dahil, when you're aging, no, mas ma-enjoy na ni mo ang pag-reminis and be with your people katong sa una when you were younger. I know it's true, but kanang even if dili pa mo tigulang, di ba mo 45 pataas, no? I'm sure na amoy mga inana, no? People from your past nga taod-taod na pod niyo wa makit-i. Yes. Ay pabuta ang 29 years before mo magkita. 29 years man me. So, ay mo paabotog 29 years. If you can find time and make time to be with them, go. Yes. Makapabata siya sa heart. Mm. No? Maghinumdum mo, magkatawa mo.
1: Matagahan kag will to live.
0: Yon, tinuod. I love that. Pero yes, exactly. Muna ko na-feel. Mura kong na-inspired betaw to like do more good.
1: Yes.
0: Sa ako ang... Siyempre, mag-storya. Mangumusta, di ba?
1: Free therapy session man po na.
0: No, so you would catch up. So nag-give me session last. Katugyod. Nag-ana dyan, mag-circle. Then open. Kumusta? Inana ba? So nindot ka ayo. So go and do that, mga kavel. Saghan kong makita saan sa kong mga posts nga nag-reunion po sila lain-lain nga school. Go. Next year, ako na mi Pearl Jubilarian. So 30 years na mi since nag-graduate. So we're very excited. Musayaw na po mi Grugga Muffin Girl. So nag-practice mi dahan. Diba? And I wanna end our program today by saying, ikapila naman nga year sa akong tatay dito sa heaven. So today, koan siya kanang medyo ano siya today, diba? But ano taron, very koan ta, happy kaya nahimutang naman. Alright, ayan ako, laing pagpangalaga tomorrow, Pearl and L, thank you for today.
2: Daghang salamat, langga neda.
0: Ayan, tomorrow, ato na po makauban si Pearl and L. Samtang, maginod ta sa unahan, at ang ininyo arangkada balita. Musunod na, kininyong ubos nga alagad, langga neda. Sa programang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga alagad, serbisyong ka-vibes. Dini lamang sa inyong paborito, 93.1 FMR, your favorite music, Radio Cebu.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu Kabites, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu Kabites, mauna ni.
3: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio, FM Radio Cebu 93.1. Mauna na.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
3: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio.
1: Music radio.
4: Ani ana ang arangkada balita kauban si Jack Batalyones og Ninia Corpus.
5: August 5, 2026, Miyerkules. Binaha ang ilang probinsya dahil sa bagyong Maymay. Madulas po ang kalsada kaya ingat po mga kaarangkada. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Ninia Corpus.
6: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay niyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
5: Arangkada Balita.
6: Magnitude 6.4 na lindol, niyanig ang Sarangani at Davao Occidental. Ilang mga probinsya sa Northern Luzon nakaranas ng matinding pagbaha dulot ng bagyong Maymay. Palasyo, tinawag na diversionary tactic ang sinasabing pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Audit ng confidential funds ni VP Sara Duterte, nakitaan ng irregularidad ng House Prosecution Panel sa 13th araw ng paglilitis. At Pinoy tennis champ Alex Ayala, sasabak muli sa Canadian Open matapos masungkit ang DC Open singles title.
5: Nakaranas ng matinding pagbaha ang ilang mga probinsya sa norte na dulot ng bagyong Maymay, partikular ang mga bayan sa Pangasinan at La Union. Silipin natin ang sitwasyon ng ating mga kababayan sa umaarangkadang balita ni Tricia Manalo.
7: Maraming mga kabahayan, pananim at pangunahing kalsada ang ilang araw nang lubog sa baha dahil sa walang humpay na pagbuhos ng ulan dulot ng bagyong Maymay. Sa La Union, apektado ang mga bayan ng Anda, Bawang at San Fernando City, gayon din sa Pangasinan. Sa mga litratong ito, nagmistulang dagat ang daan patungong Tondol Beach, Tondol sa Anda, Pangasinan. Sa post ni Evelyn Nazarita, kitang napatag ang mga palayan sa walang tigil na ulan. Nangihinayang siya sa mahal na punla at abono. Lubog na rin ang hanging bridge sa Angayan Norte, Balungaw, Pangasinan. Ayon naman kay Perry Chu, umabot na sa 6.4 na talampakan ang taas ng tubig ng Marusay Bridge sa Calasyau, Pangasinan. Kita rin ang mga kabahayang lubog na sa baha. Malakas din ang agos sa Sinukalan River, Santa Barbara, Pangasinan na nagpabaha rin sa mga lugar ng Calasyau, Dagupan at Lingayen. Sa post na ito ni Alan Argones, kita ang mga baha sa La Union City sa patuloy na pagbuhos ng malakas na ulan. Kita naman na binabaybay ng mga sasakyan maging ng mga motorsiklo ang mga binahang kalsada sa San Fernando, La Union sa kasagsagan ng malakas na ulan. Habang sinabi ni Renato Fe Aquino Valio na binaha ang kalsada sa tapat ng isang mall sa San Fernando City. Lubog din kahit ang gasolinahang ito. Kuha naman sa dashcam ni Revilo Quero ang pagbaybay sa baha sa bawang La Union. Sa ngayon, patuloy na panag-iingat ng mga lokal na pamahalaan ang mga residente sa mga lugar sa norte na nakararanas pa rin ng malakas na pag-ulan. Ako si Tricia Manalo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Sinuspindi ng Makanyang ang klase sa lahat ng antas at pasok sa government offices sa ilang lugar sa Luzon ngayong araw, bunsod ng Tropical Storm Maymay at Habagat. Sa inilabas na Memorandum Circular No. 121, sinuspindi ang pasok kaninang alas 3 ng hapon sa Metro Manila, Abra, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan at Zambales. Tuloy naman ang mga ahensyang nasa ilalim ng Basic at Health Services, Preparedness o Response sa Kalamidad at iba pang mahalagang serbisyo. Samantala, ang mga localized cancellation o suspension ay maaari namang ipatupad ng local government units na naayon sa rules and regulation. Inanunsyo na rin ng MMDA na suspendido ang coding ngayong hapon na nagsimula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi.
5: Niyanig ng malakas na lindol ang katubigan ng Sarangani, Davao Occidental kaninang pasado alas 12 ng tanghali. Una itong naitala sa magnitude 7, pero kalaunan ay ibinaba ng FEVOX sa magnitude 6.4. Naramdaman ang intensity 5 na lindol sa Glan, Sarangani, intensity 4 sa Kiamba, Sarangani, Gensan, Malungon at Alabel, Sarangani, Tupi at Polomolok, South Cotabato. Ayon sa FEVOX, walang banta ng tsunami sa bansa dahil sa nangyaring pagyanig.
2: Nagdulot ng pangamba sa mga residente ng Sarangani, Davao Occidental ang malakas na lindol kanina. Sa video, makikita ang kinakalma ng isang guro ang kanyang mga estudyante sa isang pampublikong paaralan. Nagpanik daw kasi ang mga estudyante at nagtakbuhan sa open grounds ng kanilang paaralan. Napaiyak naman ang isang bata nang sunduin ng kanyang nanay. Natakot kasi siya sa lindol. Nagtakbuhan din ang mga nakapilang beneficiaries ng tupad at uplift nang biglang makaramdam ng malakas na lindol. Sa ngayon, inaalam pa ang lawak ng pinsala ng lindol.
5: Patay ang mag-ama matapos na masunog ang kanilang tindahan at bahay sa Davao City. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Egonia.
8: Nilamon ng apoy ang tindahan at bahay ng mag-amang Ruel Robles, 50 anyos at 24 anyos niyang anak na kagawad ng SK na si Jerome sa Sitio Lagdek, Barangay Malabog, Pakibato District, Davao City. Sa ospital na binawian ng buhay ang mag-ama, wala namang naisalbang gamit ang kanilang pamilya. Ayon sa mga nakakita, alas 5 ng madaling araw ng July 30 nang may bumili ng gasolina sa kanilang tindahan kaya nagtakal mula sa container si Ruel. Dahil madilim pa at ilang araw ng brownout sa kanilang barangay, gumamit ng kandila ang asawa ng biktima. Pero nang ilapit ito sa gasolina, bigla na lang itong nagliyab at nalapno si Ruel. Nakalabas agad ng bahay ang kanyang asawa at dalawang anak, pero bumalik si Jerome para sagipin sana ang amang naiwan. Pero nalapnos din siya ng kanyang kargahin ang kanyang ama.
9: Kami sige na maglipot-lipot niya, kaya gusto na mo nga mo-rescue gin media sulod. Yung saan man na mo nga sirado man kayo, kaya mga screen mo na ilang kuhan diha, ng ilang nga kuan sa bintana, wala na may nahimo. Tanaw na lang yun sa kalayo. Taon-taon, ni gawas ang katong amahan. Ni gawas dito, pero wala na. Puro na puti na kayong lawas niya.
8: Nasa loob ng bahay ng mga biktima ang kanilang tindahan at naroon din ang mga deboteng gasolina na kanilang ibinibenta. Kanina, inilibing na ang mga biktima. Inaalam pa ng mga otoridad ang halaga ng mga naabos sa pangyayari. Mula dito sa Davao, Noreen Egonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Nasamsam sa bypass operation ng PNP at PIDEA ang nasa 5.4 million pesos na halaga ng shabu sa Barangay San Jose, Palol, Leyte. Nabawi ito sa isang barangay chairman at dalawang kasama nitong residente sa Leyte, Leyte. Ayon sa polis, matagal nang minomonitor ang suspect na number 1 sa target list ng PRO 8. Nasa kulungan na ang mga suspect at nakaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
5: Tinawag ng palasyo na diversionary tactic ang usap-usapang naaresto si Senator Ronald De La Rosa. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler.
10: Nagawa ko yung aking tungkulin.
11: Umugong ang usap-usapan kahapon na nahuli na si Senator Ronald Bato de la Rosa ilang buwan matapos siyang huling magpakita sa Senado. Matatanda ang isa siya sa mga pinangalanan ng International Criminal Court bilang co-perpetrator sa kasong Crimes Against Humanity na siya rin kinakaharap na kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasabay ng mainit na isyu kahapon, nag-post sa kanilang social media accounts sina Attorney Jimmy Bondoc at dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque na tila may kalakip na mensahe tungkol sa sinasabing pagkakahuli sa senador. Nagkomento naman ng palasyo sa issue. Sinabi ni Presidential Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na walang laman at walang konteksto ang ipinapakalat nila Bondoc at Roque tungkol kay De La Rosa. Dagdag pa ni Jose Castro na may timing ang pag-post para matabunan ang mga naisiwalat ng Commission on Audit sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte tungkol sa paggasta ng confidential funds. Aniya, diversionary tactic ang ginawa ng dalawang kaalyado ng Vice-Presidente. Pinabulaanan naman ni Interior Secretary John Vic Remulla na naaresto na si De La Rosa. Sinabi ng kalihim na wala silang impormasyon sa sinasabing paghuli sa senador at pagdadala umano sa kanya sa ICC.
12: There's been no arrest for Senator Bato. There's been a lot of speculation na nahuli siya and he's been whisked away to the Hague. Hindi po totoo yan.
11: Dagdag pa ni Remulla, huling nakitang senador sa Mindanao. Nakikipag-ugnayan na ang DILG sa ibang ahensya para mahanap ang senador.
12: Nag-coordinate po kami sa DOJ,
11: Matatanda ang itinanggi ni National Bureau of Investigations Director Attorney Melvin Matibag na ang kanilang hanay ang nakahuli kay De La Rosa.
13: Hindi, wala. Sa amin, wala.
14: I don't talk to Gino. Wala sa amin.
15: Sir, sa part po ng NBI, wala talaga.
14: Wala.
15: So, sir, ongoing yung manhunt operation po natin, sir.
14: Lagi naman.
11: Wala rin impormasyon ng Philippine National Police sa kinaroroonan ng senador. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Nagtutulungan na ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para palakasin ang seguridad sa mga eskwelahan, partikular sa mga public schools kung saan talamak ngayon ang school violence. Yan ang umarangkadang balita ni JM Pineda.
16: Hindi may pagkakaila na lalong umaangat ang bilang ng school violence sa Pilipinas. Nitong nakaraan nga lang ng masaksak sa loob ng eskwelahan sa Las Piñas City ang isang 13 taong gulang na estudyante. Ang sospek, mismong kaklase niya at dahil lang umano sa 10 pisong sukli. Aminado si Education Secretary Sari Angara, nakapos sa pondo ang kanilang hensya para madagdaga ng mga security guard sa mga pampublikong eskwelahan. Pero ang diskarte umano nila, unahin ang mga malalaking public schools na pwedeng lagyan ng mga bagong gwardya. Napansin daw kasi ng ahensya, dito nagkakaroon ng mga krimen na sangkot ang mga estudyante. Isa pa raw sa kulang sa mga eskwelahan ang mga metal detectors para sa mga kutsilyo o patalim na sinusubukan na ipasok ng mga estudyante. Para naman umano sa mga maliliit na eskwelahan, plano ng DepEd na makipagtulungan sa Department of the Interior and Local Government.
17: Tapos dun sa mga mas maliit na eskwelahan, pwedeng tingin, sinabi ko na rin kay Sec. John Dick, yung tuhingin niya aming tulong ng mga barangay tanod na kahit rumonda sila sa mga eskwelahan para ma-discourage yung mga violent incidents.
16: May ilan rin daw ng mga LGU na kusa nang nagbibigay ng dagdag seguridad sa mga nasasakupan na paaralan. Kasama rin sa pag-usapan ng DepEd at DILG ay ang pagpaparami pa ng tauhan ng PNP sa paligid ng mga eskwelahan.
17: I think si Sec. John Dick tsaka si General Nartates nabanggit na rin na they will ramp up the police visibility at saka yung visibility ng barangay officials. Kasi nakita natin yung gang activity is on the rise also eh. So especially sa mga lalaking eskwela, minsan hindi nakikita.
16: Bukod dyan, babantayin rin daw ng ahensya ang online platforms kung saan makikipagtulungan sila sa Department of Information and Communications Technology o DICT, pati na sa mga telecommunications at social media companies. Hihilingin daw ng DepEd na magkaroon ng regulasyon sa mga content na lumalabas sa mga online platform, lalo na ang mga violenting aktibidad dahil madaling maimpluwensya ng mga estudyante at makagawa ng hindi inaasahang krimen. Ako, si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Umarangka dekada na ang day 13 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan sumalang si dating COA State Auditor Attorney Roderick Wamil sa mga tanong ng Senator Judges. Yan ang umaarangkadang balita ni Angela Babad live. Angela.
13: Niya 75 million pesos o mahigit kalahati ng 125 million na confidential funds ng Office of the Vice President ang itinuturing na questionable. Ayon yan kay Attorney Roderick Wamil ng COA, lumabas ito anya sa 845 acknowledgement receipts na may kanya-kanyang issue sa pirma at petsa ng pagkakatanggap. First time anya ito sa loob ng 10 taon sa ICFAO at sa mahigit 30 ahensya na kanyang nai-audit.
18: December 21 to 31, masasabi mo bang standard practice yan ng iba pang mga ahensyang iyong na-audit?
19: Hindi ko po siya masasabing standard practice since ito po yung kauna-unang beses na puro AR po yung sinamit sa amin.
13: Binusisi rin na Senator Judges Amy Marcos at Risa Ontiveros ang depinisyon ng accountable officers o kung sino ang dapat na responsable sa mga confidential fund.
20: So, ang tanong dito, sino ang accountable officer dito sa sitwasyon na to? Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee.
19: That is not entirely correct, po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint circular.
13: Kasama na rin dito no yung pagtatanong ni Senator Risa Ontiveros patungkol nga doon sa definition pa rin ng accountable officer dahil anya according sa Government Accounting Code ay ang head of the agency pa rin ang responsable dito. Bukod dito question rin ni Senator Ontiveros ang mga gamot na ibinigay di umano bilang reward sa mga informant na unang beses ding naitala sa audit report.
21: Normal po ba iyon na gamot ang kapalit ng intelligence information?
19: Hindi po siya normal po, Your Honor.
21: Hindi normal. Naranasan niyo na po ba ito dati na gamot ang bayad para sa impormasyon?
19: Hindi pa po. First time po dun sa may OBP po, Your Honor.
13: Samantala, uminit naman ang diskusyon sa pagsalang ng kasunod na testigong si Sailin Del Campo dahil sa usapin ng stipulations. Hindi kasi pumayag ang depensa na i-admit bilang facts ang nasa 10 exhibits. Sa kabuuan, nasa 4,492 na dokumento ang tinanggihan ng depensa, kabilang ng 845 acknowledgement receipts na na-turnover ng ma-assign si Wamil sa ibang departamento ng COA noong February 2023. Dahil dito, iniutos din ni Presiding Officer Cheese Escudero na mag-usap ang dalawang kampo sa petsa at oras para sa pagkukumpara ng mga dokumento. Samantala, sa usapin naman ng motion ng prosecution sa paglilipat ng exhibit marking sa ilang bahagi ng Las Cañas affidavit, bagamat ito ay pinayagan ni Presiding Officer Escudero, kanyang isinaad na ito ay purely mechanical and ministerial act. Granted din ang motion ng prosecution para sa judicial notice patungkol sa nangyaring house hearings, pero bilang patunay lamang na nangyari ang mga nasabing pagdinig. Ninya, magpapatuloy nga ang pagtayo naman ni Sailin Del Campo sa darating na Lunes, August 10.
5: Maraming salamat, Angela Babad.
2: Ikalawang taon ng Sustainability Expo 2026 inilunsad sa Taguig City.
5: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng
2: Arangkada Balita.
22: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
23: Ang tigdas at rubella ay mabilis kumalat sa ating komunidad, lalo na kung maraming mga tsikiting ang hindi kumpleto o walang bakuna. Kapag tinamaan ng tigdas o tigdas hangin, maaaring mauwi ito sa malubhang sakit, pagka-ospital o sa pinakamasama, pagkamatay. Mga magulang, tandaan, bakuna ang pinakamaasahan at epektibong proteksyon laban sa tigdas at rubella. Kaya magpabakuna na! Halos 50 taon na ang ginagamit sa bansa, kaya sumuk na itong ligtas. Kaya magpabakuna na. Kapag protektado ang bata, panatag ang magulang, ligtas ang komunidad. Kaya magpabakuna na. Pumunta sa pinakamalapit na health center at alamin ang schedule ng pagbabakuna sa inyong lugar. Isang paalala mula sa Department of Health.
0: Delivery! Maria Jose?
1: Akin yan? Ang laki ng box!
0: Surprise!
1: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
0: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya,
1: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
3: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
24: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
25: Food's here, guys!
24: And feel the vibe! All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
27: Dahil hindi tumitigil ang balita,
26: umakyat sa anim ang bilang ng mga namatay.
27: Ang mga kaganapan sa anumang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV.
5: Pag-usapan naman natin ang naganap na impeachment trial at iba pang mga ganap sa politika. Makakausap natin ang isang political analyst, dating kalihim, at isa sa mga host ng 4 Alas, walang iba kundi si Sir Ronald Llamas. Magandang hapon, Sir Ronald.
28: Magandang hapon din, Ninya. Kamusta ka?
5: Mabuti naman po. Ang una kong tanong ay may kinalaman sa scam. Sir Ronald, na hindi ko naman sasatatanong kung na-scam ka na. Pero tinawag ng na-scam ni Attorney Lorna Capunan yung paggamit ng confidential funds, ginawa ng OVP at ng DepEd. Sa tingin nyo, malakas ba yung ganitong framing para po sa public perception at sa mga senator judges?
28: Yes, dahil marami kasing kwan eh. Maraming ipinakita yung prosecution na mga documentary evidence para suportahan yung claim nila na somewhat may scam na nangyari dito. Siyempre, yung matagal na natin alam yung pangalan ng mga binigyan daw ng budget, no? Sila Piato, sila Nova, sila Tempura, no? Etc. Pero ngayon ay mas lalong lumalabas yung mga dokumento na parang ang may scam dahil nga lumalabag mismo ito dun sa circular governing confidential fund ng COA. At yun yung nakita dun sa testimony ni Wamil at saka nung isa pang testigo, nakalimutan ko na yung pangalan, na pinresinta today. Opo. Na talagang mayroong malinaw na mga violations. Kaya kung hindi mo na-liquidate yung budget na ibinigay sa'yo in the hundreds of millions, talagang may presumption na nagamit mo yan personally, hindi yan nagamit ng iyong opisina, kaya ini-issuehan ka ng notice of disallowance. Yun yung pinakamahalagang manifestation na merong scam na nangyayari.
5: Ayun. And yun nga, kasama ba dito yung unusual daw ayon sa COA na ginamit yung, for example, gamot bilang reward sa mga informants tulad nung kay Mary Gay sa Piatos, for example, na binigyan raw, tama ba? 70,000 para raw sa gamot?
28: Yes, dahil nga ibang usapin pa kung saan ginamit yung mga intelligence fund halimbawa sa kanilang mga assets, kanilang mga witnesses, kanilang mga safe houses, na kahit doon nga ay may nakikita silang mga red flags. Dahil halimbawa, mga safe house na sobrang mahal ng renta, no? At saka mga assets na medyo ano, parang hindi ka paniwala yung kanilang mga pangalan, no? Aliases. Pero ibang usapin pa yung itong mga aliases na ito ay may mga gastos katulad ng mga grocery, katulad ng furnitures, katulad ng mga gamot na clearly clearly bawal. Bawal even for confidential funds, no? So, ibang usapin pa yung mga nagastos na may question at red flag. Iba pa yung talagang clearly ay bawal o pinagbabawal sa confidential fund. So, nagpa-pile up ito, no? Kaya nga naging debate itong mga acknowledgement receipts na kine-question ng defense na baka hindi tugma yung acknowledgement receipts ng defense at saka ng prosecution. Kaya ginawa ni Prosecutor Lorna Capunan, edi sige, gamitin na lang natin yung ebidensya nyo na artificial receipts dahil para mabilis na yan, para wala ng away, dahil lahat naman yan ang galing sa COA. So may ganong klaseng hirit yung prosecution.
5: Ano po masasabi nyo nga pala kay Attorney Lorna Capunan?
28: Well, sa kanyang mga hirit. Yung isa kasing problema dito sa Article of Impeachment na ito, dito sa confidential fund, ay masyadong na-over-proceduralize. Ang pinag-uusapan dito, yung bulto ng usapan, yung mga documentary evidence. Halimbawa, COA reports, no? Tax reports, bank reports, at iniisa-isa yan. Kaya medyo tedious para sa mga nanonood. O, ang ayaw ng prosecution ay mag-sign off yung mga nanonood dahil napakahalaga ng nanonood as the court of public opinion. No, so ang ginagawa ni Lorna Capunan, medyo pinapasaya niya ng konti, no? Halimbawa, sasabihin niya para matapos na ito dahil gusto ko pang manood ng pelikulang The Odyssey, no? Or sasabihin niya ay sige, yung ebidensya niyo lang gamitin natin. Na usually hindi ginagawa sa isang korte, no? Gagamitin mo yung ebidensya ng iyong kalaban para lang mapabilis, no? So nagagamit ni Prosecutor Lorna Capunan yung na-maintain niya yung attention ng nanonood kahit papano.
5: Opo.
28: Dahil nga masyadong boring na para sa maraming nanonood yung sobrang daming procedures, sobrang raming papeles na karamihan hindi naman nila naiintindihan.
5: Opo. At kabilang nga dyan yung meron daw 111 disbursements sa loob lang ng isang araw noong December 23, 2022 na puro buong numero at walang butal. Normal ba ganitong cashing out bago magpasko raw o pampabilis lang para raw maubos yung fund?
28: Natawa ako dahil nakita ko lang yung mga ganyang klaseng budgeting dito sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee dito sa mga flood control projects. Mga numero na wala man lang butal.
5: Mm-mm.
28: Kaya very suspicious. Ganun ka-eksakto yung pagkakagastos, no? Usually may mga butal yan eh, no? Kaya ginamit nila yan to emphasize the point na malamang merong mga anomalies dito. Malamang meron nga ditong scam. Bakit ganyan ka-eksakto yung mga numero ng pera?
5: Oo nga. Alright, and eto po, sa gitna nito, kumalat naman yung chismis na inaresto umano si Senator Bato de la Rosa kaugnay nga nitong ICC Warrant of Arrest. Pero eto nga kanina, tinawag ng Malacanang na diversionary tactic galing daw ito sa mga kakampi ng VP. Tingin niyo po ba epektibo yung mga ganitong ingay para matakpan daw ang COA revelations sa impeachment?
28: Well, posible naman yon, lalo na nang galing kasi yung initial na balita o chismis sa mismong abogado ng ni Bato, si Attorney Jimmy Bundok, no? Yung kanyang mga patutsada na bad news. At sinuportahan naman ito ni isa pang abogado na isang fugitive, si Harry Roque. So malinaw, nagsimula ito sa kampo ng mga DDS. No, at kumalat ito, ang dami nga nagte-text sa akin, ang dami nagtatanong. Ang sabi ko sa kanila, fake news 'yan. No, fake news 'yang balita na 'yan. Kaya kumakalat ngayon yung chismis na baka ito ay bahagi ng isang another scam, no? Another conspiracy para i-divert yung attention ng mga tao doon sa lumalabas na compelling evidence dito sa impeachment trial, no? Hindi ko sinasabi na yan ay absolutely totoo. Pero the suspicion remained dahil nga doon sa konteksto. Dahil doon sa mga circumstances na nangyayari around the impeachment.
6: Pero kayo po, Sec Ronald, wala no? Fake news talaga. Walang namataan daw siya sa America or something, nahuli doon. Wala po ganun.
28: Wala, at least for now. Oh, no? At least yesterday, at least today, no? Ay walang ganun na... walang basihan yung ganyang klase na chismis. Eh, ibang usapin kung bukas ay mahuhuli siya or sa isang linggo. Pero as of yesterday and today, lahat yan ay fake news lang.
6: Opo. At samantala, napansin din, Sec Ronald, na parang hindi ito sumisipot si

0: almost sure ay ang dami niyang ginagawang pulong sa kanyang mga abogado, sa kanyang mga political operatives para mag-strategize. Paano ba haharapin ito? Lalo na nakita niya na dalawa sa kanyang kapwa senador ang nakulong, isa ay nagtatago, no? At may posible pang iba na makasuhal at makulong. Kaya sineseryoso niya ito dahil sa kanyang mahabang political career, no, ay ngayon lang siya nakaharap ng ganitong kaseryosong kaso. Plunder ito, ha? Non-bailable ito. No, at kung ito ay sumampa sa Sandigan Bayan, kulong siya kaagad. Kaya tingin ko mas dun siya nagfo-focus ngayon rather than sa impeachment.
1: All right. Maraming salamat po sa inyong panahon, Sir Ronald Llamas. Magandang gabi po.
0: Magandang gabi. Anytime, Nina.
1: Thank you. Samantala, natuldukan na ang pag-upo sa witness stand ni COA Auditor Roderick Wamil ngayong Miyerkules. Ayon sa House Prosecution, maraming unusual o irregularities ang na-encounter ni Wamil, kaya't in-issue ang Audit Observation Memorandum or AOM. No? Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
2: For every agency, since yung kanilang utilization ay based on their
3: money. Bigong pagsusumite ng original receipts, meeting request sa COA para hindi mapatawan ng audit observation memo. Pagbayad ng gamot, kapalit ng impormasyon para sa informant. Ilan lamang ito sa nailantad sa pagtestigo ni COA State Auditor Roderick Wamil sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa obserbasyon nila Union Congressman Paulo Ortega V, may pagkukulang o mahina ang staff work ng Vice Presidente.
4: Kung sana kung mayroon silang may due diligence sa complete staff work, eh baka wala po tayo sa wala pong article na to. Talagang magkaka-AOM ka pag may mga konting pagkukulang ka sa proseso.
3: Ayon kay Wamil, walang supporting documents na magpapatunay na ipinambili ng gamot bilang pambayad sa informants. Nakita sa OVP liquidation reports na may 122 million pesos worth of medicines ang ginamit mula confidential funds na ayon kay Wamil ay hindi normal sa halos 10 taon niyang pagiging parte ng ICFAO.
5: Sinasabi nila instead of cash ang binigay, ang medicine ang binigay, no? So, doon nagkakaroon, yun ang na-flag na issue. Bibilin mo yan sa botika, so magkakaroon ka dapat ng receipt. Pero dito, walang napresenta kahit isa, no? Dahil puro acknowledgement receipts lang ang sinubmit.
4: Kung ako siguro yung informant, di ako tatanggap ng gamot, eh. Siyempre, gusto ko compensation kasi importante yung mga impormasyon na ibabato mo, di ba?
3: Piliin mang mag-restitute ni VP Sara, hindi nangangahulugang mabubura na rin ang impeachment charges sa kanya.
5: Either restitute, ibalik niya yung pera, or mag-appeal siya. No? So, necessarily, if you're returning it, you're admitting, no, na hindi naging tama yung paggasta.
3: Mula nga sa testimonya ni Wamil, masasabi na ang bigong mag-liquidate ng maayos ng confidential funds ay swak na bilang prima facie evidence base sa nakasaad sa Joint Circular 2015-01 o guidelines sa paggamit at paglabas ng confidential at intelligence funds. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipinas. Pino.
6: Pag-usapan natin ang 13th araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte kasama ang House Prosecution Spokesperson at dating Congressman Ace Barbers. Magandang gabi po, Congressman Barbers, at welcome back po sa Arangkada Balita.
7: Yes, magandang gabi, Jack, at magandang gabi rin po sa ating mga kababayan.
6: Yes, Congressman Barbers, no, una po sa lahat, no, ito yung kanina nga nali, yung kumbaga breaking news bago tayo umere, yun nga sinabi na nagdesisyon na ang Korte Suprema na ibasura ang lahat ng petisyon na kumwe-question sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ano po ang reaction po ng prosecution doon?
7: Well, para sa akin at sa prosecution panel, ito ay isang victory, no, para doon sa katotohanan, no. Lahat po naman tayo, mga Pilipino, ay gusto nating malaman ang katotohanan sa likod nitong mga usaping ito, no, itong mga allegation na ito na kung saan ang nasa hot seat ika nga ay ang ating pangalawang pangulo. So, the fact na meron pong ganyan

0: komisyon ang ating Korte Suprema para sa akin at sa aming kasamahan sa prosecution, ito'y nagpapahiwatig na gusto rin malaman no ng ating mga judikatura kung ano ang katotohanan sa likod nitong mga allegations na ito na inilahad dito sa articles of impeachment.
1: And Congressman, may nakita pa ba kayo na pwedeng mga legal obstacles kung sakali moving forward or mukhang tuloy-tuloy na po talaga ito?
0: Sa akin palagay, tuloy-tuloy na ito. No? The only way na mapigil ito kapag nakapag-issue ng TRO. Pero nakita naman natin no, na yung basihan na pag-i-issuehan ng TRO ay binasura no, ng Korte Suprema. Kung kaya sa aming paniwala, ito'y tuloy-tuloy na, Jack.
1: And Congressman, ganito, no? Of course, eventually, mag-iisa sa magiging usapin ay yung numbers pagdating eventually pa nagkaroon ng botohan na. Ito ba ay pag-uusapan lang within dun sa Senate Impeachment Trial Court or pwedeng iakyat ito sa Korte Suprema?
0: Well, ito kasing isyong ito tungkol doon sa voting threshold ng conviction, ito'y nakasaad sa ating saligang batas. At maraming schools of thought dito, Jack, no? May nagsasabi na paano nga naman ang isang huwes na makakapag-decide sa isang kaso kung hindi niya nakita, na dinig o na-appreciate o na-evaluate ang ating ang mga ebidensyang inilatag. No? Meron namang isang school of thought, kailangan mandigan tayo na 2/3 of all the members kasi yan ang nakasaad sa ating saligang batas. Kaya this issue now becomes a justiciable issue para sa amin at siguro karapat dapat itanong sa Korte Suprema. Ano ba ang inyong pananaw tungkol dito sa number of members of the Senate na hindi nakaka-attend, ngunit bilang part sila ng Senado, sila po ba'y may karapatang bumoto? Ayun, isang malaking issue yan. And I am sure, no, marami pong nag-iisip, lalo na ang ating mga legal luminaries na gusto rin malaman kung ano yung kasagutan ng Korte Suprema dyan. I'm sure, one of these days, pag ito'y inakyat na sa Korte Suprema, pag-uusapan nila to at pagbobotohan.
1: Pero ano tingin nyo, actually bilang advisor din naman kayo ng prosecution team po, no? Ano tingin nyo, dapat ma-resolve na ito na maaga or during, tapusin muna itong impeachment proceedings, then sa bandang huli, ano po ang take nyo dyan?
0: Well, ako, I don't want to speak in behalf of the members of the prosecution panel, no? Pero para sa akin, personally, siguro mas magandang ma-resolve ito na mas maaga, no? Nang sa ganun ay hindi na po magkaroon ng yung doubt, no? Itong ating mga senator judges about the number of the votes required, no? Para magkaroon ng isang conviction o ng acquittal. So, mahirap po kasi yun na meron tayong iniisip na maaring merong mangyari kung hindi ito halimbawa kung nagbago ang threshold o kung hindi magbabago ang threshold sa numero, no? So para sa akin mas mabuti siguro na as early as possible ito'y ma-resolve. But that is my personal opinion, Jack.
1: And Congressman, ganito ba, punta naman tayo nga sa nangyari dito kanina sa 13th day ng impeachment trial. Maraming attempts kanina na basagin or i-discredit si COA Auditor Wamil. Sa tingin niyo po ba na panatili niya yung kanyang credibility?
0: Para sa amin, napanatili niya ang kanyang credibility, hindi siya na-impeach. No? Yung kanyang testimonya ay matibay at ang kanyang ebidensya ipinakita at inilatag ng prosecution ay matibay na matibay para sa amin. No? Bakit? Siya ho ay tumugon doon sa provision ng joint circular, no, na kung saan nagsasaad na ang paggamit ng confidential funds ay ganito ang pagliliquidate, no. So hindi po siya lumayo doon. He was basing it on the audit process, no, kung paano sila nakapag paano nila inaudit itong mga ito. Pangalawa, tiningnan nila yung mga submitted documents ng ahensya na according to him ay may kakulangan o insufficient. Pangatlo, may mga items na nakita niyang ni-red flag nila because hindi pasok doon sa listahan ng allowable items to be spent using the confidential fund. So itong mga ito ay ang as we speak, no, Jack, hanggang ngayon ay hindi ito na giba o hindi ito na nasira ang credibility ng mga pahayag na yan ng aming testigo.
1: And kanina nga napansin nga namin doon sa line of questioning ni Senator Amy Marcos, etong si Wamil stood his ground, di ba? To the extent nga na sinasabi pa ni Senator Amy Marcos, biniro pa niya si Wamil na inaaway daw siya. Pero pag tinignan mo naman, eh nagpapaliwanag lang naman itong COA auditor, tama po ba?
0: That is correct, no? In fact, ang mga sagot niya ay base talaga doon, no? Pinanindigan niya kung ano yung nasa loob ng joint circular, no? At ito ay isang ayon sa ating mga batas, sa ating government accounting and auditing rules, including yung mga pagkakataon na binigay, no, sa ahensya, sa head of agency, na magdagdag ng mga dokumento para mapatunayan na tama ang paggastos. Pero hindi pa rin nila kinumply ito. Kaya nga sabi nila, may kakulangan sa compliance, no? And because of that, merong mga aksyon na pwedeng gawin ang COA kapag may kakulangan sa liquidation o kakulangan sa dokumento. Kaya nga nag-issue sila ng audit observation memorandum 2 beses, kung di ako nagkakamali. Pangalawa, after the second chance na binigyan sila ng pagkakataon mag-submit ng mga dokumento ay hindi pa rin nagawa, kaya nag-issue sila ng notice of suspension. Pagkatapos yan, yung notice of suspension, another pagkakataon din sana yan na ma-rectify yung mga sinubmit nila o madagdagan ng ebidensya yung mga sinubmit nila, hindi pa rin sila nakapag-comply. Kaya naka-issue ng notice of disallowance.
1: Oo nga po. Ayan, kanina nga po, isa sa mga napag-usapan na sinabi nga actually ni Senator Robin Padilla naman na hindi pwede, kumbaga confidential funds ay hindi pwede makompromiso yung mga identities ng ilang individuals. Pero ang pag inisip mo, mahirap naman i-account kung puro fictitious names ang ibinibigay. And ito, Congressman Barbers, no, may sinabi si former Senate President Franklin Drilon na mahina daw nga itong confidential fund system natin. Bilang isang mambabatas, former Congressman Barbers, tingin mo ay dapat nang i-overhaul itong confidential fund system sa bansa?
0: Yes, oh, nakita naman natin kung ano yung mga kahinaan, no? O saan punto na mahina ito. Kaya siguro dapat talagang palakasin, gawin din nating mas stricto ang paggamit nitong pondong ito. Kasi remember, ito ay pondo ng bayan, no? At dapat maingat na maingat tayo dito sa paggamit nitong pondong ito. Kaya kung mas stricto ay mas maganda para sa atin, nang sa ganun ay hindi po mabaliwala, no? Ang mga pondong ito na mula po sa mga buwis ng ating mga kababayan.
1: And looking forward po, Congressman Barbers, tomorrow po ba, hindi na si, next week, hindi na si COA Auditor Wamil, sino na ho ba ang isasalang po?
0: Yan, yung bagong witness namin, si Del Campo. Siya na ang aming, kasi si Del Campo, the new witness, siya yung pumalit kay Attorney Wamil, no, dun sa ICFAO. So, at siya rin ang nag-handle nitong auditing ng Office of the Vice President at ng DepEd dito sa tungkol sa confidential funds. So siya ang ating witness. Pakikinggan din natin kung ano yung kanyang mga observation dito sa mga dokumentong isinumite. Titingnan din natin kung paano nila inaudit ito at kung ano yung kanilang nakita.
1: Okay, nako. Maraming salamat, Congressman Ace Barber, sa pagtanggap po sa aming imbitasyon sa Arangkada Balita. Mabuhay kayo, sir, at magandang gabi.
0: Yes, more power at maraming salamat. Thank you.
2: Inilunsad sa Taguig City ang 2nd taon ng Sustainability Expo 2026. Layunin nito na maglatag ng mga makabagong solusyon sa gitna ng mga suliranin sa ekonomiya at mataas na presyo ng langis sa bansa. May umaarangkadang balita si Justin Ignacio.
3: Official lang binuksan nitong Miyerkules, August 5, ang 2026 Sustainability Expo o SUSTEX sa SMX Convention Center ORA sa Taguig City para itaguyod ang mga hakbang para sa mas matatag na ekonomiya ng Pilipinas. Sa pangunguna ng SM Supermalls, katuwang ang Department of Science and Technology at Arise Private Sector Alliance, ipinakita sa summit ang kahalagahan ng sustainability sa gitna ng mga naging pagsubok sa kalakalan at pagbiyahe dulot ng krisis sa langis. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum Jr., mahalagang protektahan ang mga likas na yaman ng bansa laban sa iba't ibang banta upang magamit ito ng maayos sa ekonomiya.
4: Let me just share with you what we really wanted at the Department of Science and Technology in this current administration. We want to make science and technology and innovation relatable.
3: Kabilang sa mga isinulong sa expo, ang paggamit ng electric vehicles sa gitna ng nagtataas ang presyo ng produktong petrolyo. Sa kabila nito, nananatiling alalahanin naman ng mga transport operator at commuters ang kawalan ng charging infrastructure para sa mga EV at mataas na presyo ng kuryente. Tugon naman ni Secretary Solidum kaugnay nito,
4: national charging infrastructure is really needed to convince people to transition from fuel to electric motors. And indeed, it is recognized. There are two charging systems. One is procured by companies or traders, and then they install it here in the Philippines. But the other one would be based on a domestic innovation as a result of research.
3: Nakatutok din ang ikalawang taon ng expo sa pagpapalakas ng circular economy, energy innovation at disaster risk reduction. Ibinahagi naman ni Engineer Genius Yusenio, Vice President for Operations ng SM Supermalls, na matagal nang patunay ang kanilang kumpanya sa positibong epekto ng sustainability sa mga lokal na komunidad.
5: It is already our second year sustainability expo, so we will really continue with this program, no? And we look forward to getting more partners pa in the coming years of ano, Sustainability Expo.
3: Tampok sa SUSTEX 2026 ang mahigit 50 exhibitors at 40 speakers na naglalayong ihanda ang mga maliliit at malalaking negosyo sa mga pagsubok sa kalikasan at ekonomiya. Ako, si Justine Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Muling bumagal ang inflation sa bansa nitong Hulyo. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
6: Nagtuloy-tuloy ang pagbagal ng inflation hanggang sa buwan ng Hulyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumagal ang inflation sa 6.2% nitong Hulyo. Mas mabagal sa 6.4% noong Hunyo at 6.8% noong Mayo. Pasok din ito sa 5.6% hanggang 6.6% forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon sa PSA, nakatulong dito ang pagbaba ng presyo sa transport sector, education at restaurant and accommodation services.
7: Basically, the trend that we're seeing right now is good news. The inflation rate is going down at the headline level. But as I've been mentioning, may mga risks tayo.
6: Ilan sa mga banta ang presyo ng kuryente na pinakamataas sa loob ng higit 3 taon.
7: Mas tumaas siya itong ating July 2026 average natin nationwide is 16.9%. And this is the highest since the 17.3% inflation recorded noong March 2023.
6: Bahagya ding tumaas ang presyo ng pagkain gaya ng bigas na naglalaro sa 49 hanggang 63 pesos kada kilo para sa regular milled hanggang special rice. Pinaka-apektado nito ang mga pamilyang maliit ang kinikita.
7: Yung regular milled rice, ito yung kinukonsumo ng ating bottom 30% income household. Ito talaga yung mataas, tumaas siya. Ang ating inflation doon ay, if I'm not mistaken, sa bigas ay nasa 19.3%. So siya yung humila doon sa ating inflation rate para sa bottom 30% income household.
6: Bagamat napababa ang inflation, nakatutok pa rin ang Department of Economy, Planning and Development para mapababa ang presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Para sa Pilipino. Napanatili ng bagyong Maymay ang lakas nito habang kumikilos pa hilaga, hilagang silangan sa karagatan ng kanlurang bahagi ng Ilocos Sur, huling namataan ang sentro ng bagyo, 145 kilometers kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. May lakas ng hangin na 75 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na hanggang 90 kilometers per hour. Nakataas ang signal number 2 sa southern portion ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern at central portions ng La Union, northwestern portion ng Pangasinan, Abra, western portion ng Kalinga, western portion ng Mountain Province at northwestern portion ng Benguet. Signal number 1 naman sa Kalinga, nalalabing bahagi ng Mountain Province, Ifugao, nalalabing bahagi ng Benguet, mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portion ng Zambales, northern portion ng Tarlac, northern portion ng Nueva Ecija at ang northern at central portions ng Aurora. Inaasahang magla-landfall ang bagyo sa Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union ngayong gabi o bukas na umaga bago tumawid sa northern at central Luzon bukas.
2: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng
8: Arangkada Balita.
9: This is FM Radio.
10: FM Radio.
9: Favorite Music Radio.
11: Mga init na panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa Buntag.
12: Arangkada sa Buntag.
11: Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa Buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni.
9: This is FM Radio.
10: FM Radio.
9: Favorite music radio.
13: Ang kinis na niya.
14: In fairness, nag-glow up.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes music
3: radio. Ani ana ang arang kada balita kauban si Jack Batalyones ug Ninia Corpus.
4: Maraming manlalaro. Inaasa may pagpapatuloy ni Ayala ang momentum mula sa makasaysayang kampanya niya sa Washington.
5: Alamin naman natin ang latest sa showbiz mula kay Jaiho.
6: Ginulat tayo ni ex-Pinoy Big Brother housemate third big placer Kobe Brown sa paglipat niya from Kapamilya to Kapuso. Ang update kay Kobe sa Dry Hot Exclusives now na.
7: Sa naging chikahan with Kobe Brown, agad natin siyang kinamusta kung paano ang naging transition bilang Kapamilya to Kapuso.
8: Very grateful po ako sa ABS. I mean, again, like, I started there. I didn't even think na, you know, I would become an actor and do all these things. But, you know, ABS really pushed me and I'm very grateful for my time there. Just very grateful na where I am right now.
7: Sa ngayon, kasalukuyang napapanood si Kobe sa top rating teleserye na Born to Shine. Paano siya napabilang sa teleseryeng ito?
8: Was actually just supposed to guest lang on Born to Shine. Dapat a few weeks lang. But nag-extend po ako. So I'm very happy how the viewers took my chemistry with Olive.
7: Samantala, isa pa sa aabangan kay Kobe ay ang pagre-release niya ng kanta. Ano ang kwento dito?
8: Yes po, I'm gonna be starting recording, writing my own songs. It's gonna be a single and I don't know what it's gonna be about yet. I'm still thinking what I want, pero siguro naman love song siya or something.
7: Bukod sa pagdi-DJ sa mga bars, ano pa ang mga pinagkakaabalahan ni Kobe ngayon?
8: I DJ, passion ko yan po. Pero recently, Mama Jai, I've not been DJing kasi medyo busy po ako sa taping.
6: At yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo.
5: Maraming salamat, Jaiho. Isa lang pong paglilinaw, iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman sina Senator Loren Legarda at anak na si Batangas Representative Leandro Leviste. Kaugnay po ito sa solar contracts na nakuha ni Leviste mula po sa Department of Energy. Sa ngayon ay wala pa sa preliminary stage ang kaso at kakapirma lang ni Ombudsman Crispin Remulla para simulan ang investigasyon. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Ninia Corpus.
4: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
5: Arangkada Balita.
9: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.

0: Familia.
1: Pagang balita, mga kapatid, patay sa pagguho ng malalaking tipak ng bato sa kasagsagan ng malakas na ulan sa Rodriguez, Rizal. Bagyong Maymay, maglalandfall sa Ilocos Region ngayong gabi. Bagyo at habagat, magpapaulan sa Luzon. Magnitude 6.4 na lindol, tumama sa Balut Island, Davao Occidental at naramdaman din sa iba pang lugar sa Mindanao. Ilang estudyante, hinimatay. Lalaki, patay sa saksak ng kanyang kinakasama. Dikit na, naging bato pa. Fan ng BTS na scam ng nagpakilalang seller ng concert ticket, suspect tiklo.
2: Finding na ginamit sa pansarili yung mga confidential funds ng OVP.
3: That is a presumption po, Andrew.
2: Misappropriated.
3: Hindi po kailangan directly sabihin kasi nagkaroon po ng presumption.
1: Senator Judges Inusisa at Ginisa, si dating State Auditor Roderick Guamil, ukol sa paggamit at paglalaan ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte, pagsalang ng paalawang COA Auditor na udlot dahil sa mga teknikalidad. Pinay Jenny star Alex Ayala, puno ng kumpiyansang sasabak sa Canadian Open sa Toronto.

0: ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa trahedya sa Rodriguez Rizal. Patay ang magkapatid sa Barangay San Rafael matapos mabagsakan ng mga malalaking bato ang kanilang kubo. Ayon sa mga taga-barangay, kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan at hangin nang mangyari ang rock slide mula sa katabing bundok dito sa lugar. Lumabas sa inisyal na investigasyon ng Rodriguez PNP na nasa loob ng kubo ang dalawang biktima at abala sa pagluluto sa kanilang kusina nang mabagsakan sila ng malalaking tipak ng bato. Dead on the spot ang 22 anyos na babae at ang kanyang 20 anyos na lalaking kapatid matapos magtamo ng mga matitinding pinsala sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan. Abangan po ang live update sa balitang yan maya-maya po lamang. Alamin po natin kagad na magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas live mula sa Los Boulevard sa Maynila. Ariel, saan tatama ang bagyong Maymay at hanggang kailan pa ang maulang panahon?
1: Alam mo Alvin, posibleng mag-landfall na ang tropical storm Maymay dyan sa may Ilocos region. Sakop ang mga probinsya ng Ilocos Norte at Ilocos Sur at La Union ngayong gabi o bukas ng madaling araw. Medyo malawak yung lugar kung saan ito pwede mag-landfall dahil medyo erratic o maligalig yung pagkilos ng bagyo dahil ito ay mahina lamang. Huling namataan ang tropical storm Maymay na may international name na Kojira sa layong 140 kilometers kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot ng 75 kilometers per hour at pagbugso hanggang 90 kilometers per hour. Kumikilos ngayon ang bagyo pa-north-northeast, medyo mabagal, 10 kilometers per hour. Nakataas po ang tropical cyclone wind signal number 2 sa katimugang bahagi ng Ilocos Norte, sa buong probinsya ng Ilocos Sur, Northern at Central La Union, Northwestern Pangasinan, Abra, kanlurang bahagi ng Kalinga at ng Mountain Province at Northwestern part ng Benguet. Nasa signal number 1 naman ang nalalabing bahagi ng mga probinsya ng Ilocos Norte, La Union at Pangasinan, gayon din ang Apayao, ibang bahagi ng Kalinga at Mountain Province, Ifugao, nalalabing bahagi ng Benguet, buong mainland Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Northern at Central Aurora at ilagang bahagi ng mga probinsya ng Nueva Ecija, Tarlac at Zambales. Aasahan po ang madalakas sa pagbungso ng hangin sa mga lugar na ito, lalo yung mga nasa dalampasigan at mataas na lugar. Pagka-landfall ng bagyong Maymay sa Northern Luzon ay unti-unti na itong hihina, lalo po at bulubunduking lugar ang dadaanan nito. At posibleng low pressure area na lamang ito pagsapit ng Huwebes ng hapon o gabi. Umiihip din ang habagat na inaasahang iiral na sa buong Luzon at Visayas hanggang weekend kapag nalusaw na ang bagyo. Ito pong habagat ay palalakasin din ng Typhoon Dolphin na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility at huling namataan mahigit 1,600 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Dadaan ang bagyo sa hilaga ng bansa malapit sa northern boundary ng PAR habang kumikilos pa kanluran. At sabi ng PAGASA, hindi pa rin naaalis ang posibilidad ng pagsinip ng bagyo sa PAR bagamat mananatili itong malayo sa kalupaan. At sa rainfall forecast ng The Weather Company, sa Luzon ngayong gabi ng Miyerkules aasahan po ang manalakas hanggang matinding pag-ulan sa La Union, Benguet at Pangasinan. At sa pagtama ng bagyo sa lupa, aasahan na rin ang hanggang walang humpay na ulan na bubuhos sa Southern Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac at hilagang bahagi ng Zambales, Huwebes na madaling araw hanggang umaga, kasama pa rin po dyan yung La Union, Benguet at Pangasinan. Meron pang malalakas na ulan sa Central Luzon hanggang bago magtanghali at magpapaulan din ang habagat sa may Calabarzon at Mindoro. Magpapatuloy ang maulang panahon sa hapon at pagsapit ng gabi ay merong malalakas na ulan muli sa may Bataan, Cavite at Batangas maging sa Mindoro at meron ding malakas na ulan sa may Masbate at Sorsogon. Kapamilya, aasahan po ang posibilidad ng matinding mga pagbaha at paguho ng lupa dahil sa inaasahang matinding mga pagulan sa maraming lugar, kaya mag-ingat, magplano, maghanda at makinig sa inyong local disaster officials kung pinalilikas na habang maaga at may oras pa. Sa Palawan naman, magkakaulan din ang habagat sa katimugang bahagi ng probinsya at sa Calamian Group of Islands sa umaga. May madalakas na ulan muli sa Calamian pagsapit ng gabi. Sa Visayas, apektado rin po ng habagat ang Negros Island region at ang Western Visayas at meron po madalakas na ulan sa umaga at tanghali sa may Antique at Iloilo. May malalakas na ulan din sa ilang lugar sa Leyte at Samar sa hapon at sa gabi maulan din sa Northern Samar. Pero sa Mindanao, maaraw po maghapon sa malaking bahagi bagamat may kaunting ulan sa umaga dyan po sa bahagi ng Lanao Provinces, Maguindanao at Sarangani. Tanghali hanggang hapon may mga daraang pag-ulan sa may Zamboanga Peninsula, Lanao Provinces at Caraga at halos wala namang ulan na sa malaking bahagi ng Mindanao pagsapit ng gabi. Ito naman sa Metro Manila, buong araw pong aasahan ang pagbugso ng habagat at may kasama rin po yung pagbugso-bugso mga pag-ulan. May okasyon na malalakas yung bagsak ng ulan lalo sa madaling araw, sa tanghali at sa hapon. At alam mo, Alvin, dahil sa pagpapaulan ng Bagyong Maymay at ng Habagat ay may nakataas po na heavy rainfall warning sa ilang bahagi ng Luzon. And as of 5 p.m. ngayon po Miyerkules, nasa heavy rainfall warning ang Metro Manila. Ngayon din po ang central at southern parts ng Zambales, Bataan, western at central Pampanga, western at southern Bulacan, western Rizal, Cavite, kanlurang bahagi ng Laguna at northwestern part ng Batangas. Ito naman sa kanilalagyan ko sa Rojas Boulevard sa Maynila ay medyo malma na yung pagbugso ng habagat. At kanina po ay medyo meron pang pabugso-bugso ulan pero sa ngayon ay hindi gaano malakas yung pagsayaw ng mga sanga ng mga puno at wala ring pag-ulan. At yun muna ang latest sa lagay ng panahon mula po rito sa Maynila. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
0: Nianig ng magnitude 6.4 na lindol ang dagat na sakop ng Palut Island sa Sarangani, Davao Occidental ngayong Miyerkules ng tanghali. Napalabas ng kani-kanilang bahay ang mga residente sa barangay Mabila dahil sa pagyanig ng lupa. Pansamantala ring nahinto ang isang medical mission sa barangay na yun. Ramdam din ang pagyanig sa maasim sa Sarangani Province kung saan hinimatay ang ilang estudyante sa isang pampublikong paaralan matapos maramdaman ng lindol. Naglabasa naman sa mga establishmento ang mga tao sa General Santos City ng yumanig. Sumilip o sumikip din ang daloy ng trapiko sa mga puok na may paaralan dahil agad sinundo ng mga magulang ang kanilang mga anak kasunod ng lindol. Kinansila muli ang face-to-face classes sa lungsod ngayong araw. Wala namang naitalang nasaktan o nasirang estruktura ang City Disaster Risk Reduction and Management Office. Lumikas din ang mga mag-aaral ng Carlos P. Garcia Senior High School sa Davao City. Patuloy naman ang pagsusuri ng lokal na pamahalaan sa epekto ng lindol.
2: Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang isang lalaki matapos saksakin ng kanyang kinakasama sa Novaliches, Quezon City noong Linggo. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
3: Bigla na lang bumagsak sa kalsada ang lalaking ito sa Barangay Gulod, Novaliches, Quezon City, alas 3 ng madaling araw.
4: Hello, patay ka na? Patay pa kayang ka?
3: Maya-maya pa, kita sa CCTV ang pagdating ng isang babae at sinipa-sipa pa ang lalaki. Simbukan pang bumangon ng lalaki pero agad rin siyang bumagsak. Nasaksak na pala ng babae ang lalaki sa dibdib gamit ng isang kitchen knife. Isinugod pa sa ospital ang biktima pero dead on arrival na. Agad namang naaresto ng mga rumispunding pulis ang suspect at na-recover ang ginamit na patalim.
5: Doon po, nakita nila agad yung suspect na nakatayo sa pinangyarihan ng krimen. Yung pinagbagsakan po ng biktima ay more or less 15 meters away sa bahay niyang dalawa. According sa ating first responder po, nagkaroon po ng kunting habulan.
3: Mag-live-in partner ang 29 anyos na biktima at 22 anyos na suspect. Sa investigasyon, lumalabas na parehong nakainom ang dalawa mula sa magkahiwalay na inuman bago nagpang-abot sa kanilang bahay.
5: Nagkaroon po ng hidwaan yung mag-live-in partner. Ito si lalaki kasi may anak sa kanyang unang asawa. At according sa investigasyon namin, sinasaktan daw di umano ni suspect itong anak ni victim, kaya nagkaroon po ng ganong pangyayari.
3: Pero depensa ng suspect, sinaktan siya ng biktima kaya niya ito nasaksak.
6: Ginawa ko po pero hindi ko naman po sinasadya mapatay. Nasaktan po kasi niya ako eh.
7: Nagsasaysay po, di ko naman alam.
3: Pursigido ang pamilya na sampahan ng reklamo ang babae.
8: Napakabait po niyang anak ko na yan. Lahat ng mga tao rito, yun ang maririnig mo. Sobrang bait niyan. Kahit sa panaginip, hindi ko akalaing kaya niyang gawin yun sa anak ko eh. Simula 9 buwan, dinala ko sa hanggang sa paglaki. minahal ko, tas parang ano lang, kinatay lang niya na parang baboy. Sinipa-sipa pa niya.
3: Nasa kustudiya na ng Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD ang suspect na nahaharap sa reklamong murder. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
2: Arestado ang isang babae sa pang-scam umano sa fans ng K-pop group na BTS sa pamamagitan ng pagbebenta ng arirang World Tour concert tickets. Nagpapatrol, Michael Delizo.
9: BTS ticket na? Naging bato pa. Masama ang loob ng army o fan ng K-pop group na BTS na si Glow nang madiskubreng na-scam siya ng isang seller ng ticket para sa world tour ng kanyang iniidolo. Ayon kay Glow, ibinibenta ng seller sa X ang isang bleacher seat ticket sa halagang 14,200 pesos. Mas mahal ito sa original na presyong 13,500 pesos. Pero kinagat na ito ni Glow para sa kaibigang nais ding manood ng concert. Nag-online transfer siya ng 10,000 peso sa seller bilang down payment.
10: We had a contract. First of all, we had a contract. She also sent me her ID.
11: 15.
10: And her social media accounts I also follow, and I've also added her as a friend on Facebook. So every single detail is there.
12: It seems legitimate, everything.
10: Yes. It seems legitimate. Everything was there. She showed me proof of the tickets also. So everything was there. And in my mind, I was like, I don't think she would go that far to scam me.
9: Pero kalaunan, nag-abiso ang seller na nawawala ang ticket sa kanyang account sa ticketing website.
10: I consulted with a specific group chat. In that group chat, someone saw my screenshots, might have recognized it na similar with her situation. And she gave me the specific details of the tickets, like every single thing in our contract, every proof that she sent. Same na same.
9: Nakipagkita pa rin si Glow sa seller sa isang mall sa Manila para bayaran ng buong ticket at pumirma sa umano'y kontrata. Pero lingid sa kalaman ng seller, may kasama na palang pulis si Glow.
13: Meron siyang hawak na legit na ticket at itong mga binibita niya, yung hawak niya at mga kakaparehas lang ang numbers na binibita niya. As of now, na-account na namin, meron na kaming 12 complainants. Yung iba ay taga outside NCR. So, mayroong taga Visayas area. So, kasi online nga eh.
9: Naharap sa kasong estafa o swindling ang babaeng suspect na nasa kustudiya na ng Manila Police District.
10: She said her friends needed funds. So, ginamit muna nila yung ticket or parang they wanted her to sell her ticket muna for temporary funds muna. Tapos in the end, they would have refunded us.
9: Binabantayan naman ng TNT Anti-Cybercrime Group ang mga nananamantala sa pagbibenta ng ticket para sa Philippine leg ng arirang world tour ng BTS sa March 2027, lalo't sold out na ito. Michael Delizo, ABS-CBN News.
14: Naloko ang isang doktora ng tauhan niyang babae. Nagpanggap itong lalaki sa ginawang dummy account sa social media para mapaibig at mahututan ng pera ang kanyang boss. Umabot sa halos kalahating milyong piso ang naipadala ng biktima sa suspect. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
15: Bit-bit ang warrant to search, seize and examine computer data. Pinasok ng NBI Human Trafficking Division ang bahay nito sa Santa Maria, Bulacan. Dito natuntunay sa babae na gumagamit umano ng dummy account sa social media at nagpanggap na lalaki para makuha ang tiwala at mapaibig ang kanyang boss na isang doktora.
16: Nakasuhan kayo for the violation of computer-related identity theft under Section 4B3.
15: Ayon sa NBI, habang nasa relasyon, paulit-ulit umano nanghingi ng tulong pinansyal ang suspect sa biktima na umabot na sa halos 500,000 piso.
17: That time kasi may depression po yung ating complainant. Yun ang tinake advantage yung subject natin. Kasong ito ay isang best example ng love scam.
15: Nabunyag lamang ang panluloko ng suspect na ipakita ng doktora sa isang kaibigan ang larawan ng lalaking karelasyon online. Nakilala ito ng kaibigan ng biktima. At nang makontak ang tunay na tao na nasa larawan, itinanggi niyang siya ang may-ari ng social media account. At sinabi rin wala siyang kinalaman sa mga transaksyon kaugnay dito. Kaya sa entrapment operation, kinumpronta ng lalaking ginamit sa dummy account ang suspect.
18: Sino po yung mga kasama natin?
11: aminin ko po, ginamit ko lang po yung identity po niya. Kasi po, nung time po na yun, si Doktora po, sobrang depressed po siya. No? Parang feeling ko po, kailangan lang din po ni Doktora ng mag-aano po sa kanya.
15: Nakita rin sa telepono ng suspect ang number ng dummy account. Naharap na ngayon ang suspect sa mga kasong may kaugnayan sa online fraud at paggamit ng dummy account. Paalala pa rin ng NBI sa publiko, maging mapanuri sa mga nakikilala sa social media, huwag agad magpadala ng pera sa mga taong nakikilala lang online kahit na nakabuo na ng tiwala o romantikong relasyon. Zia Nambrosio, ABS-CBN News.
14: Inanunsyo po ng pamahalaan ang dagdag na 2 piso at sa kasalukuyang 10 piso kada litrong diskwento sa petrolyo para sa mga jeepney at UV Express. Umalma naman ang ilang PUV drivers dahil hindi na naman sila muling isinama sa fuel subsidy. Nagpapatrol, Easily.
18: 670.
19: Umasa ang taxi driver na si Reynaldo na may isasama rin sila sa fuel subsidy ng gobyerno. Nakasalukuyang ibinibigay lamang sa mga jeepney at UV Express driver. Aniya, kakarampot na lamang ang naiuuwi niyang kita dahil halos 3,000 piso ang napupunta sa krudo.
20: Siguro makaway lang kami siguro. 500, ganun lang. Kaya mababa pa ron. Pag minalas-malas, wala talaga. Sana yung bumaba man lang na ano, kaya tulong ng gobyerno ang kailangan namin. Gaya namin sa mga subsidy man lang, mga gas.
19: Pero naudlot ang inaasahan sana ni Reynaldo na fuel subsidy. Nag-anunsyo kasi ang Malacanang ngayong araw na mula 10, gagawing 12 pesos na ang fuel discount simula August 15. Mga jeepney at UV Express pa rin ang makikinabang sa programa. Napagkasunduan ito matapos ang pagpupulong ni Executive Secretary Ralph Recto kasama ang mga kalihim ng mga gabinete sa Malacanang. Ayon kay Recto, kapag napatupad ito, nasa 1,800 pesos kada linggo ang mapakikinabangan ng mga driver. Dagdag umano ito sa inisyal na 10 pisong diskwento kada litro ng gasolina na sinimula noong Abril na nakatulong sa mahigit 90,000 na PUV driver. Dismayado ang ilang PUV driver dahil hindi umano patas ang pagbibigay ng fuel discount.
21: Very unfair naman po kasi yun ma'am sa amin kasi kami gumagastos rin ng gasolina. Araw-araw kami bumabiyahe tapos ang hindi kami kasama.
22: Yun nga, siguro ang ano ng gobyerno dahil nakakotsi kami mayaman. Man, hindi ah. Sana naman bigyan kami ng tulong.
19: Pero para sa ilang jeepney at UV Express driver, hindi man sapat ang 2 pisong dagdag sa fuel subsidy, tulong pa rin ito sa kanilang araw-araw na biyahe.
23: Pinangako, 15 pesos. Pero okay na rin po, nakakatulong din naman po kahit pa paano.
24: Maliit pa po yun. Kulang na kulang pa po yun. Pero pwede na po, basta meron.
19: Tinalakay rin ng gobyerno ang iba pang hakbang para mapalakas ang kanilang pagtubon sa epekto ng oil crisis sa bansa. Kasama na ang mga nakabinbi na petisyon para sa taas pasahe sa pampublikong transportasyon. Easily, ABS-CBN News.
2: Sa ibang balita naman, sa muling pagsalang sa Senate Impeachment Court ng dating nag-audit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte, mga senator judges naman ang nagtanong at umikot ang kanilang mga katanungan sa mga limitasyon ng pagsusuri ng Commission on Audit. At live mula sa Senado, nagpapatrol RG Cruz. RG, ano ang ilan sa mga tanong ng mga senador? At ano nga ba ang hangganan ng pagsusuri ng COA sa mga confidential funds ng OVP at ng DepEd?
25: Karen, unang-una na riyan ay kung pinal na ba ang mga sinita ng Commission on Audit sa Office of the Vice President at sa Department of Education. Inusisa rin ang kakayahan ng COA na magsuri ng mga pinagkagastos na may kinalaman sa seguridad. Sa pagtatanong ng iba-ibang senador, inamin ang nag-audit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte na hindi pa pinal ang mga sinita nila sa Office of the Vice President.
26: To clarify, the decision of COA with respect to any appeal is final, is executory but not final even if it is appealed before the Supreme Court, correct?
27: Yung decision po, final na, Your Honor.
26: Kasi in-appeal nga sa Supreme Court, paano magiging final? Ikaw naman. A decision of the COA
27: executory na po, Your Honor,
26: to the Supreme Court is executory unless a TRO is issued but is not yet final.
25: At dahil hindi pa final ang desisyon ng COA, ang tanong paano matuturing na nawawala o naibulsa ang pera?
26: Kung wala pang failure to liquidate, dahil hindi pa final, kung wala pa yung demand until notice of disallowance na hindi pa final, kailan po papasok yung presumption o prima facie dun sa 8.3? So, pag hiningi nyo at hindi pa nasasubmit, failure na yun sa palagay mo?
27: Yes, sir. Kasi ang sabi lang naman po is upon demand, na hindi sila nakapag-liquidate po.
26: That is your interpretation, sir, correct? That is not found in the GMC.
0: Was there a finding na ginamit sa pansarili yung mga confidential funds ng OVP?
27: That is a presumption po under
0: the circular. Misappropriated by you?
26: Kindly wrap up.
27: That is a presumption po. Hindi po kailangan directly sabihin kasi nagkaroon po ng presumption.
0: Pero is there a COA finding na nilakaw ang confidential funds doon sa various AOMs and notice? Meron bang sinasabi doon na ninakaw? It was stolen?
27: There is a prima facie evidence na nagamit po siya for personal use or benefit under the joint circular.
25: May po na rin sa kakayahan ng COA na sumuri sa confidential funds.
26: Meron ka ba security clearance na na-grant o na-issue para sa'yo?
27: Wala naman.
26: Hindi lahat ng intelligence gathering information successful kasi negative, pero may gastos yon. How would you classify that? Evidence of success ba yon o hindi? Kasi naka-bolt lahat yan. Pagka intelligence project, naka-bolt. Pag declassified, terminated yung project, saka ilalabas yon.
1: Exposed po ba kayo sa threat ng terrorism sa bansa natin? Alam niyo po ba na kung gaano nakagrabe ang terrorism?
27: Wala po akong threshold, Your Honor, to determine that.
25: Paliwanag ni Bami, lahat ang puna nila sa confidential funds base lang sa dokumentong nanggaling sa ahensya at wala ng iba. Tinanong din si Bami tungkol sa mga pangalan ng mga nakatanggap umano ng confidential funds. Muli niyang iginiit na wala sa patakaran ng COA kung bawal ba o pinapayagang gumamit ng alias sa liquidation ng confidential funds sa ngala ng seguridad.
4: Hindi ba ninyo, hindi ninyo hiningi ang tunay ng mga pagkakilanlan ni Napiatos, McDonald, Mickey Mouse at iba pa?
27: Ang focus po ng audit namin ay compliance audit.
25: Iginit din ni Wamil na ang vice-presidente pa rin ang dapat managot sa paggamit ng confidential funds bilang pinuno ng ahensya.
0: Ang liwanag sa inyong joint circular that the special disbursing officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajardo yon?
27: That is not entirely correct, po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance.
25: Napuno naman ni Senator Judge Francis Pangilinan ang anyay 111 disbursement sa loob lang ng isang araw.
5: December 23, 2022, nakalagay dito, binilang namin 111 isang araw, no, totaling 17 million. Pagkaganyan ba, would you consider that usual? Disbursement, 111 disbursements in one day?
27: Wala pong specific provision yung circular as to that.
25: Giniit din ni Wamil na hindi porket tinawag na confidential ang pondo ay sikreto na ito dahil pondo pa rin ng bayan na dapat gamitin ng tama. Ipinaliwanag din ni Wamil na posibleng may confidential funds noon si dating Vice President Jejomar Binay. Pero hindi lang dumaan sa kanya sa COA. Matapos punahin ng ilang senador ang sinabi niyang si VP Duterte lang ang may confidential funds. Karen, bago mag-umpisa ang pagdinig, inungkat ni Senator Judge Raffy Tufo kung wala bang conflict of interest si Defense Counsel Attorney Michael POA, gayong sinabi ni Wamil na nakapulong niya si POA at si OVP Chief of Staff Zulaika Lopez kaugnay ng liquidation at audit observation memorandum. Sinabi naman ni Escudero na walang conflict of interest dahil hindi naman si POA ang nililitis sa impeachment court. Sinabi rin ni Wamil na walang masama sa kanilang naging pagkikita dahil nakikipagpulong naman talaga ang COA sa mga ehensyang ino-audit nila. Karen?
2: RG, dito na ba nagtatapos ang pagtatunong kay Ginoong Wamil?
25: Oo, Karen. natin at kamukha gaya nga nang nakita natin kanina ay umusad na sila doon sa ikalawang witness. Yun nga lang ay naputol sila dahil nga may mga teknikalidad na kailangan pag-usapan at yun ang ulat ni Katrina Domingo mamaya.
2: Alright, maraming salamat RJ Cruz!

0: Sonic Music Festival sa Japan. May schedule na ba ang kanilang performance?
1: Yes na yes, Ate B. Naglabas na ng abiso ang pamunuan ng music festival kung paano mapapanood ang performances ng Beanie at SB19 sa Summer Sonic sa Japan. Samantala, arangkada na rin ang North American leg ng Signals World Tour ng Beanie sa Los Angeles. Mula California, nagpapatrol, MJ Felipe.
2: Inilabas na ng Summer Sonic 2026 Music Festival ang schedule ng live stream para sa 3-day music festival. Performances ng 44 na artist mula sa 4 na stages ng festival ang ila-live stream via WowWow On Demand. Kasama rito ang Nation's Girl Group Beanie at Kings of K-pop SB19. Limitado lang ang live stream sa bansang Japan. Ganun pa man, di nito pabipigilan ang excitement ng A-Teens at Blooms na manonood ng festival live sa Osaka at Tokyo. Pero bago yan, aarangkada muna ang North American leg ng Signals World Tour ng Beanie bukas, August 5 sa Amerika.
3: Nandito ako ngayon sa tapat ng Peacock Theater. Ito ang event venue ng LA leg ng Signals World Tour bukas, August 5, dito sa downtown Los Angeles.
2: Gaya sa Hawaii, bibit-bitin ng Beanie ang masayang energy at 100% performance sa LA. 5:30 ng hapon ang sound check at alas 8 ng gabi magsisimula ang main show. Kamakailan, ipinaliwanag ni Colette ang ilang pagbabago sa setlist ng kanilang concert. Gaya ng sub-unit performances ng Duyan at Kakai Babe.
4: Miss, mahirap siya guys. Kasi syempre, konti lang kami. Tsaka wala siyang hinga kasi aside sa kawawa ang Beanie, kawawa din yung dancers. Trinay naman namin siya pero nakakahingal talaga siya.
2: Kapalit naman ito ang ilang masasayang segments gaya ng Wheel of Names. Samantala, mula nang mailabas ang single ng Beanie na A Parallel World para sa DreamWorks animated movie na Forgotten Island, na-feature na ito sa iba't ibang playlist sa Spotify, sa Pilipinas at sa Southeast Asia, gaya sa Singapore, Malaysia at Indonesia. MJ Felipe, ABS-CBN News, Los Angeles, California.
5: Sa pagbabalik ng TV Patrol, 6 na ahas at 1 bayawak pumasok sa mga bahay sa kasagsagan ng ulan. Rider sumalpok sa poste at pumailalim sa pickup truck, patay. Kira Ballinger naging bukas sa kanyang mga personal na pinagdaanan. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
6: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
7: Mga init na panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa Buntag. Arangkada sa Buntag. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 sa Buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Kavibes, maunani! Maunani!
6: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
10: May

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. Exfoliate and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
3: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, ala una sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite Music Radio.
6: Kabay! Kabay!
7: Kung estudyante ka,

0: ng bato ang kanilang kubo sa barangay San Rafael Rodriguez, Rizal, sa kasagsagan ng matinding buhos ng ulan at live ng papatrol mula sa Rizal, si Liza Aquino. Liza, ano ang nangyari dyan?
1: Kasagsagan nga ng ulan, actually ngayon nararanasan pa rin po natin ang pag-ulan dito sa Rodriguez Rizal, pero kanina nga 12:29 tanghali nang maitala itong rock slide incident dito sa Bay Sitio Cairupa sa Bay Barangay San Rafael Rodriguez Rizal. Kinumpirma ng mga taga-barangay na talagang kasagsagan ng napakalakas na ulan at hangin na magbagsakan ang mga malalaking bato mula sa mga katabing bundok dito sa lugar ito, yung Mount Binakayan. Lumabas sa initial investigasyon ng Rodriguez PNP na nasa loob ng kubo ang dalawang biktima at abala sa pagluluto ng kanilang tanghalian nang mabagsakan sila ng malalaking tipak ng bato na galing dito sa bundok. Dead on the spot ang 22 anyos na si Yurilyn Season at ang kanyang 20 anyos na lalaking kapatid na si Jesse Season matapos magtamo ng mga matitinding pinsala sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan. Agad namang rumesponde ang mga tauhan ng barangay, ang MDRMO at maging ang Rodriguez Police para ma-recover ang bangkay ng mga biktima.
2: Sabi po ng ating investigador, dahil po sa sunod-sunod na ulan, lumambot po yung lupa. Ang dalawang magkapatid, tatabunan po ng malaking bato na nag-insanip po ng kanilang pagkamatay. Doon po sila nakatira, ma'am. Habang nagluluto po sila ng kanilang panangalian, mag-ingat po tayo dahil ngayon nga po maulan, layo naming advice sa ating mga kababayan na kung pwede, lumigas po muna doon siguro sa mga matatas na lugar para maiwasan ang mga ganitong klaseng disgrasya.
1: Nandito ko ngayon sa Barangay Hall ng Barangay San Rafael. Makikita yung sa aking likuran ang mga tauhan nila. No, kanina nagsagawa sila ng assessment doon sa lugar kanina. Binalikan po nila itong pinangyarihan ng rock slide para magsagawa ulit ng public advisory announcement sa mga residente na bawal bumalik dito.

0: kani-kanilang mga bahay. Sa katunayan, ayon sa mga barangay na nakausap natin ngayon, kagabi pa sila nagsabi sa mga residente na itong posibilidad na medyo delikado ang sitwasyon nila dahil nga malakas ang pag-ulan. At sa ngayon nga, nakausap din natin, makikita sa aking likuran mismo ngayon, Karen, makikita nyo yung nanay, kaanak, ng mga namatay, at ayon po sa kanila ay dito na po muna sila sa barangay hall Manunuluyan, hindi na muna sila babalik doon sa kanilang mga bahay. At ilang mga residente po ay nagpunta muna sa bahay ng kanilang mga kaanak, ibang kaanak, para po ang maghintay ng go signal kapag ligtas na makabalik sa kanilang bahay doon sa ilog dito sa may barangay San Rafael. Karen.
1: Maraming salamat, Liza Aquino.
2: Nasa gitna ng mga otoridad ang 6 na ahas at isang bayawak na pumasok sa mga bahay sa Barangay Hulo, Mandaluyong City sa kasagsagan ng ulan nitong Martes. Ayon sa Hulo Emergency Ambulance Response Team o HART, galing sa 4 na magkakahiwalay na bahay ang mga hayop at dinala muna nila sa barangay. Nagpaalala sa mga residente ang pamunuan ng barangay na sakaling makaranas ng katulad na sitwasyon ay agad itong itawag sa mga otoridad at huwag sasaktan ng mga hayop. Dadalhin sa Department of Environment and Natural Resources o DNR ang mga nasagip na bayawak at ahas para masuri. Sinabi po ng Department of Agriculture na bababa ang presyo ng bigas pagsapit ng anihan sa buwan ng Setyembre. Samantala, nag-abiso rin ang DA na pwedeng tumaas ang presyo ng gulay dahil sa bagyo at mga pag-ulan. Nagpapatrol, Easily.
3: Pinilahan ng mga mamimili ang 20 pesos kada kilong bigas na ibinibenta sa ilalim ng programa ng pamahalaan sa New Las Piñas City Public Market Martes ang umaga.
4: Matas ang bigas sa labas eh.
5: Magkano po?
4: 50 plus, 60, ganun.
5: Kahit papano, nakakatipid sa bigas. Kahit mahal yung ugam mo.
3: Sinabi ng Department of Agriculture, target na maibaba sa 47 hanggang 50 pesos kada kilo ang retail price ng lokal na bigas dahil sa inaasahang pagdami ng supply mula sa paparating na anihan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr., sapat ang supply ng bigas sa bansa hanggang katapusan ng taon.
6: September, parating na September, mag-harvest na ulit yung ibang areas. No? Kasagsagan ng harvest is October, November at December. So, rice is very stable.
3: Dagdag pa niya, mas handa na ang National Food Authority o NFA na bumili ng palay mula sa magsasaka dahil may sapat ng espasyo ang mga bodega nito para makapag-imbas ng palay. Ayon naman sa isang agricultural group, hindi gaanong mararamdaman ang pagbaba ng presyo ng bigas pagdating ng harvest season. Kaya hiling nila ay mapalawak pa ang bentahan ng 20 pesos kada kilo na bigas.
7: Almost the same lang ang nakikita namin ng presyo by harvest time. Hopefully, mas marami silang na-demonstrated na 20 pesos.
3: Nag-ikot din ang DA sa loob ng palengke para i-monitor ang presyo ng iba-ibang bilihin. Sa Las Piñas, ang sibuyas nasa 80 pesos ang kada kilo. 85 pesos kada kilo naman ang kamatis, 150 pesos kada kilo sa bawang, carrots nasa 95 pesos kada kilo, 85 pesos kada kilo sa repolyo, at 115 pesos kada kilo ang talong. 175 pesos naman kada kilo ng karne ng manok, 310 pesos kada kilo ang baboy, at 500 pesos kada kilo naman ang baka. Pero inaasahang pansamantalang tataas ang presyo ng ilang gulay at iba pang high value crops dahil sa epekto ng malalakas na pag-ulan.
6: Certain vegetables biglang tumaas for a week or a few days, then bababa ulit yan. Isda, baboy, manok are concerned, I expect it to be stable. No?
3: Pero para sa ilang mamimili, kahit walang malaking paggalaw sa presyo ng karamihan sa mga bilihin, mabigat pa rin ito sa kanilang bulsa.
8: Ang problema ay pambili. No? Yung pambili talaga. Kasi di naman tumataas sweldo ng mga anak ko, pensyon ko din naman tumataas.
3: Samantala, tiniyak rin ng DA na handa ito para sa paparating na El Nino. Tuloy-tuloy din ang isinasagawang cloud seeding sa ilang kritikal na lugar kapag walang ulan para mapanatili ang sapat na supply ng tubig sa mga sakahan. Easily, ABS-CBN News.
9: Nananawagan ng mga mambabatas mula sa Senado at Kamara na tanggalin ang temporary restraining order ng Pasig Regional Trial Court sa implementasyon ng 85 peso minimum wage increase sa Metro Manila. Nagpunta naman sa Navotas RTC ang isang labor group para labanan ang isa na namang petisyon kontra sa wage order. Nagpapatrol, Agatha Gregorio.
10: Parami ng parami ang nanawagan para alisin ang temporary restraining order sa pagpapatupad ng 85 peso minimum wage hike sa Metro Manila. Pumirma ang 21 senador sa isang resolusyon nitong Martes na humihiling sa Pasig Regional Trial Court Branch 152 na agarang tanggalin ang TRO. Ayon sa mga senador, suportado nila ang Department of Labor and Employment, National Wages and Productivity Commission at Regional Tripartite Wages and Productivity Board para maisulong ang karapatan ng mga manggagawa sa nakabubuhay na sahod. Sa mababang kapulungan, may panawagang tularan ang Senado.
11: We are calling to the House leadership na tayo po ay magkaisa at ipasa natin ang resolusyon na ito upang magpadala ng matapang na mensahe, malakas na mensahe na hindi pumapayag ang Kongreso sa pambabastos ng Pasig RTC Branch 152.
12: Dagdag sahod 85 peso.
10: Magsama-sama naman si Nakbayan Party List Representative Percy Sendanya at ilan pang mga mambabatas pati na rin ang National Wage Coalition para kundinahin ang TRO.
13: Malinaw po na nalabag ang batas. At kapag hindi po natin ma-address ito the soonest time possible, mauulit at mauulit lamang ito.
10: Ayon naman kay DOLE Undersecretary Felipe Egargo Jr., humingi na sila ng tulong mula sa Office of the Solicitor General.
14: We are trying to portray that there is a law that prohibits the judge from interfering insofar as the regional tripartite and wage productivity is concerned. But, since they are the ones in charge of interpreting the law, they can do whatever they can. But rest assured po na the DOLE is fighting for this particular.
10: Naghain naman ng urgent motion to intervene sa Navotas Regional Trial Court ang Trade Union Congress of the Philippines para i-dismiss ang isa pang petition laban sa pagtaas ng minimum wage sa Metro Manila.
15: Ay, malinaw ho itong pattern, no? Ang tawag nga namin dito anti-worker na playbook na ito. Ang problema kasi, na-open na yung floodgates .
16: Malabon.
10: Ayon sa Labor Alliance na nagkaisa, balak din nilang mag-file ng kaparehong motion sa Webes sa Navotas. Agatha Gregorio, ABS-CBN News.
17: Sa Navotas.
1: At susunod, inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin bumaba noong Hulyo. At mga motoristang lumilipat sa electric vehicle patuloy na dumarami. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patron.
18: TTZMM Numero uno sa aksyon.
19: Ang oras sa 7:15 ng gabi.
20: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness.
18: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
21: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
22: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
23: Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
24: Food's here, guys.
23: And feel the vibe.
25: Best concert ever!
23: All while staying protected. Armor for adventure with biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl.
0: isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: TTZMM, numero uno sa aksyon.
19: Ang oras, alas 7:17 ng gabi.
20: Oras sa tidsanyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
2: TTZMM, numero uno sa aksyon.
4: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: kang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. DZMM, numero uno sa aksyon.
2: Bumaba po ang inflation rate o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin noong Hulyo ayon sa Philippine Statistics Authority. Pero sa kabila niyan, tumaas naman ang inflation rate para sa pinakamahihirap na mga Pilipino. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
3: Nakipwesto na si Eduardo sa labas ng sari-sari store ng kanyang anak para magtinda ng mga pagkain. Kailangan niya kumayod pa rin dahil sa hirap ng buhay.
4: Buhay ngayon, mahirap. Napakahirap ang buhay ngayon kung hindi ka kikilos. Pare-pares kayo. Kuryente, napakamahal na. Doble.
3: Ayon sa Philippine Statistics Authority, bahagyang bumaba ang inflation rate o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa 6.2% nitong Hulyo mula sa 6.4% noong Hunyo. Pero mas mataas ito sa 0.9% parehong buwan noong isang taon. Ayon kay National Statistician Claire Dennis Mapa, ito na ang pangatlong sunod na pagbaba ng inflation rate simula ng 7.2% noong Abril dahil sa giyera sa Middle East.
5: The trend that we're seeing right now is good news. The inflation rate is going down, but as I've been mentioning, may mga risks tayo.
3: Nakatulungan niya ang pagbaba ng presyo ng gasolina at ilan pang mga bilihin. Pero mataas pa rin anya ang inflation dahil sa taas pa rin ng presyo ng bigas at pati kuryente. Pero ang pinaka-apektado sa lahat, ang mga pinaka-mahihirap. Kung bumaba sa 6.2% ang inflation sa buong bansa, umakyat naman kasi sa 8.2% ang inflation para sa tinatawag na bottom 30% income households o yung mga mahihirap na Pilipino. Ayon sa PSA, mas ramdam nila kahit ang maliit na paggalaw ng mga presyo.
5: Pag tumataas yung presyo ng pagkain, talagang naapektuhan sila. Siya yung humila doon sa ating inflation rate para sa bottom 30%.
6: Hindi pwede maging kampanting request mo. Lalo na ngayong pagtaas ng inflation para sa pinakamahirap na 30% ay mas mabigat sa kanila.
3: Una nang tiniyak ng Department of Agriculture na sisikaping pabababain ang presyo ng bigas lalo na't papalapit na ang anihan. Para sa palasyo, patuloy nitong ipinapatupad ang tiyak na hakbang upang protektahan ang pamilyang Pilipino at panatilihing abot kaya ang mga bilihin. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
2: Nadagdagan pa ang listahan ng mga gamot na exempted sa 12% value-added tax ng pamahalaan. Sa inilabas na Memorandum Circular No. 87-2026 ng Bureau of Internal Revenue o BIR, 14 na bagong gamot ang napasama pa sa listahan. Umabot na ngayon sa kabuuang higit 2,200 gamot ang libre sa VAT. Karamihan dito ay gamot sa cancer, hypertension, diabetes, mental illness, mataas na kolesterol at iba pa. Ang hakbang na ito ay alinsunod umano sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA na layong mapababa ang gastos ng mga Pilipino sa kalusugan.
7: Target ng gobyerno na magkaroon ng electric vehicle na gawa sa Pilipinas sa susunod na 2 taon. Kaya naglabas na executive order ang Malacanang para bigyan ng incentives ang local manufacturers. Samantala, tuloy-tuloy ang pagdami ng mga motorista ang lumilipat sa EV. Kaya kampante ang Department of Energy na lalagpas na sa 100,000 ang mga rehistradong electric vehicles sa dulo ng 2026. Nung nakaraang buwan lang, nabili ni Jimbo ang bagong electric vehicle. Isa si Jimbo sa maraming motoristang lumipat na sa EV. Pero imbes na mag-hybrid, mas nagustuhan niya ang full battery electric vehicle.
8: Mas gusto ko yung zero emission vehicle. So that's my advocacy kasi. Kasi I use this to fetch my son sa school. So ayoko na dumagdag dun sa mga naka-diesel doon na umiikot sa school.
7: Sa datos ng Department of Energy, sa lahat ng sasakyang na ibebenta ngayon sa Pilipinas, 15% na ang EV at lalagpas na sa 100,000 units ang lahat ng EV sa Pilipinas sa dulo ng 2026. Walang pagsisisi si Jimbo na lumipat sa EV dahil hindi niya pinuproblema ang pagsirit ng presyo ng diesel at gasolina na nasa 80 hanggang 90 pesos na kada litro.
8: I save a lot of money from gassing up, no? Kasi before, parang a month, 10K eh.
7: Para maparami pa ang gumagamit ng electric vehicle sa Pilipinas, naglabas na executive order ang Malacanang na tinawag na Electric Vehicle Incentive Strategy o EVs Program. Sa ilalim ng EVs Program, target na magkaroon sa loob ng 2 taon ng electric vehicle na gawa dito sa Pilipinas. Ayon pa sa DOE, posible rin na magkaroon ng local brand ng Pilipinas kagaya ng Tesla o BYD. At dahil gawa nga dito sa Pilipinas, mas magiging mura ito ng hanggang 200,000 pesos kumpara sa imported.
3: 60 billion pesos ang budget ng programa para magbigay ng insentibo sa mga kumpanyang dito sa Pilipinas gagawa ng e-vehicles.
9: Open rin ito sa mga foreign investors eh, Alvin. So pwedeng ang mangyari ang mag-avail ng slots under EVIS, halimbawa yung mga existing na nagmamanufacture yung nandiyan sa may Santa Rosa, or pwede rin homegrown.
7: Sa ngayon, kahit nagmahal ang singil sa kuryente, mas nakamumura pa rin ang mga motoristang gumagamit ng electric vehicle kumpara sa mahigit 5 pesos per kilometer na gastos ng sasakyang diesel o gasolina ang gamit.
9: Nasa 3 pesos and 50 centavos patakbuhin ang hybrid or plug-in hybrid electric vehicles. Tapos pagka battery electric vehicles, yung pure EV siya, Alvin, less than 2 pesos eh. 1 peso and 71 centavos per kilometer ang konsumo.
7: At kasabay ng pagdami ng mga e-vehicle sa bansa, obligado rin ang gobyerno na isulong ang pagdami naman ng mga charging points at stations.
9: Inaasahan natin na bago matapos rin ang taon, hopefully ma-reach natin yung 2,000 charging points nationwide. Kasi ngayon, nasa more than 1,800 charging points na tayo eh.
7: Samantala, patuloy ang pagbagsak ng presyo ng petrolyo sa world market sa ikalawang araw ng trading. Nasa 3.50 na ang bawas sa gasolina, 2.80 sa diesel at mahigit 5 pesos sa kerosene. Tuloy kasi ang usapan ng Oman at Iran tungkol sa Strait of Hormuz at positibo naman ang US na magkakaroon ng kasunduan para matigil na ang gyera sa gitnang silangan. Pero may 3 araw pa ng trading na pwede pang magpabago sa takbo ng presyo hanggang Biyernes.
2: Isa sa pinakamabigat na karakter na ginampanan ni Keira Ballinger ang pagiging loyalty tester at biktima ng domestic violence sa seryeng The Loyalty Game. Sa Oh My Dan, naging bukas din ang aktres sa pagbabahagi ng kanyang mga personal na pinagdaanan mula sa paglaki sa isang broken family hanggang sa pagpili sa sarili sa kabila ng mga pagsubok. Nagpapatrol, Daniel Krishnan. Bilang Angel Lucto sa The Loyalty Game, ginagapan na ni Keira Ballinger ang isang college student na pumasok bilang loyalty tester para kumita. Noong una, akala ng aktres ay imbento lang ang mga loyalty tester.
10: I mean, times were tough in the pandemic, so they had to find a way to generate income.
2: Pero higit pa sa pagiging loyalty tester, haharapin din ang kanyang karakter ang isang mabigat na issue, ang domestic violence. Dahil hindi niya ito personal na naranasan, pinaghandaan ni Keira ang papel.
10: How do I even put myself in the shoes of somebody who is a victim of domestic violence? So, syempre ako, I wanted that portrayal to be done properly.
2: Umaasa siyang may mahalagang aral ang mapupulot ang mga manonood, lalo na ang mga kababaihan.
10: To choose yourself.
2: Yes.
10: And to be strong enough to walk away.
2: Kasama ni Keira sa The Loyalty Game sina Jenning Gutierrez at Jericho Rosales na mapapanood sa Prime Video. Sa tunay na buhay, inamin din ni Keira na may mga pagkakataong kinakailangan niya ring piliin ang sarili. Ibinahagi rin niya ang paglaki sa isang broken family matapos maghiwalay ang kanyang mga magulang.
10: Growing up with just one parent. It was very, very tough.
2: Panoorin ang buong episode ng Oh My God kasama si Kira mamayang 8 PM sa ABS-CBN News YouTube channel. Mula Lunes hanggang Biyernes na rin ang Oh My God sa Kapamilya channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Gino Krishna, ABS-CBN News. Susunod, COA auditor na nagrevisa sa mga liquidation report ng confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd noong 2023, sumalang na sa witness stand. At Alex Ayala, kumpiyansang sasabak sa Canadian Open bilang world number 20. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
2: Ang oras, alas 7:30 ng gabi.
11: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
12: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
13: Tuloy lang sa activities on the go.
12: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
14: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
12: Let's go!
13: Make your move, baby.
14: Arthrisin, get going!
15: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
16: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ay Chichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This!
1: Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
17: Ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
18: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Itinanggi ng DILG ngayong araw ang mga kumakalat na balitang na aresto na si Senador Ronald Bato de la Rosa sa visa na arrest warrant ay nilabas ng International Criminal Court o ICC. Ito'y kaugnay pa rin sa kanyang kinakaharap na kaso sa umano'y Crimes Against Humanity sa anti-drug campaign noong Administrasyong Duterte. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, nakipag-ugnayan na sila sa DOJ, alima pang law enforcement units, habang patuloy na hinahanap ang senador. Tiniyak naman ni Justice Secretary Frederick Vida na magiging bahagi sila ng pag-aresto sakaling huhulihin si De La Rosa ng lokal na mga otoridad. Pero tumangging magbigay ng karagdagang detalye si Vida sa papel ng DOJ sa nasabing pag-aresto. Samantala, tinawag naman ang Malacanang ito bilang diversionary tactic na mga umano'y kaalyado ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng pagulong ng impeachment trial.
1: Wala kaming secret operations na hindi malalaman ng mga tao. We were always transparent in what we did. All the proper channels, all the proper procedures gagawin namin according to rule of law. He will be booked, he will be made to appear in court, then dadalhin na siya for extradition.
2: Sa witness stand ang COA auditor na si Sailin May Del Campo, ang opisyal na nagrevisa sa mga liquidation report ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education noong 2023. Pero naudlot ang malalimang pagtatanong sa kanya. At live mula Senado nagpapatrol, Katrina Domingo. Katrina, bakit bigo pang umabante ang direct examination ng prosecution sa ikalawang COA auditor na humarap sa Senate Impeachment Court?
3: Wala pang isang oras simula nang sumalang si COA Auditor Sailin May Del Campo ay naantala o naipit na ng mga teknikalidad yung pagnaturang pagdinig ngayong araw dahil na partikular doon sa patuloy na pagtanggi ng depensa na otomatikong kilalanin yung nasa mahigit 800 acknowledgement receipts na isinusumite o inilalatag ng prosekusyon sa korte.
4: Right, sa pagharap ni Sailin May Del Campo ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Fund Audit Office sa Senate Impeachment Court, bitbit ng prosekusyon ang mahigit 4,000 dokumento. Kabilang na dyan ang nasa 800 acknowledgement receipts na inilakip ng OVP bilang bahagi ng liquidation report na layong ipaliwanag kung saan napunta ang milyong-milyong confidential funds ng ahensya para sa unang tatlong quarter ng 2023. Para mapabilis ang proseso, tinanong ng prosekusyon kung maaaring mag-stipulate na ang depensa sa mga naturang dokumento. Ang stipulation ay ang pagkakasundo ng dalawang panig na parehong kilalanin ang nilalaman ng isang dokumento o ebidensyang inihahain sa korte.
5: We object to the proposal that the examination of the ARs be done outside the court. The OVP and the DepEd no longer had control over these ARs. So therefore we do not know what were the receipts that were provided by the COA.
4: Sinubukan din ng prosekusyon na himukin ng korte na payagan na sa isang hiwalay na pagdinig na lamang isa-isahing tignan ng testigo at ng magkabilang panig ang mga dokumento o kaya naman ay gamitin na lang ang acknowledgement receipts na nasa poder ng depensa. Pero muling tumutol ang kampo ni Duterte.
6: May we amend my motion, Your Honor, that it be done in front of the clerk of court and that the clerk of court be duly authorized.
5: We will agree to that proposal, Your Honor, but we provided, Your Honor, that we will not be forced to stipulate that the ARs are authentic.
4: Sa huli, pumayag ang Senate Impeachment Court na pasadahan ng magkabilang panig ang mga dokumento para maging mas mabilis ang paglilitis sa susunod na linggo.
7: The court is inclined to allow for this one more opportunity to stipulate as to the acknowledgement receipts. It is not mandatory. You need not stipulate on anything.
4: Samantala, muling naging issue ang pagbibigay ng judicial notice para sa mga naging pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability at ng House Committee on Justice tungkol sa paggastos at iba pang issue sa OVP. Gayun din ang paggamit sa impeachment trial ng affidavit ni Arturo Las Cañas tungkol sa umano'y pagkakasangkot ng bise sa Davao Death Squad. Ang judicial notice ay isang panuntunan kung saan tinatanggap ng korte bilang katotohanan ang isang bagay nang hindi na nanghihingi pa ng formal na ebidensya para patunayan ito.
5: While the CGGPA and HORCOJ hearings were made public, the matters discussed within them, which were documented via the TSNs, video recordings, and committee reports, are not facts automatically admissible in this impeachment trial.
4: Sagot ng korte, bagamat kikilalanin nito ang mga naganap na pagdinig sa kamera tungkol kay Duterte sa OVP at sa DepEd noong mga nakaraang taon, may mga limitasyon.
7: The judicial notice shall not be used as a vehicle to place into the record substantive contents of the transcripts, recordings, or committee report. It is not a substitute for the presentation and formal offer of competent evidence. A witness will not hereafter be allowed to read in open court a third-party statement that is not his or her own.
4: Sa ngayon ay wala pang pinal na petsa at oras kung kailan magaganap ang muling pagre-repaso ng mga dokumento ng prosekusyon at depensa. Pero inaasahang mapaplansya na ang mga teknikalidad sa documentary evidence sa Huwebes at Biyernes. Samantala, Karen, ibinasura ng Korte Suprema ngayong Miyerkules ang mga petisyon na kumikwestiyon sa mga impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte sa House Committee on Justice. Ayon sa kataas-taasang hukuman, ay naging moot na o hindi na nito kailangang pagdesisyonan ang naturang issue dahil tapos na ang mga naging pagdinig sa Kamara. At ngayon nga ay gumugulong na ang impeachment trial dito sa Senado. Karen.
2: Katrina, matanong ko lang, no, itong idinalang napakaraming kahon ng tinatawag na liquidation reports. Diba nagkaroon, Katrina, ng pre-trial? Sa pre-trial, isinumite ng bawat kampo ang lahat ng ebidensya. At doon, kumbaga sinabi, walang sorpresa. Alam mo na kung ano ang lalabas sa impeachment trial. Katrina, ito bang kahon-kahon na idinila kanina sa impeachment court na isumite na ito sa pre-trial? Kasi ba't hindi ito tatanggapin ng depensa ngayon?
4: Karen, naisumite na to sa pre-trial noong mga nakaraang buwan, pero ayon doon sa diskusyon kanina ay patuloy na tinatanggihan ng depensa na mag-stipulate o yun nga ang otomatikong pagpayag sa pagkilala dito sa lahat ng documentary evidence na pinapresenta ng prosekusyon. Kaya nga sa mga kataga ni Presiding Officer Francis Escudero kanina ay yung magiging pagpupulong nila sa Huwebes at Biyernes ay kinoconsider niya na isang extended version ng naturang pre-trial upang bigyan pa ng isa pang pagkakataon kung maaaring pumayag na yung depensa na kilalanin ang mga naturang dokumento. Pero paglilinaw ni Escudero, hindi pipilitin ng korte ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte na mag-stipulate o kilalanin ang mga naturang documentary evidence na ipinipresenta ng prosekusyon. Karen.
2: Katrina, huling tanong na lang, nangangahulugan ba, kasi sinabi mo mahigit sa 400 ang mga liquidation reports na ito, nais bang ipresenta ng prosecution ang bawat yung lumalabas dyan na bawat folder i-discuss or posibleng mamili sila ng ilan na mga pertinent na dokumento para patunayan ang nais nila na mali o hindi sapat o hindi nag-comply ang opisina ng Vice Presidente sa liquidation?
4: Karen, mahigit sa 400 dahil nasa 800 mahigit yung bilang ng acknowledgement receipts pa lang at hindi pa kasama yung iba pang klase ng dokumento na nakapaloob doon sa mga kahon. Imposible, physically I think na maipresenta lahat yung 8,000 dokumento o 4,000 dokumentong yan at yung 800 acknowledgement receipts. At gaya nung nakita natin sa naging testimonya noong unang COA auditor na si Roderick Wamil ay hindi naman nilatag lahat ng mga documentary evidence para sasagutin ng witness, pero sa halip ay namili lamang sila ng ibang pertinent information o ng mga mahahalagang bahagi para mas mapabilis ang proseso at mas maintindihan ng publiko kung ano yung kanilang punto na inihahayag o nilalatag dito sa Article 1. Karen.
2: Maraming salamat, Katrina Domingo.
8: Tinatayang aabot sa 67 bilyong piso ang mawawalang kita sa gobyerno sa susunod na taon kapag ipinatupad ang panukalang mas mataas na tax-exempt ceiling at pagtanggal ng minimum corporate income tax sa maliliit na negosyo. Ayon ito sa Department of Finance, para mabawi ito panukalan ng DOF na buwisan ang mga plastic sachet at sandbag at itaas ang buwisa matatamis na inumin at ilang sin products. Nagpapatrol, Vivian Gulyan.
9: Sinimulan ng talakayin ng House Committee on Ways and Means ang panukalang itaas sa 350,000 pesos ang annual income ceiling na tax-free. Nakapaloob ito sa Progress Tax Reform Package na inilatag ng Department of Finance sa komite. Kasama rin dito ang ipinanawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nakaraang SONA na tanggalin ang minimum corporate income tax sa micro at small enterprises. Sa pagtataya ng DOF, hindi bababa sa 3.13 million taxpayers at 78,000 na maliliit na negosyo ang makikinabang sa panukalang ito.
10: An SG11 item before in 2018, tax due was zero. Now they're paying around 12,600 pesos.
11: Marami sa ating mga low income at middle class workers ang napasok sa mas mataas na tax bracket kahit na ang dagdag sahod nila ay panghabol lamang sa tumataas na presyo ng mga bilihin. Pero hindi naman talaga sila yumayaman.
9: Target na maipatupad ang naturang panukala sa Enero ng susunod na taon. Ayon sa DOF, tinatayang 67 billion pesos ang mawawala sa kita ng gobyerno dahil dito at tataas pa ito sa mga susunod na taon. Para mabawi ang mawawalang kita, kasama sa Progress Tax Reform Package, ang panukalang simula 2027, itaas ang buwis sa matatamis na inumin sa 20 pesos kada litro mula sa kasalukuyang 6 na piso kada litro para sa mga gumagamit ng caloric sweeteners at 40 pesos kada litro mula sa kasalukuyang 12 pesos kada litro para naman sa mga gumagamit ng high fructose corn syrup. Panukala rin itaas ang tax rate na yan ng 5% kada taon. Pinatatanggal din ang tax exemption ng 100% natural fruit juices at vegetable juices.
10: Many studies have shown that the consumption of these products are as harmful as soda. The more affordable the SB, the greater the consumption. Hence, the solution for this particular problem is the updated sweetened beverage tax.
9: Iminungkahi rin ng Progress Tax Reform Package na itaas ang buwis sa e-cigarettes, kabilang ang vape, para pumanta ito sa buwis ng tradisyonal na sigarilyo na higit 72 pesos sa 2027. Paliwanag ng DOF, lumalabas sa mga pag-aaral na pareho lang na mapanganib sa kalusugan ng naturang mga sigarilyo. Pati distilled spirits tulad ng gin, panukalang itaas ang buwis ng higit doble para pumantay sa buwis ng fermented alcoholic beverages tulad ng beer.
12: Particular industry like cigarettes, for example, if the tax is a little too high, it might lead to smuggling.
10: We will be doing both. So one is to increase the tax rate and at the same time strengthen the enforcement in the tax administration.
11: You leaders,
9: panukala namang patawan ng excise tax na 150 pesos kada kilogram
11: barbers,
9: ang plastic sando bags, labo bags at
11: the
9: sachets.
11: Youngest member of the...
10: We're definitely open to any suggestions of the legislative side.
9: Sige. May health tax component din ang Progress Package na panukalang itaas ang buwis sa mga sasakyang higit 8 milyong piso ang halaga, aircraft, mga yate, alahas at pabango, at panukalang itaas ang motor vehicle users charge base sa inflation. Kung may patutupad, tinatayang aabot sa 112.4 billion pesos ang kikitain ng gobyerno mula sa mga reformang ito sa 2027. Sobra pa ng higit 45 billion pesos kung imemenos ang mawawalang kita mula sa tax relief measures. Pero si Kimbo nag-aalangan sa pag-adjust sa MVUC dahil karamihan aniya sa mga nagre-rehistro ay middle class. Umaasa naman ang Malacanang na maipapasa ang Progress Tax Reform Package sa loob ng taong ito. Vivian Gulia, ABS-CBN News.

0: Alam mo, maganda talaga na bata pa lang na i-expose na sa sports. Malay mo nga, sila ng susunod na Alex Ayala, Caloy Yulo, EJ Obiena, o Heidelin Diaz. Tuwing hapon, abala ang gym na ito sa Quezon City para sa weightlifting training ng mga kabataan. Ang pinakabata dito, 5 years old lang. Tatlong dekada na ring trainer sa gym si Coach Cirilo.
1: Halos lahat naman nakikita kong bata, potentially talaga. Isang titig mo lang, makikita mo na sa kanila na yung determinasyon, lalo na pag nagte-training sila, lalo everyday ang training ng weightlifting.
0: Winning the Scarlet Tip number 1 ni Coach, i-train ng maaga ang mga bata para mas flexible at matibay ang katawan.
1: Mahirap kasi yung makapag-develop tayo ng bata, mag-uumpisa tayo ng late na, halimbawa, like 12 years old, 13, 14. So, talagang kailangan natin na mag-develop, kung maaari, hanggat 4 years old, i-train na natin. Katulad ng ginagawa ng ibang bansa.
0: Sa mga magulang, huwag ding matakot isabak ang anak sa mga weightlifting club para maaga silang ma-expose sa training at disiplina. Yan ang discarded tip number 2.
1: Ang inaakala ng iba, pinagbuhat mo agad na mabigat yung bata, hindi po ganun yun. Oo. Lilinawin ko lang, nag-uumpisa po yun sa mga PVC pipes. Pag gumaganda na po yung technique, hanggang sa ma-develop sila, hanggang sa maging malakas na malakas na sila.
0: At para makatiyak na ligtas ang training ng bata, winning discarded tip number 3, humanap ng mapagkakatiwala ang coach. At mga mami at mga daddy, huwag ding i-pressure ang bata, ha? Hayaan nyo lang silang matuto at mag-enjoy sa kanilang mga interes. Ako po ang inyong Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment. Woo-hoo!
2: Susunod, Alex Ayala haharapin si Alicia Parks sa unang salang sa Canadian Open. Yan! At iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
3: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: DZMM, numero uno sa aksyon!

0: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radio Patrol. Alamin natin ngayon ang mga lugar na may kanselasyon na ng klase bukas, August 6. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado atin sa atin ni Radio Patrol, Bert Dizon. Bert?
1: Kanselado ang klase sa lahat ng antas sa Las Piñas City, Marikina City. Gayon din sa munisipalidad ng Pateros, kung saan at Child Development Center hanggang high school, senior high school ang kanselado. Sa Luzon, kanselado ang lahat ng antas ng klase sa Abra, Benguet, Orani, Bataan, Pagaw, Cagayan, buong lalawigan ng Cavite, Solson, Ilocos Norte, Etchaki, Isabela, Nueva Ecija, Cainta, Rizal, Rodriguez, Rizal, San Mateo, Rizal, sa Santa Fe, Nueva Vizcaya, Bayambang, Pangasinan, gayon ding sa Bugalon, Calasau, Dagupan City, Labrador, Lingayen, Mangaldan, Rosales, San Carlos City, Sison, at Santo Tomas sa Pangasinan. Kanselado naman ang klase sa preschool hanggang senior high school bukas sa Baguio City, gayon din sa Taytay, Rizal. Kanselado naman ang klase sa elementarya hanggang senior high school sa lalawigan ng Nueva Vizcaya, partikular sa Ambagyo, Pinmali, Pangasinan. Wala pa namang kanselasyon ng klase sa Visayas at Mindanao. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
3: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
2: Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
4: Nagdeklara ng suspensyon ng face-to-face classes bukas, araw ng Huwebes, ang ilang lokal na pamahalaan dahil sa bagyong Maymay. Walang pasok sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong eskwelahan sa buong Cavite, buong Benguet at ilang bayan sa Pangasinan tulad ng Dagupan City, San Carlos City, Rosales, Mangaldan, Calasau, Bayambang, Mangatarem, Labrador, Bugalyon, Pozo Rubio, Santo Tomas, Sison at Lingayen, habang preschool hanggang high school sa Binmali. Wala rin pasok sa Marikina City. Suspendido rin ang klase sa buong Nueva Ecija, Solsona, Ilocos Norte, Etchaga, Isabela, Santa Fe, Nueva Vizcaya, Montalban, Rizal. Wala rin pasok sa eskwela at trabaho sa mga opisina ng gobyerno sa buong Abra. Kindergarten hanggang senior high school naman ang walang pasok sa Pateros.
0: Lantad po sa pananalasa ng bagyo ang Pilipinas at maraming lugar sa bansa ang mabilis na binabaha. Kaya mahalagang updated po sa mga bagong teknolohiya pagdating sa paghahanda at pagtugon sa mga sakuna. Bida po yan sa isang expo na nagbukas sa SMX Convention Center ngayong araw. Amphibian vehicle na pang-rescue tuwing may baha, bombero drone at artificial intelligence powered na massage chair. Ilan lang yan sa mga tampok na makabagong teknolohiya sa World of Consumer Electronics Expo at World of Safety and Security Expo sa SMX Convention Center.
5: Technology is really inevitable, but what we need to do is to adapt and at the same time make them as our servant and not to make them as our masters. So it's really the heart that makes it different with all of this technology around us right now, the human side of it.
0: Kasama sa expo ang mga imbensyong Pinoy, tulad ng compact accelerograph na sumusukat sa seismic activity sa isang gusali tuwing may lindol.
6: Para makita natin yung structural health ng mismong structure natin na na-build natin. Meron tayong cost-effective na device na par siya sa mga international devices natin.
0: Ibinida rin ang unmanned surface vessel na ginagamit sa monitoring ng marine environment para sa pangangalaga ng yamang dagat.
7: This vessel has been deployed in Cebu, then later on Bohol, sa marine protected area mapping tool. So what we did is we mapped the reef, the coral density, the coral texture. It uses AI to detect the fish species.
0: Highlight din ng event ang pagtanggap ng donasyon ng ABS-CBN Foundation mula sa World Beck Services International na mahigit isang dekada ng makatuwang sa pagtulong sa mga Pilipino.
8: World Beck has been a supporter. Napaka-importante kasi nakakatulong kami sa mga nangangailangan. Especially sa like sa disaster. So, ayan, may pondo na kami. And then kung may extra, laging pupunta yan sa mga different projects namin.
0: Sa mga gustong makita ang iba-ibang makabagong teknolohiya, bukas ang expo hanggang August 8.
9: Matapos ang tagumpay sa GC Open, work mode na uli si Alex Ayala na nakarating na sa Toronto para sa Canadian Open. Bagamat nakatutok siya sa paghanda sa panibagong turneo, aminado siyang bit-bit pa rin niya ang saya sa pagiging kampiyon mula sa Washington, D.C. Sa kabila nito, tiniyak ng Pinay tennis star na layo niyang ipagpatuloy ang momentum na nagsimula noong grass season. Puno rin ng kumpiyansa si Alex dahil sa pag-akit niya sa career high ranking na world number 20. Bukas, Huwebes, alas 8 ng umaga, oras sa Pilipinas, makakaharap ni Ayala sa kanyang round of 64 match si world number 71 Alicia Parks. Huli niyang nakalaban si Parks sa first round ng Australian Open noong Enero kung saan na naiga ang Amerikana sa tatlong sets. Sa Biyernes naman ang gabi, oras pa rin sa Pilipinas, nakatakda ang doubles reunion ni Ayala at tennis icon na si Venus Williams. Good luck, Alex!
10: Wow, ako yung galing, ang galing ni Alex. So,
11: ako yung napapagod.
10: Yeah. Hindi, matindi ang buhay ng professional tennis player. They're on tour daw 9 months.
11: Grabe.
10: Isipin mo yun. Oo.
11: Wow. Wow.
10: Kaya, that's why, alam mo, si Alex is 21. Kaya diba, sobrang go-getter niya, aggressive siya. Si Pegula is 29. So, ang haba pa ng panahon ni Alex, diba?
11: Pero yung mga 30s sa tennis, medyo...
10: Mahirap.
11: Oo, kasi yung katawan mo, gagamitin mo lang.
10: Kaya nga, believe ang marami kay Novak. Kasi 39. Lumalaban pa sa mga number one ngayon. Kay, lumalaban siya kay Carlos Alcaraz, kay Yannick
11: Sinner.
10: Sino
11: ba yung pinakamatanda? May fourth, may quarantahin na ba na
10: no,
11: champion
10: sa, yung
11: pa?
10: top player, si Novak na ang pinakamatanda.
11: So 39.
10: Hindi, 39.
11: Kaya nga, 39.
10: Hindi, halos wala na naman.
12: Hayaan mo na.
10: Ang hirap na nun. Ang hirap na nun sa pro, di ba?
11: Tayong mga quarantahin.
10: Wait, gusto ko lang sabihin na, isipin nyo, sold out na Ang tickets,
12: sa crowd ata siya, di ba?
13: Sayang, pupunta pa naman sana.
12: Paliwanag naman ninyo, kasi merong iba-ibang court. Ito yung mas malaking court, yes. Kasi madami yung mga fans.
10: So every time si Alex ang maglalaro, kailangan siya ilipat sa center court, kasi mas malaki.
13: Kaya nga, so hindi na tayo pupunta. Wala na palang ticket eh.
12: Diyan ka na lang sa basketball ano lang court tayo? Sa kanto.
10: Ano na lang tayo, manood na lang tayo kay Alex mula dito. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at 8 to Zing. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube Channel ang Oh My Gan. Ako po si Karen Davila.
12: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kami maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
13: Napapanood po ng live ang TV Patrol at replay ng iba niyo pang paboritong programa sa iOne. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngala ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi! Bayan!
2: This is FM Radio.
14: FM Radio.
2: Favorite music radio.
10: Goodbye!
14: Goodbye!
15: Maon.

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka

0: natin yung paborito ng ating sakaaninan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusantugo.
4: And you're listening to 93.1 FMR, your favorite music.

0: Mayong gabi, mga ka-vibes. So, wa makaabot ka ganina sa itong programang Request 931. Kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Sa itong sinder nga si Shaira, ania ang replay sa iyang istorya. And itong programang Request 931.
1: Request 931.

0: No, gamon na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Oy mga ka-vibes, kumusta inyong kahaponon, mayong adlaw, kumusta inyong adlaw ng Miyerkules, mga ka-vibes, no? O niya, syempre, sa mga naminaw, di anapunta, pizza 5 na mga ka-vibes sa bulan sa Agosto, tuig 2026. O niya, sa mga naminaw karon, welcome ang tanan ha sa itong programang Request 931 diin, sukagda sa alaw una sa kahaponon mga ka-vibes hangtod ta nga ris alas 4. Mga kaagi sa gugma, mga kaagi sa kinabuhi atong hatagan og pagtagad ini nga tong programang Request 931 mga ka-vibes, no? Ani syempre di naman pud si Miss Eva og si Uncle Boy og si DJ Pamela ato sa ni silang i-welcome to the show. Miss Eva, Uncle Boy, welcome to the show.
1: Okay, unya mo na sa to mga ka-vibes.
2: Hello, hello, hello, hapon. May hapon.
1: Hi, kumusta?
2: Hi, DJ Pamela.
1: Diin sukad sa launang nga ris sa alas 4 sa kahaponon. O niya, siyempre, ay mga ka-vibes nga naminaw, karong hapuna, mayong nga pagsikay-sikay o sa makausap pa kita, manghinaot nga na mo karon sa mayong kapiskay kalagsiks panglawas, manghinaot o sabdang ang adlaw nga Miyerkules, mamahimong malamboon o malamposon alang kanatong tanong.

0: share ini yang istorya sa kinabuhi.
1: Kuan, di si Pamela, kabahin gihapon ni sa gugmay no, o niya, na problema ni siya sa iyaha unta nga pamanhunon.
0: Okay, o niya, naon siya manday mis iba.
1: O niya, wala madayon.
0: Wa madayon? Nanala, naon siya manday nga nung wa madayon madayon.
1: Pero, dili po da sure nga, dili ba yun madayon, kay karong tamang Oktubre.
0: Oh, mo ba di ay? So muna, duha-duhaan.
1: Oo, duha-duhaan.
0: Oy, uni ang mga baboy ini, mga hikay ini. Kumusta mo? Naandam na raba na, karong?
1: Oo, murag naandam na raba yun ko, no?
0: Nga nung naabot masaw na ho na niya nga di mo dayon nga hapit na maday, nagdangarang na maday ang kasal mo siya ba?
1: Kuan na, Uncle Boy, mo na ilang atangan sa ang mga kabibis karoy.
0: Kinsang itongan?
1: Si Shaira.
0: Shaira, ang edad?
1: 28 anyo.
0: 28, nanala, taga-asa mo ni Shaira.
1: Taga-Lahog.
0: Lahog, Cebu City. Nanalaos sa itong mga kabibes karon ha, huwatanan ninyo. O nga no man taon nga nakauna-una man Sarya, ni Shaira.
1: Shaira?
0: Shaira nga magpabuhagay sa iyang kasinatian sa gugma karon nga. Kaslono naman dahil ni. May pag-imbitar na lang siya.
1: Kita giriyahang nahuna-huna ay ng Uncle Boy.
0: May pag-imo na lang may imbitaron kay kami mukaon ramagitaon may dayon.
1: Kung asang kaon na adayon.
0: Ana, ninyari ko mambo. Again, sa itong mga kabayabs ka rin na minaw, arin niya muna, no? Sa ito ang mga kabayabs ka rin, mauto si Shaira, no? Nga 28 anyos, nga taga lahog ni Miss Eva. Again, sa itong mga kabayabs ka rin muna, no? Unia, karong taon-taon mga kabayabs, ang itong hatagan o pagtagad, maukining kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi sa itong sender, karon nga maukining si Shaira, 28 anyos, nga taga lahog Miss Eva. Ang Kulboy DJ Pamela.
2: And hello, ito na nga at nga ni mga kabayab. So kung sa pag-aunsaang, naabot masay gayon punto nga nakahuna-huna sa pag-share, sa pagbabuhagay ang kaninga tong sender karon nga si Shaira, mga kabayab. Did you come on, bo?
0: Okay, niya muna ha, sa itong mga kabayab. Okay na kanina, Miss Eva.
1: Yeah.
0: Balik na karon taon mga kabayab sa maminaw sa itong mga manindot ng mga sunata. Sumula sa mga nagbiyahe karon, pwede mo nga mo text dire kung unsay iniuha karon nga masulti din ka ng bag-o nga gitukod nga balaon. Diha sa kanang gitunsay nga alam si iba, bantal.
1: Bantal. Uplan bantal.
0: Yes, may banilan nga tos talamban. 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga kabay, sa ito magbalik ang istorya kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi ni ngantong sender nga si Shaira, 28 anyos nga tagalahong. Dinilang mga kabayab sa itong programang Request 931
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio
4: 93.1. Maanan ni
5: tambag nga makapagaan sa imong hibati.
6: Imong hibati
5: gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
6: Simpatiko
5: og romantiko. Plus, good vibes gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ada si Ka Vibes Rico Mambo.
3: Request 931.
7: Request 931.
0: Huwag ka muna minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Ay, kumusta nga itong mga kabayabs mayong hapon sa pag-usap? Ania, syempre, ka muna minaw, ka muna mati mga kabayabs sa ito ang paboritong radio, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FM Radio, Cebu. Ania, syempre, ka muna mati usap sa itong programang Request 931. Diin sukad ta sa launa sa kahaponon mga kabibes, hangtod ta nga sa alas 4. O niya, syempre, lahi na po nga kaagi sa gugma, lahi na po nga kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad, ini nga itong nga programang Request 931. O kinakadina, Miss Eva?
1: Yes!
0: O yun, sa mga kabibes nga naminaw ha, sa itong mga radio, ang pwede na itong matext is 09-95472-0802. Pwede mapanangatan sa mga greetings, request, ingon man usab mga kabibes, sa inyo ha, usab nga mga bulawanong panghuna-huna, advice, ini nga itong sender karon nga si Shaira, 28 anyos. O niya, sa itong mga kabibes karong naminaw ang naglantaw sa itong FB page, on air ta sa itong mga radio, 93.1 dial sa itong mga radio, o sa mga namati sa itong mga radio, sa mga naminaw. Okay na, sige, mga kabibes, ang karong hapuna, lahi na po nga kaagi sa gugma, lahi na po nga kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad, diin kabahin kini sa usa ka babaeng kaslunon na maugining si Shaira, 28 anyos. O kung sa pagkaunsa,

0: Ang asya na kahuna-huna sa pagpabuhagay, nining iyang kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mauni ang iyang istorya, mga kabay. Mayong hapon, mga kabay. Mayong hapon, mga DJ. Ilabi na usab sa mga maghatag og duwa, nining ako kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabay, mga DJ, ako di ay si Shaira. Osaka financial analyst dire sa Cebu Business Park, mga kabayes. Maunding ako ang problema karon nga halos magpagkamatay ko sa sobra kasakit sa ako ang kagahapon. Mga kabayes, mga DJ, mupaso na unta ko sa altar sa Kaminyoon karong umaabot Oktubre pohon. Uban sa ko ang pamanhonon nga si Ibo, 30 anyos og Osaka managing architect dinhi sa siyudad sa Sugbo. Okay na unta ang tanan, mga kabayes. Nabuok na ang simbahan, na finalize na ang reception og nakompleto na nako hasta ang ako ang dream gown. Pero mga kabayes, niabot ang Osaka higayon nga nakapasubo kaayo nako o nakapahunag sa ko ang kalibutan. Diin, niadtong Sabado lang, mga kabayes, kaniaging buwan, Sabado sa gabi eh. Giorganisar sa ako ang mga amiga, ang ako ang bridal shower, dito sa Osaka exclusive nga room, sa Osaka hotel sa Lahog, mga kabayes. Abi na ko, mga kabayes, mga DJ, o mga higala ra nako ang naa. Pero, nasurpresa ko kay nikalit og abot si Ibo, kauban ang iyang mga barkada, para maghatag unta og surprise visit diri kanamo. Diri nako. Niolpot ang ako kasing-kasing sa kalipay, kay abi nako og romantiko kaayo to. Pero paglabay sa pipila ka oras, natingala ko nganong nawala si Ibo. Mauto nga akong giadto. Giadto nako siya sa guest room, mga kabay, sa Osaka Hotel. Para unta taugon. Pero pag-abli na ko sa pultahan, mauy na ka, palisang kaayo na ko. Nakasinggit kong ahat, mga kabayes, Miss Eva, ni Jericho Mambo, Uncle Boy o DJ Pamela. Sa ko ang nakitaan nga si Ibo, nga hubo. Hubo sa iyahang sapot nga nakighilawa sa Osaka sexy nga babay. Osaka babayeng bayaran, mga kabayes. Gigisig-gisig yun ang akong kasing-kasing sa ako ang kaugalingong bridal shower. Ang lalaki nga ako ang gisaligan o giandamang minyoan, dito pag yun gihimo ang pagluib sa maunga gabi, mga kabayes. Maunga adlaw nga para unta sa mo ang paghiusa. Karon, naghilak si Ibo o nangayo og pasaylo dirin ako. Niingon siya nga hubog lang daw siya o nadala sa tentasyon, mga kabayes. Unsa may angay na kumbuhaton, mga kabayes, mga DJ, ipadayon pa ba nako ang kasal? Kay basin kahuyangan og nadala lang si Ibo sa kahubog niya ni atong gabi una. Biyaan ba nako siya bisan pa og nakagasto na mi og andam na ang tanan para sa mo ang kasal? Tambagi daw ko ninyo og manghinaot ko nga mabuhatan og duwa sa kahanginan ang akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Day, musta naman ka, Day, Shaira? Love din tatawagan, love. Musta naman ka, love,
1: okay,
0: Shaira?
1: Okay, ayaw ko, love. Kanang, andam na ang tanan, Yud. Unya, andam na ba ka?
0: Siyempre, Siyempre, dogay na kong andam. Mauguning ato ang pangandoy. Mauguning ato ang giandaman, gitiguman. Nga, maabot ang panahon nga kaslo na ta. Og, karon panahon na, maunagin ni atong gihuwat. Maunagin ni ang dogay na itong ipaabot. Nga, mabugkos na gintas kami niyo on ba?
1: Maulagi, pero...
0: Paso na gintas sa simbahan. Paso na gintas sa altar sa kami niyo on, love, Shaira.
1: Kanyang, nari ko'y pangutanan ni mo.
0: Unsa man?
1: Unsa may plano ni mo? Layo-layo pa man itong Oktubre.
0: Sa pagkakaroon, sa pagkakaroon, mag-goan ta, gawas ining ato nang giandam, naandam naman ang ato ang nakasabot naman ta og mukiter sa ato ang reception, na naman okay naman to tanan, okay na po ng simbahan. Sa pagkakaroon, kanabi itong giingon nilang bridal shower. Ganahan kong imo po nang ma-experience, love. Ganahan kong imo nang matry. Siyempre, mamanang giingon nilang sa di pagkaminyoon, sa di pagka mo paso sa altar sa kaminyoon, muagis ako nung kaana. Kanang muraog, katapusan ba ng adlaw?
1: Pero love, kay bawo biya ka hanga, lagyo kaayo ang ako ang mga friends. Kaya gikan pag college, wala nami nagkakita, yun. Don't tell me na imo ha silang ipangita.
0: Anong sa magka? Nanauso naman na, ay ko, ginadi mo pa rin sa Facebook. Tawagi sila.
1: Friends me, pero maulagi na. Murag, mauaw po ko nga ako'y mo invite nila.
0: Ganang mauaw man ka? Ngayon mo haman ng mga amiga. Imo man ang natural gina ngayon. Imo sila po nga invite sa tuang kasal. Kay aron makasaksi po sila ba sa imuhang pagpaso sa simbahan?
1: Kanang, I mean ba, kanang bridal shower. Murag, layo mong good kaayo sila.
0: Nahala, ang mas maayo nga mo, adto ka, asa may pabor ni mo, asa may dool ni mo, dool sa mga amiga. Sige, kamo nalay pag andam, kamo nalay pag, ikaw nalay mo kuan ha, painalay sa ana, o gasay mas pabor ni mo ha, love, Shaira.
1: Ayo, naininok to.
0: Balihog daw kong ablibe.
1: Kanang familiar na ko ang tingog. Hello, kami dahil si Berna o si Edith.
0: Oy, Berna.
1: Na ba si Shaira niya? Hi! Kanang hi! Liga! Oh my God! Uy, naabot lagi mo dinis sa mua. Maayon na kayo nakatultol mo. Yes, bimingaw no. Nakabalita mo, good-bigod nga. Kasnuno naman dahil mong doa, uy.
0: Love?
1: Maupwede.
0: Imo nang gaila sila si Ikoan? Isa to, Berna?
1: Yes, nakabalita mi boss. Siyempre, na-excite. Minibiyahe, ganyan, gikan sa syudad.
0: Mauba?
1: Murek, nausap lagi ang imong tingog. Nagadaan, lagit mo na ako.
0: Okay, I love us by mo tingog. Okay na to.
1: Ay, nahibong bitaw ko.
0: Katong tingog lang ni mo sa dalagit mo gamita lang.
1: Oo, kay pag college na mo, lahi yun iyahang tingog, love. Oo, dalagit yun, yun.
0: Basig dugay na siya diri po sa Sugbo. Basig nakakuan na po siya ba? Naka-adapt na po siya sa ubang pinulunga. Kanang kuan ba? Inisturyahan. Uy, kinisi kuan. Kasi man niyong kaoba si Edith. Ikaw ba to?
1: Oo, siya si Edith.
0: Kumusta? Uy, alimod dari sa kasamular. Lahos mo dari. Ari sa mundo sa taas.
2: Kumusta naman ka, Day?
1: Maulagi na. Kaya nga, kasluno na ko karong October. O niya.
2: Ano, hapit na.
1: Naibuong kung ano ni Ani Mudri. Naamoy plano, no?
2: Among plano on ta, Day. I-surprise ka na mo. Kaya nakaduhog lagi magkasluno na ka.
1: O niya?
0: Katiming ko di ay.
1: So may i-surprise?
0: Katiming ko di ay na.
2: Ay, pwede si
0: Ani Mudri mo. Kaibaw mo, ma'am. Edith o kuan. Naghandong biyagi taon sa ninyo. Di palang yudugay. Mao ginag-ingon siguro ba, di mo palibak, no? O, naghandom ko siya ninyo kay mo magumplano, mag-bridal shower, may unya. O, siyempre, kamo man ang iyang mga suod ng mga higala. O, plano siya nga, dalhon mo. So, ba o nga, kuan ba, bridal shower niya?
1: Pero, maulagi okay ko, kuwangin nga, man sila, love. Kuwangin.
2: Ay, timing ka, ayaw, tawagan si Jasmine.
1: Si Jasmine.
0: Mao ba? Nahala, sige ka mo.
2: Niya best friend, uy.
1: Naapa mo may contact niya?
2: Naapa, tatawagan na to.
0: Nahala, sige, samtang matawag mo.
1: Ay, namin yung nukto.
0: Huwag, tawagin nga yung nukto.
1: Ayaw.
0: Naabot man na siya dahil naman tawagan ko mo. Tawagin lang din ito. Ay lang panuktok mo.
1: O niya, nanuktok naman na.
2: Hello.
0: Pauli. Sige, kay mula ka, usag ko, aras ko sa kusina, ha?
1: Sige, love.
0: Mag-andam ko dirig, kuan. Andam ko ninyo dirig. Makaon na to, ha?
1: O, sige na, tawagin na.
2: Sige, tawagan na ako.
1: Ang imong tingog.
2: Hello, Jasmine, ikaw ni?
3: Ay, kasi may nanawag. Ay.
2: Hello, ikaw ni Box?
3: Kasi kayo, ne?
2: Si Berna ni Oy.
3: Oh, si Berna o Edith. Berna Edith! Oy! Oo, ganun man.
2: Naami dali karoon sa balay ni Shaira ba? Niya, sunod na rin siya.
3: Kasi din kasi na ito nga, Mega?
2: Yes!
3: Ay, sakto. Asa, patabi ako na niya, be?
2: Oh, dala.
1: Hi, Yance.
3: Hi, Yance. Nya, kadungkod, yads ba nga, kasno na daw ko nung ka?
1: Nya, ikaw, kay Gef na ko?
3: Ay, sus, ako na bahala. ako na balas yung makeup. Oy.
1: Ako kaya ra wala
3: na. Ano lang mo tabang po gusto organize.
1: Wala no. Thank
3: yes, you guys. Yes, kapinangga.
1: Ini gaug mo ha ari diri.
3: Oh, wala problema. Ay,
1: oh, okay, parang okay, basta si ikaw. Si
3: parang kita po kasi mo kaya ba kayo magwapor ba to? Ay!
1: Uy, nasa yung friend. Nasa yung friend si Al June.
3: Ay, nasa rin na siya
1: friend. Oh, nasa yung friend. Si Al June. Pag ila-ila mo ha.
3: Ay, sige. Ay, ganito ka na. Ay.
1: Sige, see you ugma.
3: See you, yan.
1: Sige.
0: Aman, okay na mo din ha? Okay na inyo
1: yes, love. Okay na mi. Onya, sila rako na yung mga andam sa kuan, bridal shower.
0: Nahala, sige, mas main noon. Mm. Onya, ganaang ako na itong, masagoy amigo, good love, Shaira. Ako na itong tawagan kayo.
1: Oh, sige, tawagin.
0: Oh, basin da in. Basin da in. Makalaag po may ba?
1: Oo, onya, basin po dog. Makauyon siya ani ako mga best friend.
0: Nahala, bebe, sige niya. Ako sa itong tawagan ha?
1: Oo, sige, sige.
0: Pagtabi lang sa mo din ha? Pagkuano sa mo din ha? Halubilo sa mo din ha? Daray, gusto ni tawagan akong amigo ba kay aron maka-up, makatambong mi sa bridal shower sa kuang hinigugma nga si Shaira. Ni ana, ako tawagan, dara, darayahang messenger. Dara, oo, oh, yan, nagtubag na niya.
3: Oo, oh, bay, nakatawag lagi ka.
0: Tubag. Bay.
3: Oo, bay.
0: May kay nakakuan ka ba? Kanaang kumusta magkaay? Musta naman ka?
3: Okay ra kayo eh.
0: Okay ra.
3: O ikaw, musta mo ka niya? Kasto na daw kuno ka.
0: Karong Oktubre pohon. Muna nga, ikaw.
3: Ayan mo eh.
0: Marites po ka ha? Dali kay kakabantay lagi. Murag dali kay kakamatikod o nai umabot ka
3: ang kaon. Ikaw mo siya good. Post Facebook good.
0: Oo, dahil no, nagpost ba dahil ko? Di magkong kamulayik good. Mayroon, sige magkong kaglantaw sa kong maindin. Murag kag naikasuko lagi. Mora ba na ikaw sa garan?
3: Ay, suyo, arugugo kay.
0: Lantaw sa maindin.
3: Lantaw sa maindin.
0: Lantaw sa maindin. Di mo react na. Na ito, nasuya na ito.
3: Bitaw ay, suya ay kung naman kay. Downhand bang kunin mo?
0: Bitaw. Pero wa ka na suya na ako. Nga magbinyo na ako.
3: Suya kayo eh?
0: Mga suya lagi. Mga din nga makakita ko sa kong maindin.
3: Okay, kay Ilay. Ikakatag mo na ko ba?
0: Na naghan kita masyo yung mga amiga. Mga ganit nang itawag kunin mo kay ganahan ko ba?
3: Tara, muna gusto.
0: Nagyod. Basta, iniga na mang gumiplano, bridal shower. Sa kong asawa, akong maabot asawa ba, pamangasaw unon, ganahan ka, kuyog ta, okay ra ka.
3: Oh, lock in ako na ba, kuyog ko naman eh.
0: Kanay amigo, suporta yun ba sa iyang amigo.
3: Ako
0: basta, basta magmaide ko sunod ha, react na.
3: Oh, react ko, i-heart ko na yun, three times.
0: Naarabay uba na na, hindi ka magina mo react, kay kuan, so niya, ako, maorga na yung uso karo sa mga
3: Burakam
0: sa,
3: na ba,
0: social media. Nahalay, basta ha. Basta ha, kuyog tapon
3: ha. Oh, bye. Sige, bye.
0: Sige, bye.

0: Og mao to mga ka-vibes nga nasabot agin namo akong mga amiga, nga mga amiga na kong suod pag kolehiyo, ako nang nakuntak. Ingon man usab ang amigo sa kuang pamanhunon nga gusto pud kuno nga mukuyog. Og mao to mga ka-vibes nga amo nang giandam. Amo nang gibook ang usa ka room, usa ka private room sa usa sa hotel diri sa Sugbo. Og mao to pag gani aging buwan mga ka-vibes, adlaw Sabado, takna nga adlaw alang sa muang bridal shower, alang sa kuang bridal shower. Og dito, perti na kong lipaya mga ka-vibes. Kay lagi, na abot sa kong unahon na nga mauna yun ni. Mauna yun din katapusan nga mag-happy-happy ko kauban sa kong mga barkada siguro. Kay lahi na magiguno og minyo na. Og unya, mauna yung mga panghitabo mga ka-vibes.
1: Kanang yads, Berna, Edith, nanakita di rin no sa kaning hotel. O niya, nindot ka ayun ni nga lugar. Kisa may nagkuan ani, nagbook?
2: Naway lain si Jasmine.
1: Aw, oh, di ay no. Sus, datuan na biyaan ni ato ang friend, oy.
2: Oy, di na nato na siya ka-level. Uy, lahi na na siya.
3: Ay, abot ako.
1: Ay,
3: biyaan mo ko ninyo, oy.
4: Kagabot, oy! Nakakunta ka na mo!
1: Nisakay pa ni siyang aeroplano.
3: Oh, social ano? Robota.
4: Siyempre, Berg, chipa naman na ikag mag-commute mo.
3: Oh, saan mong kami pang, kung ano naman na pang poor people naman na, eh?
1: Ang lang, no? Kanang box, on sa minang gidani mong maleta? Ay. On sa may mga suod, ana, naanay ko, Andy, ha?
3: Nanigif niya, napo ni gown ni mo. Ako yung propose na. Ay, imong isot din dat kaayo yan.
1: Ay, para kuan ni siya, kanang karong gabi, eh?
3: Oh, pwede ra.
1: Dili mo na pwede magkita mi ni Evo, di ba?
3: Ang dili, dream na kayo. Ay, batik na siya. Basta ma bad luck.
1: Ah, bad luck. Yes. Pero sige na lang, manood ta dito sa kwarto na para mag-start na ta. Let's go na.
0: Og bato mga ka-vibes, paritan nimong lingawa. Kauban sa kong mga barkada, barkadang bayo tong akong mga amiga pod. Og unya, tungod sa mo ang paglipay-lipay, pag-happy-happy. Na tingala ko kay naambot lag kalit. Si Ebo, kuyog siyang higala. Gunya, mao ni mga panghitabo, mga ka-vibes. love, Shaira!
1: Hello! Naalagi ka diri sa amo ang room.
0: Gadaang, niapas ko eh, niapas ko. Bilang kaya ko, kuyog akong amigo. Nakato kong ingon ba nga, nangita na ba punto siya?
1: Si Aljun!
0: Nangita na ba punto siya?
3: Ano yung hotel ba yun? Karoon pa ako kasudan eh.
0: Bito ba, ay nag-ibilin mo si nila at gagawas ba yun? Nasig tangago na sa aerobay.
3: Nabili na yun. Balikon lang niya ko to. Wawa niya eh.
0: Ana, ikaw yun. Imo ka nang again ang tikaklahi ning hotel sa Tumalay.
1: Mauni siya si Aljun lang.
0: Ano siya?
1: Hi, Aljun. No? Oh, si Sayra. Naapoy tsura. Mauni si
3: Kuan. Guwapo ba mo ta ko?
1: Ako ang mga friend.
0: Ay,
1: mauni na ba? Aljun.
0: Mauni na. Mauni na kung
1: si Berna o si Edet. O niya si Jasmine.
3: Ay, kagwapo.
1: Okay
0: lang. Kasi may mong napilian na ni katong mulubad ang tingo. Kasi may mong ganahan na nila. Nahala. Sige, ay, kumusta mo din ni Love, Shaira?
1: Kanang, okay na kaayo. Kanang, Love, di ba naaman mo yung room nga inyo, ha?
0: Oo, naaman. Ato rin yung speakers. Aron masulit ganin yung diri niyo, ha?
1: Lagi kayo. Puro rabi ni babae diri.
0: Di, Arman. Ari rin yung skilid. Nahala, sige. Kay, nagtagay po magigyan sa kong barkada kay lagi. Karoon pa ba ang taon may dinhinag, ha? Karoon pa may nagkita o balik ba? Pero kuwang pa mag-ain ni. Baga, inom pa ganin. Sige ba, ato ta sa kwarto na. Malingaw na sila din.
1: Dito sa gawas sa inyong kwarto ba, naalagi ito'y dako kaayong nga gift nga giputos. Saan sa may sod ato, tao?
0: Oo, ambot lang. Huwag ko ka. Huwag ko kay ba, huwag kay karo. Ko, sige lang, ato lang tanaw na niya, ha?
1: Sige, love. Dalira po mi sa amo ang kwarto.
0: Nahala, sige. Kay, ando na mi dito sa Picasso room.
1: Ay, lingaw, jud kaayo ko. Nya, murag, naka-inom po tag gamay. O niya, ikaw dira, Jazz. Kumusta naman ka?
3: Ay, okay ra kay ko, oy.
1: Eh, murag, nahubog na lagi ka. Niya, namuha
2: di
1: naman
2: na mahubog, guy. Nakakita, nagwapo.
1: Maulang yun, no? Sige siya, ibid-ibid. Ato, maulang sige siya, gawas ganina. Onya, ikaw diha, Berna, nganong hilumon man kay ka, nganong...
4: Imrag, nakubong naman ko gumiga, oy. Imrag, nakainon naman ko gumamay, oy.
1: Lagi, thank you, kaayo ninyo, ha?
4: Siyempre, para ni mo.
3: Mojo, okay, last na lang, baby.
1: Kaya na lang, isa.
4: Last na lang ba, para makasal na dyan taon na to, lagi mo.
3: Hindi lang ikaspend time ni mo.
1: Kanang nakabantay mo ni Evo nga ni so diri sa ato ang kwarto?
4: Ay, murag, wala ra ba ko kabantay ni ko.
1: Pero, ganina, wagi siya ni Anhi?
4: Murag, nakamatikad ko ganina nga, kuyog nila si Aljun. Pero pag after ato, wala ko kabantay asa siya ni
1: Aljun. Ah, okay mo, ato na lang ko sa ilahang room niya. Akong susihon kung naaba dito.
4: Sige, sige.
2: Ayaw pagdugay, day.
1: Kanang, Aljun, nganong naalaman ka diya Sarah, sa gawas?
3: Labad ka ako, bayirong nainom.
1: Nganong ikaw naman diri, unya, naalag ito yung mga babae dito nga, kuha niya, kinsa man na, inyo nanggi, unsa man na?
3: Ito mga babae?
1: Oo.
3: Laura ba ako, balura ba?
1: Asa man si Evo?
3: Maroon na siguro ito sa kwarto kay... Nagpabilin to siya dito, naggawas ko, ginagpahong mo ako kay...
1: Unsa naman yung orasa nga, alas dos na mas kadlawin. Sige, ako sang adtuon na, napakay yawi dito.
3: At daraw-dara sakto,
1: nagin ako niya. Sige, ambi. Ay, nahubog na siguro to si Evo ba? Pwede ra siguro ni, uy nga, magkita mi kay total bridal shower pa manin ako. Kanang, diyan ako sa room. Ako ning ablihan kay for sure gilakan jud ni Aljun kay iya magidada ang yawi ni ako na ning ablihan. Oy, ana ablina. Ay sa. Dili. Si Evo. Ulay sa nina. Unya. Nay kay ismering ho nga. Lain babae. Dili mo. Dili, hindi ko kanawan, ani.
3: Sera, naamalagi ka rin.
1: Ayaw pagdoon ako.
3: Naamalagi ka rin.
1: Hugaw ka. Besh, Berna.
3: Dahil, nausap ka ka dyan.
4: Nausap naman eh.
1: Kuan, mangipos na.
3: Ano man dahil?
1: Nakita na ko si Evo. Like, is meron ho.
3: Ano?
4: Wala,
1: okay ba ako nga no? Unsang hitabua, pero ikaw, Jazz, di ba? Mauna siguro to, nagduda ko nga katong dako nga regalo. Na ato'y sod.
3: Wala, mauna ito.
1: Murag mauto. Murag, maugyo na siya. Sige na, manguan na
3: rin. Sige, maglako na
4: rin.
3: Asama mo.
1: Ayaw kong istoryahin, Evo.
3: Ayaw pa doon sa kong amiga.
5: Shira.
3: Yaw, ha?
5: Nahubog na ko. Nahubog na ko din
3: itong ura, Shira.
5: Basilo ako, Shira. Ito'y padayo ng itong kasal.
1: Dili. Dili. Sakit kayo, imong ibuhay. Sakit kayo.
5: Shira.
4: Palayo na, Alan, din, amiga. Palayo na.
3: Mojo, hubog na siya.
5: Hubog na ko.
4: Palayo na.
5: Shira. Asa mo?
4: Pungi, Jessa, pungi.
0: Og mo ni mga ka-vibes, gigisik-gisik yun ang ako kasing-kasing sa ako ang naaktuhan. Sa ako ang bridal shower, anang adlawa pa mismo. Nga diin akong nasakpan, ang akong pamanhunon nga si Ibo, nga nailain kay sumiringoy sa pikas kwarto. Mga ka-vibes, nangayog pa sa ilo si Ibo di rin ako. Tungod kay, maaligi ko no, hubog ra ko no siya itong tungura, og natintal siya, og nadasyo sa tentasyon mga ka-vibes. Ako pangutan na ron ninyo mga ka-vibes, angay pa ba na akong pasayloon? Ang ako ang pamanhunon? Kay nabuok na ang tanan o andam na ang tanan alang sa muang kasal? Og dili na lang ba na ako? Dili ba na ako pagkaslan og dayon? Ang akong pamanhunon nga sa Ibo mga ka-vibes? O sa may mahatag advice ninyo sa ako ang kaagi? Dili ang akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Sakit kay nga ako ang dughan mga ka-vibes? Nga mo'y akong naabdan nga nailaig kay Smiringhoy ang ako ang pamanhunon. Og puong pa niya, nahubog ra kuno siya atong tungura. Mga ka-vibes, dawaton pa ba nako sa pag-usab? Tungod kay naandam na ang tanan? O ready na alang sa muang kasal? O dili na? Mga ka-vibes, tabagi ko ninyo. hatagi ko sini mga bulawanong panghuna-huna. Dari na lang taman, kininong sukit nga tigpaminawan, ining nabantog na kayong programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FMR, Shaira. O kamo na minaw, kamo na mate, sa tong paborito kayong radio, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Miss Eva, did you wapamanis din si Pamela. Si Kuan, Day Michelle, Baino, ato nakauban karon mga kabayam sa nga to ang mga intern gikan sa Kuan, CTO Main.
4: CTO Barili.
0: CTO Barili. Mm-hmm. O niya si Jessery o si Michelle Baino o
4: si Chini Winnie.
0: Okay. Sa itong mga kabayam, siguro na minaw, labi na sa mga nagtanaw sa itong page, comment mo nila sa obos inyong mga greetings. Ingon man usab sa inyong bulawanong panghuna-huna o kung sa may masulti ninyo. Ining atong sender karon nga mao si Kuan Miss Eva. Mm. Shaira.
4: Si Shaira.
0: Siya mo gingon?
4: Wala kay Kuan, commercial?
0: Na. Gani. Sa ito mga kabayabs, garo, no, sa may inyuhang mahatag advice, ito ang sender nga si Shaira, no? Nga pait po niya ang naagian taon, tungod kay maulagin niya, imbes nga malipay, lipay-lipay sila, on sa pagkaon sa Miss Eva, nga maumay naabdan, hinoon niya nga, ismiring hoy, may hinoon yung pamanhon noon dito sa lain.
4: Sa lain.
0: Suspaita. Sige lang, on niya, mabalik na karo taon. Ay, mag-standby ra mo, ha?
6: Request 931. Request 931.
0: Noon niya, syempre, sa mga naglantaw sa itong ibipage din na Miss Eva. O sa may kuan din ha, sa may kanaang pong sa itong mga kabayabs na nagdanaw sa itong ibipage. Apan sa dili pa, kanaang arita ni Chini Winnie. Mga yata siya hapon nga bulawanong panghuna-huna. O kung sa may angay nga buhaton ni ng atong sender inday Chini Winnie. Sa may angayan yung buhaton ni ipadayon ba kuno niya iyang kasal kay buong palagi niya na andam na kuno tanan, ready na iyang reception, ready na ang pare sa pagkasal na lang yun nila kuwang. Ang saman iya ba ipadayon o dili? Ang saman sa may angay buhaton.
2: Para sa ako kay dili na lang ginyo ipadayon kay na buhat magudto sa kuan bisan pag hubog ka kahibalo ka unsa imong gibuhat. So dapat mo take kag responsibility sa imong gibuhat na katong ni liho ka og laing babay.
0: O niya, bahala na lang nga naandam ng mga baboy, ana. Andam ra bang mga litsuno no?
2: Pwede na lutuon nila.
0: Ha?
2: Pwede lutuon na nilang kaon sila sa iyang mga amiga.
0: Sila na lang,
4: no?
0: Sila na lang mga on. Ana na lang. Basta kayo, di na lang gin siya mo padayon. Iyan na lang gin, i-cancel ang kasal, ana. Okay, di na lang gin niya pasailoon din na. Kaya naandam na rabag yung dako rabag handa rabag. Ana, di mo manog na andiay nga, dako kay handa, ana.
2: Dilira na. Mga rich kid mo na sila.
0: Dilira na. Okay.
2: Si Jasmine, ibahala ito nila.
0: Okay, si Kuan, Michelle Baino. So may mahatag ni mong advice, Inday. Michelle Baino.
4: Pare-pareha po ni Chini sir nga different ayong maayong nga dawaton to niya balik kay syempre dako kayo nga sala nga wala pa sila nakasal nakabuhat na siya ginato samot na og makasal niya mabalik pa to niya nga pagkasala mas maayong mo back out na lang siya kaysa magpadayon
0: ingon mas nga kuan ra na dadara ko na siya sa kahubog niya ana
4: ay dili man kuan ang kahubog like
0: dili valid ana
4: dili valid ang dili rason
7: na mahubog unya kibaw siya nga naa ra sa pikas kwarto
4: gibuhat og niya nga
7: naa ra sa Osaka hotel.
0: Okay, sige. Si Kabayab si Jessery. Ang may mahatag advice ni mo Kabayab Jessery.
3: Ang sa ako lang siguro no is dili siya mo dayon-dayon nga biyaan. Like, tabiaan sana nila. Yes, kaya ba siya otak kabalo sa...
4: Niriak.
7: Ano doha?
4: Okay, dyan baro siya makailala. Sa silo siya dahil sa babae.
0: Pulay-pulay mo, be.
4: Sige, dibate. Babae versus lalaki.
0: Si Jessery. Musugot si Jessery.
4: Istoryahan lang siya.
0: Istoryahan. Pasailoon. Sige.
3: Istoryahan sa dato. Kaya kuhan man, huwag mata kabalo sa tibok pang hitabo.
0: Huwag ka na, tinaw. Sakto gina, Jessery. Tinawon, sakto na.
2: Ay, sanday.
0: Huwag mata kaibawagod. Diba,
2: kabahe, Jessery. Oo, sila sa Osaka Hotel. What more if layo na gali ang
3: dili,
2: babae?
3: Nahubog man siya po.
2: Dili raso ng hubog.
3: Dili, mahubog ka ba nag-maklaw din yung eyes, ana?
4: Dili raso.
0: Pule-pule lang. Sa kabayon si Sire.
3: Nahubog na ba ka? Basta nagtuto siya nga. Ang isu di yung... Si Shaira de ito.
2: Yeah. Ay, Dili na.
0: Hubog man dai na naglahan
7: si unsa Michelle?
0: Unsa dai Michelle?
4: Giparihan niya tong last nga drama sir nga kanang mga ipasig pasaylo kay abi niya iyang asawa tong na iyang nadog. Kuan di ay ang yaya di ay. Ma, kana di og mahubog mabuta di og mahubog.
7: Oh, na.
4: Siya di kag mahubog.
3: Disoriented ba ka ana? Disoriented ba ka ana?
0: Ayaw na lang inom. Ayaw inom.
4: Sabaw ka kung mahubog ka. Inanay mo basahan. Ayaw inom.
7: Hala.
3: Nagugma man sa lalaki. Good
4: name. Oy, kung nagugma. Ay,
2: oh, no. Oh, guy, nandito sa usta na hotel.
3: Ay, naka-decide na ang lalaki na magpakasal sila.
4: Oh, yeah, naka-decide na gali siya. Yang ano, nakahimo pa man siya ato.
3: Exactly, wala ito natuyo. Wala ito natuyo.
4: Dili na, itinuyo ka, nagupo na gani.
0: Ay, wala man ito yung aday na. Wala man ito yung aday
4: na. Inuyoan to, kaya gahubo na.
3: Lagi. Ay, hubog lagi.
4: Hubog ito yung, puro rin na hubo.
0: Ah, basta kay hubog ba ko na? Hubog man ay si Jisre.
4: Ang ubang na. Hubog sir kay magwalwal ra man di man na manghilabot og laing babae. Ang ubang hagis,
7: magmaoy. Oh, magmaoy.
3: Ana ra man kitabangan sa dito siya. Oh,
0: nagtabangan.
7: Dili basin ang gikuan ni Jisre kay kanang kasluno naman mutilaw sa uglain. Inana.
4: Bisan maayo na.
7: Tilaw-tilaw na lang di ay.
0: Ana, tilaw-tilaw na lang.
4: Ana na magpakasal, tilaw-tilaw na lang.
7: Oh, kay na.
0: See?
7: Lupit jud ang lalaki.
0: Mao po na, sa may masulti ni mo kabay di sulit, pero tilaw naman lang ko, no?
3: Sila na lang sakto.
7: Awa, niyo pinuti na, wala na.
0: Ina lang, sige, kamo may babae, sakto mo mo perme. Oh, mga babae, mag kuno, sakto perme, good kabay di sulit. Sila na lang sakto, eh.
3: Sila na lang.
0: Sige, sila na lang. Okay, sige, nasa to ang iyang FB page, David, kaya yung mga nag-comment din namin
7: si
0: Eva.
7: Okay, niingon si DJ LC, mura jud ko, gitiko ninyo. Onya, maayong hapon, mga palangga. Tapos, si Ma'am Felma, Trazona, haha, kalingaw ninyo, oy, karon pa ko nakakita sa inyohang live, ana. Tapos, niingon si Ma'am Venice, kanang klasiha sa laki uroy, kuha ag bayag. Biyain na, dili rason ang kahubog, smeringhoy ng dako.
0: Smeringhoy na.
7: O niya, niingon si John Rambo.
0: Rambo? Dini, rambutan.
7: Kumbate, ana, kumbate. O niya, ingon ni Basilio Rudolph, ayun na lang napadayo na, ihawa lang gihapon ng imong baboy. Ihawa ipanghatag na. Sa silingan, kay nag-smeringhoy naman na sa lain imong pamanhunon.
0: Sus, pait. O, oh, okay. Sama na, nahinaykan, managiparupong pa ni Kabayb Jirse, Jirse naman, Jisere, kinahanglan ko na pa sa iloon, kay isa man nga hubog man, di ba, Kabayb Jisere?
3: Oo.
0: Oh, hubog man.
7: Oh, muay na gyud si Michelle Baino.
0: Sa day, Michelle.
4: Yung mahubog na siya kalima, kalima po siya kanilabot.
0: Oo. Yan, katoroman kang higayon na
3: Kabayb Jisere.
4: Katoroman.
3: Kung sunod na,
4: Sure ka, kausar, katoro to. Sa trial and error.
0: Kausar naman lang. Di naman siya mausap, kausar na lang. Again, napanin ha si Kabayb Jesus na sa Rino sa iba.
7: Okay, niingon si Kabayb Jesus. Maayong hapon, DJ. Sorry ko, Mambo, I mean, the Eva selfie. Ako ikatambag si Sender kay i-aria na lang ang kasal. Pero sa dili pa, masindo tingali na panag-istoryahan. Isa siguro for closure na lang. O for clarification na lang po. Pero sa akong side, DJs, maski ako ang mahubog, makamalay pa man ko nga og anak. Ang sanina, apakas maayong
0: panghuna-huna na.
7: Sana, palayo na lang jud kas tintasyon. Maori na sender oy atras na lang jud, buhatan na lang ang closure. Maori na DJs and more power
0: 93.1. Okay, sige. Salamat kayo ninyo ha, Day Michelle og Kabayb Jisri og si Day Chini. Sige, wala tayo kuan mga kabayabs kay pati commercial Miss Eva. O niya, mabalik na karong taon-taon kauban si Uncle Boy o si DJ Pamela. Ang ipangayong awit mga kabayabs na to ang sender. How do you heal a broken heart? Diretso, diri lang sa paboritong radio. 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mga kabayabs, mauna ni. Welcome magtanan sa itong programang Request 931.
8: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
9: 93.1. Maana ni.
10: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
11: Imong gibati.
10: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
11: Simpatiko.
10: Og romantiko.
11: Romantiko.
10: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwan sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: Oh, come on, Mindanao, sa to paborito radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio sa Bruno Magagawain. Oy, kumusta ang tanan? May napag sikay-sikay, may hapon. Ano yung adlaw karon nga Miyerkules, mga ka-vibes, no? Huwag ma, tigmo-tigmo na santa. Adlaw nga hoybes. Ano yung Miss Iba, did you pamilya ang Uncle Boy?
1: Oh, yes! Ano yung,
0: kumusta nga ito mga ka-vibes karon?
1: Hmm?
0: Mauna, oh. Bisan on siya nalang yung mga huna-hunaan na ng Facebook.
1: Kaya nga, did you recall mo, nag-viral na ba ka ito?
0: Oo, oh, na-naama, apil-apil, siya's buntis-buntis, guys. Ako andra kanaang maorgya po na ko si Eva. Pero makakuan biya kanaang makaana ka ba kuya wa day no ng naan di pormada ni mo.
1: Bitaw, no?
0: Maka labi na sa mga lalaki ba. Ng naan di day na
1: mga pelahupog. Oh, kanang mga pelahupog dagkom nagkian.
0: Oh, kanang lahi po na ilaha. Nindot din mo na no sa to mga kadaghan akong mga barkada po diri wa na. Dagko na kay tiyan diri sa Facebook Miss Eva.
1: Bitaw, no?
0: Buntis na ko no. Mga pagawas-gawas na silang tiyan kay wana mag-alanak na. Ayos na mga ka-vibes, karon ang istorya, nga to ang sender was Eva, maukinig si Kuan.
1: Si Shaira.
0: Si Shaira. Oo. Oh, nga kanaang na problema sa siyang bana karon ay ang pamanhono di ay, kay nasakpan na giniya sa adlaw pagkadintaon sa kanang ilahang bridal shower, no?
1: Sa ako apod, Uncle Boy, kay Kuan, kay nang diligyod baya lalim ang na-feel ni Shaira, no? Kay nakakita mo siya sa akto. Ingon ana, o niya, sakit jud na, o niya, makatroma. So, sa pagkakaroon, i-cancel lang sa ang ilang kasal karong October, o niya, iyasang hunahunaon pag-ayo. O wala na siya'y gugma sa iyang pamanhunon unta. O mauna, mag-move on na lang siya.
0: Move
1: pero
0: na
1: kung
0: lang.
1: Nahigugma pa siya,
0: istoryahon,
1: o niya, magbalik sila, pero di lang sa magpakasal.
0: Di lang sa gayong kasal. Move on, postpone lang sa postpone. Okay, aron nga iya pang mapanidan niya ba? O sagi ka na ang kalaki. So, sunod, yabang hubgo na po sunod. Aron kayo, nagkahubog na po, basig mausap na sa... Anak na lang, ikuan na lang, i-cancel lang sa nagkasal. Kaya mitra, layo pa man to, October pa man. Kana ang katong siguro, wapamasan mo kapadaog mga invitation. Pwede raman mag-post Facebook na cancel ang kasal. Okay, sige, unyawan naman tayo yung oras. Miss Ibay kayo na.
1: Sa mga gikapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o kasumbungan, sa ilang magsinatian, sa kinabuhi, sa kasakit o kalipay, diri na mo sa atong programang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang Inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, selfie. Bye and good afternoon, mga ka-vibes. Amping!
0: Alright, DJ Pamela.
2: Mayroon, wala ba tayong oras? Ako na lang sa DJ Pamela. Mag-ingon, stop thinking in the start. Doing exam at may hapon. Kanatong tanan, mga ka-vibes. Uncle Boy!
0: Alright, oy, huwag mga adlawa ha. Tigmo-tigmo na sabda mga ka-vibes. Huwag mga adlawa. Ako na lang usab si Uncle Boy. Ninyo mag-ingon, tiguang bitaw. Paniti, di ba taros? Hindi ko mambo. Again, iwan naman tayo kong oras mga ka-vibe. O niya, siyempre sa itong sender karon salamat kayo sa mga pagbabuhagay sa mag-share sa mga kasinatian sa gugma kaagis kinabuhi. O niya, manghinaot na nga nakakuha kag idea ang si Angay Buhaton. Ining muha karon kasinatian sa gugma kaagis kinabuhi. Okay, iwan naman tayo kong oras panahon mga ka-vibe. Daghang kayong salamat, no? O niya, ganaang ang itong kauban kaganina ng itong chief engineer, Sir Virgilio. O niya, karon Sir Edgas, o niya, napon si Ma'am Junets diri, Sir Gabriel, o si, ang atong station manager, usap, si DJ Langga Nida, mga ka-vibes. Wala tayo kong oras, salamat na lang sa inyo, makanunan nga pagsunod sa to ang mga programa, sukat gaganin ang buntag, hanto din yung orasos kahaponon. Wala tayo kong oras, dagang salamat, ako na lang usap, si DJ Rico Mambo, mag-ingon, lihok na, mintra sa'yo pa, mintra sa pay panahon, na pay oras mo nga gustong buhaton, buhata na, mga ka-vibes. Dagang salamat, og maing hapon ka natong tanan, mga ka-vibes. Amping og, bye-bye!
3: Request 931. Request 931.

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkaya.

0: inyong paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man.

0: bun. Maana ni.
1: Puntag na ka-vibes. Sugdan taw sa'yo ang

paglilipay. Pilia ang paglaom o pilia ang pagpadayon. Bisan sa kalisod karon sa atuang panahon, mga ka-vibes. Oras na ito, mga ka-vibes, alas 4:28 na sa kabuntagon. Og welcome na usab sa atuang programa matag sayo sa kabuntagon, alas 4 hangtod alas 6. Ang programang lingawon ka, bukawon ka, og pasayawon ka. Programang buntag na vibe sa 93.1 FMR. Favorite Music Radio Cebu ka vibes. Mauna ni. My morning, my buntag, mga ka vibes. Oo, adlaw karon nga Huwebes. Pizza sa isa buwan sa Agosto. Tuig 2026. O karong adlaw, mga ka-vibes, no? Kay holiday! Saka, sa kinatibuk ang probinsya sa Sugbo, mga ka-vibes, holiday. Oo, congratulations sa mga nag-holiday karon. O siyempre, mga ka-vibes, o adlaw nga Huwebes man, o nada yung tipangutana, oy, o ha! Nga manginahanglan sa inyo ang pagtubag, ha? Oo! Ato ang pangutana karon, i-reveal dayo na to. Kaya ron, samtang magkapimuri, mag-una-una mo, unsa ninyo yung pagtubag. Ato pangutana karon, butang ka maon eh. Onsay usa ka butang nga dili mapalit sa kwarta pero bililhon kaayo para nimo. Alright! Onsay usa ka butang nga dili mapalit sa kwarta pero bililhon kaayo para nimo. Oo, sa adunay tubag di ha. E-text lang sa 0995-472-0802. Akong usbon, 0995-472-0802. O syempre, wala pa ko kapaila-ilan ninyo, mga ka-vibes. Ako di ay ang inyong ubos nga lagad sa kahanginan. Wanay lain mamukaw ninyo sa iyo sa kabuntagon nga. Oo, mamukaw ninyong nag-remix. Mamukaw ninyo nga nagpa-disco kayo sa kabuntagon. Kay siyempre, ang atuang tumungog toyo sa'yo gani sa kabuntagon nga programa. Good vibes lang yun ta, ha? Good vibes! This is your DJ, DJ's Bracket Gunato, a.k.a. Nior. Tana! May lain pa? May lain pa ba? Wala na. Alright! So mag-uban-uban tahan ito nalang sa is, mga ka-vibes, no? Siyempre, atong usbo na itong pangkuntana or pangkuntana karabuntaga, ha? Onsay usa ka butang nga dili mapalit sa kwarta pero bililhon kayo para nimo. Alright! Alas 4.31 na, o siyempre, pangapi sa mga aduna ikapi diha o pamahaw o pagsima-sima na mo diha, mga ka-vibes! Good morning, good morning, good morning! Alas 4.31 na!

las 4:49 na sa kahaponon. Kahaponon na noon. Oy! Mauna na, kaya nga nung nangape. Oh. Alas 4:49 na sa kabuntagon. Mauna na diya. Imbis bawal, mo ina mag 3-in-1 si DJ's bracket kay bawal yun na. Wa may lain pa mainit na inom. Karon murag nagpalpitate tangagi. Oy, kisa mato pareho na ko, be. Nga bawal niya mga pe, be. Bawal mag 3-in-1, be. O, wa na. Nagpalpitate nangagi. good morning, mga kabahan. Sa itong pakutan na karong buntaga. Onsay usa kabutang nga dili mapalit sa kwarta pero bililhon kaayo para nimo. Oh, unsa man. Onsa? Kama gustong mo tubag ni ha, i-text lang sa 0995-472-0802. Oo. Oh, shout out sa mga nagpalpitate. Good morning, Nika Vibes Arwili! Sige, pinakauna na to ni Good Morning din rin, no? Oh, good morning! O niya, syempre si Ka Vibes Panning po. Grabe ha. Good morning! Ka Vibes Panning! Good morning, DJ Sprocket. Kumusta man ang weather diha sa Cebu? Dire, grabe, alimot kayo. Ang ako pagtuo ka ganina kay mo kuan, mo uwan kay Daguman, napalid ra siya. Oh, mura ka tong uyab ni sa mong silingan nga napalid sa lain. Good morning, Madam Baby. Good morning. Ang Gugma DJ. Ang Gugma DJ niya diri sa ako. Dili mapalit sa kwarta. Oh, mao ba? Madam Baby. Unsay usa ka butang nga dili mapalit sa kwarta pero bililhon kaayo para nimo. Oh. Ang usa ka butang nga dili jud mabayran og pila ka dump truck nga kwarta. Ang ako kasing-kasing nga nag-umol og gugma ngadto sa ako tibuok pamilya nga dili jud mabayran og bisag unsa. Oh, kana. Okay kay na. Oh, okay kay na. Pero ganahan gyud ka mahimong kuan. Asa ka na ito? Oh, ganahan gyud ka mahimong gahapon ganahan ka mahimong maligas kay para makamangan nimo ang mga chika. Oh. Sige, unsay usa ka butang nga dili mapalit sa kwarta pero bililhon para nimo. Oh, unsa man. Oh. Unsa man. Phil Jain. O ninonoy. O shout out sa mga nagpalpitate yan. Wala yung realidad na ako, no, mga ka-vibes. No, bawal gid ko ng mga kanang kape nga mga 3-in-1. O, basin sa nga kape, basta kape, bawal gid ko na. So, may lain nato ipamainit. O, napugos na kay para mainitan na itong tiyan kay, bawa naman ka. Karo nagpalpitate. Good morning ni Larry. Good morning. Sige, onsay. Usa ka butang dili mapalit sa kwarta pero bililhon. Kaayo para nimo. Alright. Alas 4:50.

na ito mga ka-vibes. Alas 4.59 na sa kabuntagon. Kamu na mino lang po sa programa ng Buntag na Vibes. Good morning DJ, shout out from Bogo City. Hi Jane, good morning. Hello to DJ Era M. Oo, ano yung katanungan natin ha? Atong Tagalogon ang atong pangutana or pakutana karbuntaga. Kung may isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera, pero napakahalaga sa buhay mo, ano iyon? At bakit? Oh, at bakit? Oh, ano iyon?

0: Shout out from Buhol. Hello ni Rosalie Design. Sige. And hello to Summer Pamilya. Oh, bakit pamilya? Bakit?
1: Oh. Oh, sige. Simulan na natin, ha? Okay.
0: And shout out ko sa mga Kalma Farm sa Zamboanga. And ugali, Dol. Hindi mabayaran lalo na kung dami kang matulungan. Yes! Tama! Oo, ano yun? Hindi mabibili ang pamilya. Respeto po yan, sir, at dignity po, kana. O Bernard Cabrera, good morning. Ang paghigugma sa usa ka pamilya, DJ, nga di mabayaran og sapi basta magkasinabtanay. Tinuod na, totoo yan. Oo. Good morning, Nika Vibes Jerome.

Oo, di li pamingaw? Unsayo sa kabutang nga dili mapalit sa kwarta, pero bililhon kayo para nimo. Or kung may isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera pero napakahalaga sa buhay mo, ano iyon at bakit? Oy! At ang ipunin niyo mga ka-vibes ang ito ang pasumba. O 30 minutes ka pasumba, 5:30 to 6 a.m. Oo! Good morning! Sama.

good morning yung tanan mga ka-vibes. Siyempre ito mga ka-vibes yung mga drivers, good morning ninyong tanan. Maayong morning, maayong buntag. Mga taxi drivers. Mga Grab drivers. Mga driver sweet lovers. Good morning!

Oras na to, alas 5:11 na. Ang pagsalig, dignidad o respeto sa usag-usag DJ, di sad na kabayran o sapi. Tinuod na. Tinuod yun na. Good morning, DJs bracket gugma. Dili mapalit o gwa kay kwarta. Oy, Alvin Mindahaw. O sipa kay kasayos kapuntagon, ha?

gikan ni Bernard. Bernard Cabrera. Edukasyon, respeto at dangal. Oh. Diba? Diba? Alright, so mga ka-vibes, no? Basta adlang Huwebes gani. Automatic ang ato ang mga playlist. Oh, kanang OPM novelty. Oo, OPM novelty, ha? Mga na ito ang playlist. More on Tagalog, ta? More on Tagalog na mga playlist, mga ka-vibes. Good morning, ni Bulingit. Good morning, Kuya Dins. Kaingay sa Kabuntagon, Jun. Ay, oh. Kaingay. Ayaw ngay. Good morning, good morning, good morning.

mga kabulaklakin dyan. Alas 5.18 na sa Kabuntagon. Good morning, good morning, good morning, good morning. Ato ang panguta na karubuntaga or pakuta na onsay usa kabutang nga dili mapalit sa kwarta pero bililhon kaayo para nimo. Or kung atong tagalugin, kung may isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera pero napakahalaga sa buhay mo, ano iyon at bakit? Good morning, DJs. Bracket ang utang nga kabubuton. Maoy dili kabayran og kwarta, DJ. Oh, shout out di icon ni Tiboy Marcinades diya sa City of Naga. Oh, musta do? Ayaw do. Oh, from Peter Marcinades diri sa Mandaue City. Good morning sa mga taga Mandaue City, mga taga Lapu-Lapu, mga taga Cebu City, mga taga basta Tanan City. Oh, mga

support nila ni Ma'am Arlene, Ruel, Aline, Al, Tony, Nano, Tulitz, Ogni, Jubin. Salamat. Salamat po ninyo. Ay, pagpaminaw ninyong tanan niya, ha? O, sa mga drivers niya, good morning, good morning, good morning. I-shot nyo ang ball.

say usa ka butang nga dili mapalit sa kwarta pero bililhon kaayo para nimo. O in Tagalog, kung may isang bagay na hindi kayang bilhin ang pera pero napaka

sa Hubay, Liloan. Good morning! And hello ni Ma'am Jocelyn. Good morning, DJ. Greet ko lang ang akong anak nga wala kayo'y tulog kay nagbantay sa baby. Oh, shout out! Pugihana, no? Pugihana sa maguwang, no? Nagbantay din sa baby, no? Good morning! Good morning all, good morning po ay dahil sa mga taga-sayaw si Bunga na karoon namin now. Si Benito Lumbra. Ato mga ka-vibes niya. Always kuno siya namin now sa live o nagtanaw sa radio. Very good! Mamukaw siya sa mga nagmata na. Hindot yan na. Mamukaw sa mga nagmata na. Oh. Good morning, DJ! Oh, DJ Lamion, shoutout ko sa ako mga kaliwatan sa Kabadbaran City o sa taga Panlaisan, mga Algodon sa nakailan lang nako. Salamat! Salamat po! Good morning ni Karen Gubalane sa may sitio Kanipaan, Barangay Kagagan, Puro Kamotes. Oh, tag-usa nga ni Matasin sa zoo ini. Good morning to Ismer Adaptar Istare from Tagbilaran City, Bohol. Good morning! DJ Pasara sa ex-husband ko sa Manila. Move in na. Oh. Mau ba? May ex-husband ka. Oh, shoutout sa mga ex. Oras na ito mga ka-vibes, alas 5.26 na. At ang ninyo karong taon-taon na lang ito ang ka-vibes pa Zumba, pa Budos or pa TikTok. Oo, alas 5.30 na hantod alas 6 ha. 30 minutes nga pag sayo-sayo exercise. Ato ginisang gituyo nga natay 30 minutes nga pa cardio. Cardio nga kanang workout. Kay aron, dili tayaon ang ato ang mga lutahan. Dili mukagar ang ato ang mga joints. Oo! Mona, sa mga gusto niya magsayaw-sayaw, exercise. Oh, at tangina ninyo kay non-stop na sa 30 minutes.

Oras na to mga ka-vibes, alas 5.33 na. Kamo na minalaya po sa programang Buntag na Vibes. Ang programa makalingaw, makapukaw o makasayaw. Huwag naman ito sa lingaw, huwag naman ito sa pagpamukaw. Ni bata na mo riyak, andam na pamamusayaw. Ibao ko lang ko ba nagsayo-sayo na nakaganina pa sa ito ang mga manindot ng mga novelty song, mga OPM novelty. Oo, kay bao ko na, nalingaw na mo riyak. Yeah, siyempre, kay magbudots naman ta, magpasumba naman.

mga sugara. Are you ready? You wanna make some noise? Samay-samay tayo. 1, 2, 1.

5:58 na. Mayong pagsayaw-sayaw ninyo ito na rin. Mayong pag sound trip. Oo. Gipaningot ay. Gipaningot yung sinayaw. Nihangos ko, nihangos. Nisayaw gid ko mga kababs. So, kaya ron mo panington tanya mo gawas ang kanang kape sa atong lawas. Kaya para mo huwag tangang palpitit. Good morning ni Mama Lorna Albios. Good morning, good morning. O siyempre ako po ni good morning. Ako nga man o ginahan diyan sa may sitio kan mga sang barangay dela Puro Camotes. Mga Gunato family di ako nga man Hermine Hildo Midogon na to. Mama Lolita Lita Gunato.

Good morning sa mga kugihan o mga walang tulugan ng mga marshal sa may Lapu-Lapu City Hall, mga kaubanan ni Papa Alfonso Basalo. Good morning, good morning. Oo na sila si mga sir na to, si Ronald Pantunyal na, si Gary Vinci, si Carlito Rodrigo na, Jay Casillo, Jeffrey Daitol, Jonas Lozano, Richard Alisar, Judy Vilhumansing, Felix Boy Buok. Good morning, good morning, good morning. Oga, good morning po sa kong amigo niya, no? Oh, si Sir Mark, Sir Makoy, Marky. Oh, good morning, good morning. O niya, kita-kits na karong Domingo po, ho, no? Adto ta, mag-abot-abot ta dito sa may Macta New Town, kay na dito ang Iron Man. Oy! Iron Man and Iron Woman. Oh, Domingo na po, ho. Oh, again, good morning to Sir Makoy.

0: Lapu-Lapu City Hall, mga ka-vibes. So, mana dyan eh. Magpatigong nag-yod ko, ha? Ato na ko, mga ka-vibes. So, dagang kay salamat sa inyo. Pakiguban ka na ko sulod sa 2 ka-oras sa programang Buntag na Vibes. Musunod na ang programang Arangkada sa Buntag. And this has been your DJ, DJ's Bracket Gunato, a.k.a. in your... Tano! May lain pa. Mabalik ko niya alas 11, mga ka-vibes. Para sa programa ka-vibes, sad sa Odto. Ato na ko, mga ka-vibes. Ampi-ampi mo tanan, ha? Kay... Oo, love ko kamong taran!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito, mga ka-vibes. Alas 6:01 na sa Kabuntagon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
3: ACS.
4: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
5: 93.1 FM Radio Show, ka-vibes. Mauna ni.
4: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
5: 93.1 FM Radio Show, ka-vibes. Mauna ni.
4: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: mga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kung nagkagawasan sa prensa o pagpadayag dili nilugpitan. May buntag Sugbo, Kabisayan o Mindanao. Adlaw karon nga Webes, pitsasay sa buwan sa Agosto 2, 2026. Welcome sa Line of Sam edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon, ako ang inyong kabahib, si Tonton Alcosantugop. Mag-iskot na sab kita sa mga butang o mga isyo nga may labot ang katawhan. Kang kansang atong tumong, aron kita makaumol o kaum nga opinion, ingon man ligdong nga baruganan. Maliso pa'y buko sa kawayan.
1: Arangkada sa Buntag!
0: Kabaibs, kumusta man mo? Ilabi na sa atong mga kabaibs sa tibuok probinsya sa Sugbo. Karong adlaw ang ika-457 nga charter anniversary sa probinsya sa Sugbo. Today is the 457 charter day anniversary of Cebu Province, mga kabaibs. Therefore, happy anniversary, Province of Cebu.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: O niya, special non-working holiday ron sa Tri-City, sa Mandaue, sa Lapu-Lapu, o ingon man din sa syudad sa Sugbo. Mao'y deklarasyon sa Malacanang, mga kabibes. And of course, sa tanang mga ginsakpan sa probinsya sa Sugbo. But pasabot niya na special non-working holiday, why klase unya why kanana ang trabaho sa gobyerno karong adlaw ngadto sa mga ana sa pribadong sektor do na moy plus 30% sa inyong mga sweldo.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Sa mga gusto mo timang og mosalmot ining atong programa sa kanunay kabibes, welcome gayod kayo kamong tanan. Unya ang atong official text line 0995472-0802 usbo nako 0995472-0802. Ang atong official Facebook page ang 93.1 FMR Cebu usbo nako 93.1 FMR Cebu.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Bueno, mag-isko tata mga kabaib sa kining nahitabo nga 13th day sa Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kaghapong adlaw.

0: kana lagi ang gitawag og exploitative attitude. Nga mura ba gisakyan ang panahon kay ha? Karong gong panahon na mga kababs labi na naka sa Misayas ug Mindanao, I must admit it. Ha? Popular yung kayo si Vice President Sara Duterte. Di na lang kung ano ng mga Tagaluzon, kay kanang mga Tagaluzon. Ha? Kaniadto man sila. Kaniadto pa na sila nga politikag yung kinaon. Pero dinis ato sa Kabisayan ug Mindanao mga kababs, there are a lot of personalities here. Ha? Nga atong nakita nga ang tumong og tuyo nga nilaban lang gyud sila sa vice presidente mga kababs kay do na sila ilang kaugalingon sad nga vested interest mga kababs.
1: Arangkada sa Butang.
0: So gisakyan nila ning trend karon. Mao bitaw intaw ni nga lagi sa kituod mga kababs but ha? We have to stand for the truth. We have to stand for what we believe is the statement of facts. Ha? Laliman ka sa gibutya kagahapon ni Shailene Del Campo mga kababs nga matun niya. Ha? Karun pag inisukad, masukad. Nga naka-audit ang ikpaw. Gangusa ka sitting ma DepEd Secretary Tunay Intelligence Funds mga kababs.
1: Arangkada sa Butang.
0: And you know what? Ang pangutana unsa may labot in town sa Departamento sa Edukasyon mga kababs sa pagpatuman sa kahusay o kalinaw sa atong pinangga nga nasod sa Pilipinas. Ha? Kana mo ay numero unong pangutana. Ha? The teachers are supposed to be the molders of our youth. Mao man ay unang tumong og tahas sa Departamento sa Edukasyon. Then, ngano man nga manggilabot man ta sa gitawag og peace and order situation sa atong pinalangga nga Pilipinas.
1: Arangkada sa Butang.

0: enforcement agencies. Kaklaro ana, by its own description alone, mga kababs, Department of Education. Ah? Nga ang tumong og tuyo pag-edukar. Nga ano man itaon nga manggilabot man ta sa isgutanan sa intelligence gathering, mga kababs, nga ang kapait raba nga kung imo gong subayon, klaro kaayo nga nawaldas ang kwarta. Ah, dili nila kwarta nato nga katawhang Pilipinhon.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Good morning to ni Kabibes Nudes Pubadora. Matod pa niya, good morning Kuya Sir. Likewise sa Kabibes Nudes. Ha? Salamat kayo sa imong pagsunod sa itong programa. Unya, nga ito ni Kabibes 4541. Good morning Kabibes Sir Tonton. Wow na wow, good Kabibes. Siniswerte kaayo si Inday Bratinila. The only BP nga na intelligence and confidential funds. Bumbilya raba. Kuwarta na natong yanong katawhan. Therefore, it concerns us. Tumpak kagyod sa imong opinion, Kabibes 4541.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Moni kapait, mga Kabibes. Unya, ah, karon nga, natribukar na ni sagi himo nga kanang audit sa mga eksperto sa Commission and Audit. Ah, ang uban musugot sa mag hasta mga pangaan ganiin taon. Wa diri wa dito. Laliman ka mga kababs, matod pas usak ka magbabalaod, ha? Nga kini ko nung Chichirya Gang nga iya sa Office of the Vice President og sa kining Department of Education sa dihang ang namunuan maopa si Vice Presidente Sara Duterte, mga kababs.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Chichirya kay mamunta yung mga pangan. Ha? Mary Grace Piatos, ha? Si Nova Santos, ha? Kinsa pa tong uban nga mga pangalagi tao nung chichiryaw, napay chipe sus tao no, kuwang na malang ni sila mo ingon nga, ha? Kanabi taong og imog yung palauman ba, imog yung analistahon og mayo, gibinuangan ta nga mga Pilipino, eh? Spoko ba na ni mo kababs nga? We are talking here of 612.5 million pesos. Nga, og imog yung ipasubay sa existing auditing rules sa gobyerno, mga kababs. Ang ilang gihimo nga liquidation, kili magitaon mao, mga kababs, oy. Ah, kaluoy ba natong mga Pilipino unya doon na malanggihapoy mula ba nila nga bisag? Ha? Ah, klaro kaayo nga gi lamu-lamu lagasto ang kwarta nato. Laliman kag unsa nay gihulagway nila speedy spending para nako murag express, ha? Ah? Express expending man to. Perting tulina gyud. Ha? Laliman kag within 11 days. Siguro na siya ilang kananaang, ha? Ilang pag-liquidar, ha? Pag-liquidate rather. Dili pag-liquidar, kailain ng liquidar. Kay bot sa bot ang gilikidar imong tao, imong gi-liquidate ang tao. Imong gipuka ng usa ka tao. Ilang gi-liquidate sold sa 11 dias, mga kababs. Ha? 125 million pesos tayo ang nagasto sa maong pundo.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Unyar ba ang butog? Mudayon ba ni si Ramil Madriaga? In as far as Ramil Madriaga is concerned, mga kababs, adili ganin na tinuod nga 11 dias. Oy. Matod pang Ramil Madriaga, sayon na kayo naman nagibuhat. Huwag 24 oras, tulo na katawa ang mong ginuol ni ana. Kay gisugo ko ni Vice President Sara Duterte, kuyog nako kanang ginganlan og Army Colonel Raymond Dante Lacheca, mga kababs, nga tan-aw nako bakakon kaayong dako nga koronel sa armadong kusog sa Pilipinas.

0: Good morning og welcome back. Shout out ka to ni Kabibs Golden Ziga. Good morning, Sir Tone. We are always listening. Ask si Ruben sa witness, nakaakyat ka na ba ng bundok? Sabi ng witness, hindi po puno ito. Puno ito, audit namin. Boom! So palpal si Binoy. Maawitaw Kabibs Golden Ziga. And yeah, maulagi na nga pait kaayo. Because the reality is, mayoriya sa mga Pilipino ni Butar, ni Binoy, ni Senator Robin Hood Padilla, number one pagyod sa eleksyon ni antong 2022 national and local elections, ka vibes? Sao man ni mo? Nga gihimo mang number one nila si Binoy, mga ka vibes, ang buton sa pwede kaon sa mga Pilipino nga tungod kay artista mo may gibutaran nga klaro magkaing bumbilya. Good morning, Sir Gantoni, Kabibs Alvis Kumaling. Good morning, Kabibs Sir Tonton. Ang nagdala og gubot sa atong tibuok kalibutan, way lain si Digong hasta iyang anak, otro ang Petra Caldero, malditang dako. Imo kong gipahinunduman, kabahi ni Petra Caldero, Kabibs Alvis. Inigbalik na ko niya, second portion. By the way, straight taron mga Kabibs, 6 to 9. So, kanini ang atong salida, tulogid ka oras. Pasa sa atong kinini ang arangkada balita karong adlawa. So, mauna nga kanikang Petra Caldero, grabe ni. Kay og ang pamahayag pa ni Senador Ping Lacson ang atong pahimugatan, mga Kabibs, matod pang Senator Ping Lacson, they discovered a cauldron of worms, mga Kabibs.
1: Arangkada sa butan.
0: Unsa may bot pa sa bot? Usagid ka kaldiruhan sa mga pasyensya sa mga basig dunan ay namahaw o na mainit di aron? Ha? Kananaabang usa ka kaldiro sa mga ud ang nadiskubrehan sa buhatan ni Senador Ping Lacson tungod sa ka dako na sa ilang nadiskubrehan nga anomalya nga dunay timailhan sa korupsyon dito sa Taguig City, mga Kabibs.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kay grabiha ko ditong dapita, pagka tan-aw.

0: Oh, tak. Kening tawhan, ha?
1: Pinoa!
0: Yeah, updated kini si Kabibs Golden Ziggy. Ingon pa si Kapuna, next week there will be another set of names na makakumpleto og fruit salad. Bitaw, Kabibs. And anyway, I just do not know og matuman ba ni Kabibs kay ang nagrihan kagahapon, haloka pa tong ilang bagong defense lawyer kagahapon, si Attorney Christine Ferrer, nga taga Davao City, mga Kabibs. Pagkanang pabuot-buot man, tanabi ni mo sa primerong istorya niya, ang ilngig kay makastorya, your honor, blah, blah, blah, kay inani mga Kabibs ba? Uy, nilapas ko gamay, last size 32. Pupos lang ko baka diyot mga Kabibs ha? Human ini, atong balikan o niya, atong isgutan kining nagpadayon laging 13th day sa Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Palihog, standby. Arangka!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Mga init ka pang hitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa Buntag. Arangkada sa Buntag. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 sa Buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
3: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.

Pinasalamat kay mga kabayes, padayunta sa atong arangkada sa buntag. Sa gihapon ako inyong kabayes, si Tonton Alcosantugub. Pwede mga kabayes ba? Kanabang kinimagong isyu halagi, this is not a matter of matod pa napatuman bagyod sa Department of Education o sa Office of the Vice President. Ang tahas kalabot sa kining pag hipos og impormasyon alang sa kanang security, alang sa peace and order sa Pilipinas.

This is about people's money, mga kabibes. Ha? Kwarta na ito, mga Pilipino. Nga, spoko ba ni mo, mga kabibes? Kanabang, klaro kayo nga gibinuangan ta. Kaya nga no, og imo gong ipasubay kining lagda sa Commission and Audit, kining Joint Memorandum Circular, ha? 05-01, mga kabibes. Giklaro dito sa maong lagda nga kanang pag

0: Gildore. Good morning, Kabibes Tonton. Sigon ni COA nga wala man nakasulat sa circular number of days ang CIF. Yeah, tinuod na Kabibes, naklaro na sa kining clarificatory question sa mga interjection sa mga kininiang mga senator judges. But to me, mga Kabibes, regardless of kay depensa man nila nga dili man illegal kuno nga nagastosod lang sa 11 kadlaw ang 125 milyones pesos. Nga in fact, lalisunon pa kayo kay og ang atua sa witness na si Ramil Madriaga pa to. Muingon man si Ramil Madriaga nga di ganina tinuod. Kanang waragay 24 oras na muna nga napanghatod na muna maong kwartaha among gipangsuod og duffel bag. Nga niya pa, doon na sila gihatang nga tao dito sa San Pablo City sa Laguna. O niya, ang nisunod o sa kabar diri sa May Quezon City, mga kabayos. O niya, ang lain dito sa parking lot sa buhatan sa Office of the Ombudsman, mga kabayos.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So to me, kabayos Benji, that is not much of an issue. The bigger question should be, giun sa Manila paggasto ang kwarta? Spoko na nimo mga kabayos nga, rental of safe houses? Tagdos milyones mga kabayos, unsa man ang ilang safe house tao noy? Nagpuyo sila bahay nga bulawan mga kabayos. You know, disclosure lang ni mga kabayos ba? Kanang literal bitaw nga daghag bulawan nagag diamonds nga balay nga atong natuan nahimo ng malangguning tourist spots ha? Ang balay ni kani Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson kanang gingalan og baluarte ha dito sa Ilocos ngilgiga lagi mga kabayos ang katri lang daan daghan ng ha kanabang ha bulawan gold ha. Digi ka, inigsod ko ni mo eskwarto ka, Vibes. Ha? Nagyoy mo escort ni mo. Nakasuroy may dito. Sus, ngilngiga lagi. Kaingon ko ba, ang ngilngiga, ano yung pilakan ni kamilyon, yung kantidad ng mga nga kwarto sa, o niya, kay bawa na mo, Governor Luis Chavit Singson, mga ka, Vibes, nga gituan nga mo ay usa sa mga dakong financier sa habig ni Vice President Sara Duterte. Ha? Kanto, o ingon niya ito ang papuyan, o niya tag 2 milyones ang adlaw, di ko mag-doubt, pero kini, mga matod pa nila, mga informants, niya ang safe house tag 2 milyones kada adlaw ang abang, ngilngiga ko na nga safe house 2 milyones, mag yun. Salamat kanto ni Kabaib sa Brando Santisas, niya pa, happy listening to Randy Santisas, o niya, ngadto ni Kabibes John Rambo sa Mindanao, kumbati. Kumbati good kanunay, Kabibes John Rambo. So, mo ni, nahitabu ron. O niya, maghimungot kayo ni si Ruben Padilla, mga Kabibes, kay Iagyonggi, pangutana si Attorney Wamil nga, Mr. Witness, nakapasyal ka na ba sa mga dako sa Pilipinas? Niya pa ni Senator Ruben Padilla, mga kabibes. O niya ni tubag po in the affirmative si Attorney Wamil. Nga, yes po, Your Honor. Nakapasyal ka na sa barm. May pangipahuta na dito. Yes po, Your Honor. Anong mga particular area sa barm? Niya, waman mo tubag dayon si Attorney Wamil. Ingon siya nga, nakapasyal ka na ba doon sa sulo? Akong gipoint out ng sulo, kanya lagi taon si Senator Ruben Padilla, dili bitaw mag-research. You know mga kabibes, sulo is not a part of barm. It used to be a part of barm, pero og iya paningi research og mayo, ang barm dili na taon sakop, or rather ang sulo dili na taon sakop sa barm. Kasi dihang gipahigayon ang eleksyon ni atong 2019 kalabot sa kininiang pag mugna sa organic law sa katukuran sa Bangsa Moro Autonomous

0: Diyan ang mas limon din ako konbar mga kabibes. Ang mga residente dito sa Sulu, ah, sa ilang plebisito, napildi ang yes at panisupak sila. Muna, karon as we speak, Barm is that, or rather, Sulu is that part of Barm. Pero in the book of Robin Padilla, nga klaro kayong Bumbilya, sakop ko nun is Barm, mga kabibes. So, anong mga tawa na lang ta. O yan, nag-is ko na isang, pumunta ka na ba sa mga kabundukan? Ang yang gipunto, mga kabibes, nga, ha? Niyato ko nung pagwaldas, ha? Pagwaldas naman, kanana ang paggasto sa 125 milyones pesos. Dahil sa kabahin ni Anto, ha? Yatong gipahimugatan nga, ha? Selebrasyon ko nung sa kininiang kasumaran sa New People's Army, katukuran sa New People's Army, o niya, tanan ko ng mga gira tali sa rebuilde o sa kanang armadong kusog sa Pilipinas, sa government forces, pulos ko nung napilde ang mga rebuilde. Motong niingon siya nga, all of the rebel attacks were foiled. Ah, ngilngiga, nakainingilis man si Ruben Padilla, ang asawa ni Mariel Rodriguez. Pero punto nga senseless ba? Sao ni mo, wala na kwenta ang atong mga militar, wala na kwenta ang atong mga anaa sa kananaang kapulisan? Ha? Basta paita lagi mga kabibes kay murabag insulto niya kay ang nakasalbar o atong sakyan ang mindset ni Senator Robin Padilla. Wa mo lampos ang mga pagpangatake sa mga NPA. Ha? Niyatong Disyembre 2022, tungod kay gigasto sa Office of the Vice President o sa Department of Education, ang kwarta nga gikan sa ilang intelligence and confidential funds pagkatoy-toy klaseng utuka ni Robin Padilla. Numairabag ang maong kwarta mo ay nikigsakbang sa mga rebuilde, mga sundao tao natoy, ha? Sa klasihan ng utuka bitaw nga ambot, niya nga nung inyo paging gipadaog ang number one sa milabay nga May 2022 elections. Matod pa ni kabibes, Benjamin Hildore, as per Senator Drilon, nga naapod lapsen si PBBM kay gitagaan og budget si Sara og CIF. Doon na kay punto kabibes Benjamin Hildore and as well as Senator Frank Drilon. But to my mind, kabibes Benji, it doesn't follow nga dili ka mutuman sa liquidation rules. Nga dili ka kananaabang musubay kung unsa ang lagda sa paggamit sa maong gisalig diha nimo nga intelligence and confidential funds. Ha? Dili nga og sa ato bang tinambanon ba na akintahay sa mao bitaw nga niingon si Attorney Lord na kapunan nga sa iyang pagkwinta-kwinta ang nahitabo usa ka scam mga kabibes. Para sa guna, nga itos mga millennials nga naminaw na ito ron. Ha? Kumusta man mo, wa? Mo'y klase, yaya ninyo rin na. Hehehe. Ay mo pa nga yung allowance, ha? Bitaw, ako lang ning ipanag-ingba. Pananglit natin sa atong balay. Ha? Ang imong anak, imong gitagaan, ang sanghid nga mapa, kanana ang nalagi may, na may, kanang bayranan lagi, morning kantidad. O niya di ito. Nangayo pa ng litog. Mayingon siya nga, nami bayranan pa, mga, kung ano good, 1.5. O niya di ito, lakwat siya rin sa imong anak. Gisuroy-suroy rin sa iyong mga amigo. Inana ang nahitabo. Gitagaan o kwarta, gisaligan kay maoy katuyuan matod pa intelligence gathering mga kabibes aron matabangan ng gobyerno apan giwaldas ra sa Office of the Vice President o sa Department of Education, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Sorry nga itong mga millennials, ha. Nahimo lang na akong example ba. Kay ang ihimplo, ang atong kanana, ang analogy, kanimang pagtugot sa buhatan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Because sa tinud-anay lang, mga ka-vibes, na-release ka ng 500 million nga confidential og intelligence funds ngadto sa buhatan sa Office of the Vice President, mga ka-vibes. Kay na-appeal man na sa General Appropriations Act. Kibaw man mo nga unity yung pabiya ni Addo. So nauyuna na, but lagi, wa na magpasabot nga doon na kay pagtugot na imo lang ng iwari-iwari, imo lang ng iwaldas ang maong kwarta, mga ka-vibes. Did you see the point? Mauna, diha. Wa man gid gituman, laliman kag dapat unta ang anaa sa Joint Memorandum Circular nga bisan tuod og nagamit kag mga alias, ha? Gipasabot ni kanhi COA Commissioner, ha? Pastilan bitawoy, ha? Nga matud pa sa maong kanhi COA Commissioner, mga ka-vibes, ha? Nga kinahanglan nga doon na kay tumanon, ha? Si Heidi Mendoza, ang kanhi COA Commissioner. Doon na kay tumanon nga lagda. Nga bisan tuod og mga alias ang imong gigamit, apan kinahanglan nga doon na kay kanang liquidation nga klaro, ha? Nga kanang maong tinuod nga pangalan sa mga recipients, kinahanglan isud na og silyado nga envelope unya nakabolt na, pinaagi sa gitawag og bolt sa accountable officer nga mao ang kanang senior disbursing officer, mga ka-vibes, kon SDO.

0: kaita nga kananaang sa office of the Vice President, mga kababe, si Gina Acosta. Niya pa, wag yung ko'y kalibutan kung giunsang kwarta. Kay sumala pa sa testimonya ni Gina Acosta, nga gikatakta rabani siya karon pod nga mutistigo. Kon makahinumdo mo, sabihang gipahigayon ang hearing dito sa Ubos Bible Auranan, it was Gina Acosta who revealed, mga kababes, nga dihay usa ka bahin sa 500 million ang 125 million nga gisugo siya ni Vice President Sara Duterte nga itugyan ang maong kwarta ngadto ni Army Colonel Raymond Dante Lacheca, mga kababes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: In other words, wala sa kalibutan kung naunsang maong kwarta. Ingon ni Ana ang nahitabo, mga kababes. Agi lang ang papahinumdom nato sa atong mga kaigsuunan kalabot na ining maong isyo.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Wag yun. Ang gitumbok yun, gibalik-balik yun ni tanaw lagi na kung saan ni Antony Vice President Sara Duterte, nagdapag tamatis to, murag labayo niyag tamatis si Gina Acosta, kagibulgar man siya, and she was just a few steps away from where Gina Acosta was sitting, mga kabayos, dito sa gipahigayon nga hearing sa Kongreso ni atong panahuna. Mga kabayos, alas 6.52, so mupos ko ini kaalis 7, gamay lang yon. Kana na abang... Ako laning tibawason kaning isyo bitaw kabahin ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Gikonfirmar na kagahapon ni DILG Secretary John B. Crimulya. Nga kuryente ng balita, di na tinuod ng balita nga naaresto na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Unya, ang basa ni Ana sa Malacanang, that is just a diversionary tactic gikan rasad sa Duterte camp. Kayang unang nibutyag ni Ana katong naparot nga kandidato pagka senador nga si Attorney Jimmy Bundok nga abogado ni kining Senator Ronald Bato de la Rosa. Unya humanto gi-post sa social media ni Jimmy Bundok ni timang sa dayon ang nagtago-tago dito sa Europe nga utro po nga doon ay kanang pending warrant of arrest. Si attorney kininiang Harry Roque nga ni nagkanayon pa ni siyang post nga doon akunoy naghudas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. So ila rin yung paukyab in short. Mao ni basa sa Malacanang tungod ni Ineron aron gusto nilang tabunan ng isyo kalabot sa mitumaw na karon nga mga ebidensya kung giunsa ni Vice President Sara Duterte ang 612.5 million pesos nga confidential og intelligence funds alang sa iyang opisina. So mao ni unya sigon sa Criminal Investigation and Detection Group

0: para maklaro ning tanan. Ah, kay spoko na nimo, ha? Dako ning kawawan sa kay laliman ka. Diha nagita to higayon nga madakpan si Senator Bato de la Rosa samtaon nga ang grupo ni Petra gitagaan man siya Senate Protective Custody. Ha? Gikan sa Mayo 11 hangtod sa Mayo 14 mga kawawan niya gitabangan pagpagskapo ni Robin Padilla agoy. Ha? Nahimo ba nga dakong kaawawan sa mga Pilipino nga ang Senado mismo gihimo nato nga sangtuwaryo alang sa usa ka gipangita sa balaod nga senador pagyod sa Pilipinas mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sumao ni ang nahitabo ron nga diversionary tactic ni kay aron lagi ma-lessen ba ang impact ni ining nagpadayon karon nga Senate impeachment trial kay mga kabibes, bisan pag giunsa pag kanang pagdepensa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte. In the case of Attorney Michael Pua nga utro rabang klaro kay nga doon ay conflict of interest ba? Kay nabuking mani nga si Michael Pua ang usa sa mga nagtinguha nga di lang gito idayon ang Audit Observation Memorandum kan EOM gikan sa buhatan sa ikpaw nga girepresentahan ni Attorney Roderick Wamil. Nakikistorya, laliman ka daw ni hangyo ba si kining Attorney Michael Pua, kauban sa best friend forever ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Zulaika Lopez nga pwede ba ayaw lang tao niya idayo ninyo ang Audit Observation Memorandum? Kaya naman dito gi-point out ang tanang mga kasaypanan sa ilang liquidation sa maong kwarta mga kabibes. So diha palang bahina, maklaro na nimo nga tinuntog ining ilang gibuhat. Kaya nganong muhangyo man si Attorney Michael Pua o si Attorney Zulaika Lopez nga dili lang idayon ang maong Audit Observation Memorandum nga niabot na ganis level kanang tuluman ni ka stages mga kabibes Audit Observation Memorandum unya gisundan sa Notice of Suspension unya adto na gyud sa gitawag og Notice of Disallowance nga dinhira ba medyo nagkalalis og dutay mga kabibes but be that as it may, ang tan-aw nako, kinahanglan yun ang gitawag o restitusyon. Ningon bitaw in taon tong usa ka congressman lagi. Ha? Nga, o kanang restitusyon, sa ato pa, iuli ni mo nga tos gobyerno. Mapordoy si Vice President Sara Duterte kay dulan man sa 500 million ang kanana ang anaa sa notice of disallowance mga kababs niya pila ramay gideklara nga kwarta og katigayunan ni Vice President Sara Duterte og sayang bana 98 million raman unya ang kinini ang disallowed nga kwarta dulan sa 500 million aw mapurdoy si Vice President Sara Duterte kung iyang iuli sa gobyerno ang mga kwarta kababs. Si good morning Attorney Kababs Rams Noel. Good morning. I'm watching FB Live. Maayo jud badakpan na si Bato Pugante matod pa ni Kababs sa Rams Noel. Medyo dunay kinini ang pidok-pidok ang akong kining FB pero sige lang. Mga Kababs, wa tay balita ron kanana ang kay under the weather si Kabaib sa Juby Balneg. But padayon gapunta sa atong pagtuki din niya. Inigbalik na ko ha. Kanana ang unya atong isgutan kining nahitabo sab sa laing senador nga si Senator Loren Legarda. Kay Raba Kabaib, unsay nahitabo ha? Ang hugon-hugon ron nga si Loren Legarda ni sibat. Kay for 3 days already, wa na motonga siya dito Senado. Hay karon. So ang pangagpas, there is a big possibility and still subject for confirmation nga nakabiya din sa nasod si Senador Loren Legarda mga kabayos. Mga kabayos, mag alas 7 naman, mo post lang ko makadiyot alang sa mga mahinungdanon kayo niya. Human ini atong ipadayon ang atong panaguban din sa arangkada sa

0: up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
1: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad langga neda.
0: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: Bueno, salamat kay mga kababs ala city size na padayon sa atong aragkada sa buntag. Basa tag mga reaksyon o opinion sa atong mga kababs. Sigun pa ni kababs sa Benjamin Hildore, ang one of or rather as per Senator Delon, posibilidad na tintal si Sara. No CIF, no temptation, no corruption, no impeachment. Sumala pa ni kababs Benjamin Hildore.
1: Arangkada sa buntag.
0: Well, it could be, pero og imogong subayon kababs kinini ang Benji. Even when he was still the local chief executive dito sa Davao City, magawas man ni pohon kababs Benji. Og imogong subayon kining karon na pamanta sa kining Article 1, kining alleged misuse of confidential and intelligence fund, kung kanang gitawag ni mga CIF. Inikabot na ito pohon sa kining Article 2 kalabot sa unexplained wealth. Anha na gyud ang maingon ta tanaw ko sa Tagalog pa ikot ang tumbong ni Vice President Sara Duterte, mga kababs.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kay adto man mahibaw-an ang bisan pa mga bank transactions, sa dihang si Vice President Sara Duterte mao pa ang Vice Mayor hangtod nga nahimong mayor sa siyudad sa Davao. Nga kung imong subayon from 2007, mga kababs, grabe kayo ang suod sa kwarta sa ilang bank accounts nga naabot nga to sa buhatan sa Anti-Money Laundering Council. Mao bitaw na nga mikabat og binilyon ka pesos ang kanang mga bank transaction reports nga naabot kanto sa maong buhatan sa AMLC. Ha? Nagsugod na sa dihang siya pa ang busy mayor dito siya doon sa Davao. Unya ni kanabang ni Builog yung mayor sa dihang nahimo siyang mayor, mga kababs. And you know, ako ning gitanaw, I of course, ha? Kanang wa malagi ta taon, modesty aside, wa mo ta gi sugog skin kanang suka sa skina nga nilingkod data diri isip resident commentator ni ining maong Sibyanan. Atong gitan-aw, mga kababs, kay ba mugunsa ha kining pag builod sa iyang mga bank transaction, mga kababs, digara ni maayo sa dihang na mayor si Vice President Sara Duterte, mga kababs.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya, sa atong pagsusig, dako sa kaayo ang ilang intelligence funds dito. Ha? So therefore, there is that precedent already. Well, I respect the opinion of former Senate President Frank Drilon. Pero kibawag kakabay si Frank Drilon na mampunay, maingon ta, wala po kayo tingali niya mapalap, di ba, ang iyang pag-research. It could be natintal, pero doon ay precedent, kababs. Sumabita ng gawas ng figure nga mukabat sa 6.7 billion pesos ang kinatibukan ng transaksyon. Ha? Lakip na niya na ang kanang pagdeposito o withdrawal. O niya matod pa sa AMLC, sa mga nagsunod din, hey, na kaswito sila ni ini, ang ditawag nga

0: reports nga nasuod. Ang outlaw o ang pag-withdraw ni Kabatra og 1.5 bilyon pesos. So, by doing your mathematics, mga kabibes, doon na pa'y kapin sa 2 bilyon pesos ang subayunon kung hain ni Paingon. Mabito to sa akong mga sayo nga edisyon deres programa nga niingon ko nga niingon man si Sara Duterte o si Attorney Man Scarpio nga ang ilang katigayunan ron is just worth 9.98 million pesos, mga kabibes. Muna nga nagduda ko nga basta mangapi sila mabuntag basig maotoy gihimong gihimong sungag ni Sara Duterte og ni Attorney Manasi Scarpio. Kung mag-init sila tubig para mangapi sila, mga kabibes, ilang gihimo imbis ka mo gamit sila kananaang mga naanda natos bahay nga kana mo gamit pataron og kananaang lunay LPG tank. O di ba, kanang mga electric stove and what have you in your house, mga kabibes? Ang uban, katong mga yanaw na itong mga kaigsunan sa kinaraan o mungulitas probinsya na pamanggani nga kananaang magsigitag tayhop diyan sa itong sugangan kay magamit ag kahoy. Posible, kay nahurot man tingali ilang kwarta, mga kabibes, kay mauman na ilang buot pa ipalutaw. Nga ang gihimo nilang kayo, katong kwarta nila, daw ginagpiko, ginapala, kung sa Ilunggo pa.
1: Pinawa!
0: That is just, of course, that is just a joke, mga kabibes, ha? Nga, ang ako bang punto, mga kabibes, kung imog yung subayon, krabi kayo ning maong anomalia, oy. O niya, nailang punto nga ato ning tokeon, ha? Kaya ang ilang ipalutaw ron nga, sayop ko no si Attorney Roderick Wamil. Kay dili ko no tinuod nga bugtong si kininiang Vice President Sara Duterte ra ang nahatagan og intelligence funds. But you know, matod pa nga Attorney Roderick Wamil, wa may gihatag ngadto nila nga mga dokumento, wa man mo liquidate ang opisina ni kanhi Vice President Jojo Binay. Just to put it on record ba, matod pa niya. Ang kanang gipakatapron og nahimong katarungan sa ni Attorney Michael Pua kay atong gipakita kintahay was just about kanang dokumento nga gitawag og SARO. What is SARO? SARO is Special Allotment Release Order. Buot pa sa buot, mauto ang dokumento nga nagmatuod nga duna ng maong kantidad nga 6 million pesos. Nga para i-release, but that doesn't follow kung gikuha ba gining ato sa bangkos gobyerno o nagamit yun ba ang maong kwarta sa buhatan sa vice presidente ubo sa pagpangatungdana ni Vice President kanhi Hihumar Jojo Binay, mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
0: That is the big difference nining naitabo karon ni Vice President Sara Duterte. Wa may gipaliquidate kanto sa opisina sa Commission on Audit. So therefore, what is there to liquidate? Mao na igiklaro karon ni Attorney Roderick Wamil, mga kabibes. And you know, mga kabibes, there's an ocean of difference. Layo ra kayo gintang, perting layo 6 million as against the 500 million. Wa pay labot ang another 112.5 million nga intelligence fund sa Department of Education. My God. Kamong mga DDS nga naminaw ron, do your math. Kung wa manggaling mo na absent sa mathematics kaniya to. Di ba perting layo 6 million tugutan ta. Matinuod manggaling. Granting arguendo. Nilapas sa mga termino sa mga abogado. nga naa nang maong 6 million

0: yun sa panahon ni Vice President Jojo Binay. Pero in taon, din hiniining administrasyon ni Vice President Sara Duterte, 612.5 million nga confidential og intelligence funds, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mumurag itaon ang kantidad. Sa panahon ni Vice President Jojo Binay nga lalisunon pa kay Saro Rato. Dili to bot sabton nga ilagin tong giwithdraw ang maong kwarta. Ang availability sa maong kwarta kini sa panahon karon ni Vice President Sara Duterte. Oy. Ang iyang mga gidesignate nga mga special disbursing officer SDO. Ha? Nga usa ni ini si Gina Acosta kay nagkurog lagi ang tao, nanginginig pa ako, Your Honor. Ninenervyos pa ako. Di ka makuyawan nga ikaw mo ini-withdraw sa tanang 500 million pesos o niya rama o manghunaw si Sara Duterte, siya ay ma... Ha? Kanang madakdakan sa tanan, mga kabibes. Good morning to ni kabibes G.E. Bacalzo. Good morning, Oasis Waving, thank you for watching. Nga ito ni Kabibes 4541, matod pa niya din niya. Literal nga paldo Kabibes. Roger on that, affirmative on that, Kabibes 4541. Grabe halag eh. So, ilan yung gisak yan ang kabahin ni Vice President Kanhi, Jojo Binay. Pero, lagi, wa pa man pod mo, in fairness to the former Vice President, wa pa man siya muluwat og pamahayag. Ha? Muna ilang hagbay pa man ko kita ani niya kana naabang ni katap ni sa social media, mga kabibes, kay kibaw kung kakarang panahon na ang atong mga netizens abti kayo. Pero itandi ra po tao ninyo eh. 6 million as against 612.5 million. Sus! Pila ramon tao na kaporsyento, not even 1%. Ha? Pay talaga yung may managhaning mga tawhana, ambot lang.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mga kabibes, muna'y subog yung kaya nga palandungon ba? O niya, wa man ron, huibis man ron, why hearing? O niya, kaya ba mo, ang usaka interesante sa kaya nga nahitabo kagahapon, kanibang inform nga wit bitaw pagka gwatsianin ko an ba witi kay ni si Attorney Lorna Capunan kay ang mga abogado sa depensa ni Vice President Sara Duterte magsigilag object sa mga dokumento sa mga acknowledgement receipts nga unya gahapon ang ilang bag-ong abogado nga kanang nibarog dito, ginganlan og atong ni Christine Ferrer, gikan sa siyudad sa Davao. Ah, ningon siya, Your Honor, blah, blah, blah, supak mi ani kay kinilagi, dili mark, walay mark, wala mapirmahi. Barog si atong ni Lorna Capunan. Muramam niyo inyo ng gilangay-langay ra. Sige, arwata, di ta maglalis. Kanang inyong mga dokumento sa acknowledgement receipts, mao na atong gamiton. Okay mo, call mo, sus. Diriyot makuyapan si ato ni Christine Ferrer. Okay, waan na sila. Nasuod sila slaang ni ato ni Lorna Capunan, mga kabibes. And to me, that was a very good move on the part of ato ni Lorna Capunan. Sige, mamuglalis. Inyong mga kwestiyonon among mga ebidensya na narunway lalis ka ng inyong dokumento sa acknowledgement receipts mo na itong gamiton. Gusto mo? Ha? Magmarking ta ni Ana. Kay matod pang attorney law na Capunan, kapuya, ahoy bes gubernis, balik ta dire. Ha? Ayaw na lang na. Kay mutanaw po kung siyag pelikulang Odyssey, mga kabibes. Why na hims nila pa sa mga millennial si Attorney Christine Ferrer? Ha? Kaya sige, maglalis. Kaya nga no, mga kabibes, importante kayo ng acknowledgement receipts. Kay diha good sa acknowledgement receipt, mga kabibes, sa sigon sa eksplanasyon ni kining kanhi COA Commissioner Heidi Mendoza, kanang maglambigit na sa gitawag og cash disbursement journal, kinahanglan doon na kagyod ni Ana, acknowledgement receipt should be naagi na ipatabanan gina og cash disbursement journal. Nga mao ni kadtong itago sa vault, imong isilyo ni, i-envelope ni nimo para na dito ang tinud-anay gud nga pangan sa mga recipients, mga kabayabs. Unya, ang gibuhat nila. Sus kay acknowledgement receipts, wa may klarong resibo. Og mupalit sila ang mga katong tambal nga ila pang gihimong katarungan, tambal og pagkaon, mga kabayabs. Why resibo? Walay, kana na ang sales invoices. Nga mao ni gipunto ni Attorney Roderick Wamil ang kadtong COA auditor. Nga matud pa ni kani Commissioner Mendoza, mga kabibes, ana dito sa maong journal, cash disbursement journal, kung kinsa gyud ang tinuod nga ni dawat. Sukot na ita ni ana nga binuang nga natag mga nga andilim. Sa ato pa ngit-ngit kayo unya Fernando Pikit. Ngit-ngit pa ni Piyong Pagyod, unya magkaon kag Mary Grace Piatos. Pagka tinunto na istorya ha, matod pa ni Golden Ziggy Sir Ton, di ba si Amy Marcos impeachment judge, but why is she cross-examining and arguing with the witness? Kabayab sa Golden Ziggy, kana na ang she was just having an interjection or interpellation. Technically mura siya ga-cross-examine niya, medyo naglali sila. Kay insister mangyod ni kining Senator Amy Marcos sa iyong punto, pero kana bang ang ilang mga punto, gahapon, ang gustong ipaduot ni Senator Amy Marcos, dili si Vice President Sara Duterte MP. So, kinsa man, ang ilang gustong iduot, kini si Gina Acosta, ang kining special disbursing officer, kay mamay ni Dawat Squarta. Kay dumdumo, sa testimonya sa duha ka mga kining kanhi manager sa Land Bank of the Philippines, ilabi na katong ginganlan og si kinini ang branch manager kani adto sa Land Bank dito sa Shaw Boulevard branch. Niingon siya nga it was Gina Acosta who withdrew the amount dito sa kinini ang Land Bank sa Shaw Boulevard branch, mga kabibes. Miingon si Senator Amy Marcos, ang dapat manubag si Gina Acosta. Si Violeta Constantino, mga kabibes, ang maong branch manager. Mo'y ni-withdraw ni atong 500 million pesos. Unya, matod pa sa argumento ni Senator Amy Marcos, kabibes, sa Golden Ziggy. Ang pay ang ni-withdraw sa kwarta sa ato pa di responsible officer, mao si Gina Acosta kasi siya man ang ni-withdraw. Kung kahinumdo mo, nga mo na'y gisulti ni kinini ang Violeta Constantino. Kaupat ko nag-withdraw, kay kada quarter ang budget sa Office of the Vice President, 100.

0: Marcos dili si Vice President Sara Duterte. Ang gusto niyang manubag si Gina Acosta. Unya raba karong musunod ka mga adlaw gi manifest na kagahapon ni lead prosecution counsel mga kabibes si Congresswoman Jerby Luistro nga ilang ipatawag sa witness stand si Gina Acosta. Uya, di gid ba ni makapanghimakak si Gina Acosta? What? Og mayngon si Gina Acosta nga wag gi ko ilabot oy. Kay ako ni-release ko sa kwarta, nihatag ko sa kwarta, ni turn over ko sa kwarta ni ining so and so. Kay gisugo ko ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sumunay mahitabo sa musunod nga mga adlaw. Ha? Wa may hearing ron, so magpadayo ni karong Lunes puhon mga kabibes. And katong co-auditor nga si Sailin May Del Campo mga kabibes, mabalik to karong Lunes puhon. So karong adlaw ang Senado, balik silang regular session. By the way, ako lang ning iapasumpay, duha pa di ay nga dunay barangay elections oy. Daghang mga incumbent ng mga barangay kapitan o mga barangay konsehal nga daw pakpak hasta tiil rong panahuna. Kay gawa sa Senado, doon ay tinguha sa ubos bayang balauranan ang akong nakita ang usas mga nangusog na ini ang Congressman dito sa Negros Oriental. Ha? Anak ni kininiang J.B. Benitez, anak ni Congressman John B. Benitez dito sa kininiang Bacolod City, mga kabibes. Ang maong congressman, nagtinguha nga dili lang una idayon ang eleksyon karong umaabot November 2, mga manita ni. Ang schedule sa kininiang barangay elections karong tuiga. Og madayon ni mga kabibes, ang maong tinguha, anak ni Congressman Alvin Benitez sa Bacolod, ang iyang anak nga si kininiang Jabi Benitez. Yan ang bugtong anak, usas mga ni sponsor og usa ka mahinong danon kay kalakang nga dili idayon ang barangay elections karong November 2. So madayon nga og mulampos ganini unya maaprubahan sa dito Senado mga kabibes aw kayahay ang mga incumbent nga mga barangay kapitan og kantong mga last term kay extended ang ilang termino mga kabibes. Natawa lang ta kay kanigong mga politiko agad-agad bang yunis, agad-agad ni sa panahon ba? Lagmit ang ilang gadahan, ang ilang ipalutaw niini nga kinahanglan nga gahin yun og oras niining nagpadayon karon nga Senate impeachment trial mga kabibes. Mga kabibes, mag-alas 7:30 naman, mo-post lang ko makadiyot alang sa mga mahinungdanon kayo, but right after sa mga mahinungdanon kayo, mabalik kita sa panagisgo tini sa atong arangkada sa buntag. So palihog standby, ako nagyong isgutan ang kabahin ni kining Senator Loren Legarda o kaning nahitabo ngadto ni Senator Alan Peter Cayetano and ang uban pang mga isgutan ng kalabot sa 13th day kagahapon sa Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Palihog standby mga kabahibs, kay mabalik ko alang sa atong pagpadayon sa arangkada sa buntag, mga kabibes.

0: Gabay, serbisyong gabay, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes, Kavibes, mauna ni.
1: This is FM Radio.

0: Ito na ating sakal ni Nan, Ati Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rick.

0: Salamat kay alas 7:39 na mga kabayes padayon sa atong arangkada sa Butag. Sa gihapon ako inyo kabayes, si Tonton Alcruz Antuco. Pwede mga kabayes, padayon ta sa atong mga isgutanan ro Butaga. O niya, kanang usa sa mga developments mga kabayes, kining desisyon sa Korte Suprema, gahingpit na gyud nga ni basura sa petisyon ni Vice President Sara Duterte og sa grupo sa mga abogado nga dapig niya nga kananaang nipasaka og petisyon sa Korte Suprema mga kabayes nga ihunong lagi ang nagpadayon nga Senate impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa Butang.
0: By the way, sa buot mo salmot og mutimang niining atong programa, welcome gayod kaayo kamong tanan. Unya ang atong official text line 0995-472-0802. Usbon ako, official text line 0995-472-0802 mga kabayes. Kanang matud pa sa Korte Suprema, ang kining issue, ato ning i-quote ang balita gikan sa kauluhan mga kabayes. Sumala pa sa maong balita, the Supreme Court has junked the consolidated petitions filed by Vice President Sara Duterte and a group of lawyers led by Israelito Torreon, saying the issue has already become moot after the articles of impeachment had been sent to the Senate to start proceedings in the impeachment court, mga kabayes.
1: Arangkada sa Butang.
0: The High Tribunal said in a statement on Wednesday, sa ato pa kagahapong adlaw, that any ruling on the validity of the actions taken by the House in its Committee on Justice would no longer affect the controversy. Sa ato pa mga kabayes, wa na ibabag ang nagpadayon karon nga Senate impeachment trial. Ha? Kung atong kahinumduman mga kabayes, ni atong Marso 27, ang maong grupo nga gipanguluhan sa ni gilangkuban sab ni Attorney Victor Rodriguez, ang kanhi Executive Secretary sa PBBM Administration, kanhi LTFRB Chairman Martin Delgado III, o niya si Attorney Jimmy Bundok, si Raul Lambino o si Luna Acosta Manlitok. O niya, dunay upat ka mga abogado. Niya mismo si Vice President Sara Duterte niya itong Abril 1. Sila nagkanayon nga ang House Committee on Justice kinsama oy ni Hanay ni Ining kanang articles of impeachment kay kung anong kainumduman ang House Committee on Justice nga gipanguluhan ni kining Congresswoman Jerby Luis Drumamay ni Hanay ni Ining tanan, nagpahigayon sa clarificatory hearing dito sa Ubos Bible Auranan sa wa pa ni nilagi da dito sa House Plenary mga kabayes. Sigo nila nga kanang nihimo kuno og aksyon which was beyond their constitutional authority aron paghipos og mga ebidensya. Apan matud pa sa Korte Suprema, lakturon ta na lang ni to save time mga kabayes, this is all moot and academic. Sa ato pa wa nagibabag nga maundang pa kining nagpadayon nga Senate impeachment trial mga kabayes.
1: Arangkada sa Butang.
0: That is a major development nga ato lang gisgutan ron kay importante kay na because it really has its bearing. Nga raba kining nagpadayon nga Senate impeachment trial, this will go on even up to the rest of the year mga kabayes, kay the way it is going, lalimani mo sa kapin sa 800 ka mga acknowledgement receipts, pwede kayo makapangugat ba ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte nga halos tanan na lang dokumento. Ilang babagan di nila i-admit, dili nila ipadawat, dili sila kanang pastilan, oy di sila mo dawat mga kabayes, they will not stipulate it. Pait ang klasiha, sige na lang bitog babag. Kaingon ta nga og limpyo lagi ang vice presidente pa. Guwapo sa isa. Nganong babagan man ang mga ebidensya nga ipakita sa kinini ang prosecution, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mauto nga na sa mga batan-on pa ni, sa mga millennials pa ni, ha? Na shoot staro gito kagahapon katong tanaw nako nga medyo kananaabang nagtuo tingali siyang iyang ma-outweeted si Attorney Lorna Kapunan kini si Attorney Christine Ferrer ilaraban ng gi-package na bagayon nga kamaog yung kono ni kay because CPA lawyer pero ging na yung bitaw siya sige-sige mamugsupak nining among mga dokumento kanang inyong dokumento atong gamiton ato nang i-mark sugot mo sus. Murag na sudipan in town si Attorney Christine Ferrer, mga kabibes.
2: Sino ka?
0: Unya, ang usap ka major developments, mga kabibes, kay ni rule si kining presiding officer Chase Escudero nga dawaton ang epidabit ni kananaang kanhi Davao City Policeman Arturo Las Cañas, mga kabibes, nga supak sa Diyod ang kanang defense panel niya to. Kaya lagi dito nag-giskot man si Arturo Las Cañas, ang kani Davao City Policeman nga self-confessed member sa Davao Death Squad nga apil sa Uplan Tukang dito sa Davao City si Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And you know, bisan pa og ningon si Senator Chase Escudero as to its authenticity, as to its validity, questionable ni, pero tipik ni sa gipadayag sa testimonya ni NBI Director Melvin Matibag. Mga kabibes, boat pa sa boat nini, labad ang uo karon sa depensa kay this will corroborate somehow ang katong artikulo kabahin sa grave threats o alleged assassination plot ni Vice President Sara Duterte ngadto ni PBBM ni First Lady Liza Araneta Marcos o si kanhi Speaker Ferdinand Martin Robaldez, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Una nga pirtaging pangugat nila ang nisalida agad nga to ang ilag yung lead counsel sa defense panel si Attorney Sheila Season, pero tamimi nga po Sheila Season ay mahal-mahal lang way gamit. Gikan ni Kabibes 3753. Good morning, Kabibes Tonton. Dili dapat i-postpone ang barangay election karon November kay dugay na sila sa katungdanan. Dapat lahi na po. Salamat.

I call it real politics. Og doon na nay mapanday nga balaod ka vibes, ha? Kana na ang karon ang nangusog dito sa Ubos Bible Auranan si Congressman Javi Benitez sa Negros Oriental unya uyo.

0: Mao mungkin ang atong demokrasya ka vibes, ha? Kanang na printa na raba ning mga gikinahanglan kay ha? Di man ilahi sa katong kanang digitalized election ang andamo ra karon ka vibes kana ramang kinini ang mga baluta nga dito nimo isuwat ang pangaan sa mga kandidato nga imo pilion, ha? Unyag mauyo na ni nga to sa mayoriya sa mga congressman. Unya inigpasaka dito sa Senado o yun sa mayoriya sa mga senador aw wag yung barangay elections karong November 2 kabibes 3753, ha? Mga tawa na lang ta kabibes, oy. So mao na ang kabahin sa umabot nga barangay elections ba kabibes. But then again, balik ta sa atong main discussion karon. Kining nagpadayon nga Senate impeachment trial, ba kabibes, kay bao mo ang sunod ani pohon nga matuki gawas ni atong kanang special disbursing officer nga si Gina Acosta. Kaning lain pod nga SDO mga kabibes nga ginganlan og si kining Edward Paharda. Kay kinis Paharda mao in charge sa DepEd. Si Gina Acosta maoy ni withdraw ni atong 500 million nga alang sa Office of the Vice President. On the other hand, kini si kining Edward Paharda mausad ang counterpart ni Gina Acosta, mausad ni ang ni-withdraw sa katotohang 112.5 million pesos in three tranches. Tulo kay gayon. Tulo ka mga treasury checks nga doon ay kantidad nga 37.5 million pesos kada transaksyon. Ya kay ba mo gonsay gibutyag ni Edward Paharda, mao gihapon gisugo siya ni Vice President Sara Duterte nga ihatag ang maong kwarta nga iyang na withdraw sa bangko ngadto ni ining giganlan og si Colonel Dennis Nolasco, ang security officer sa Department of Education sa dihang ang Secretary of Education mao pa si Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So unsa may implikasyon niya na I am just moving forward niining nagpadayon karon ng Senate impeachment trial kay kagahapon gi-manifest naman ni kanana ang Congresswoman Jerbil Luistro nga ang lakip sa ilang ipatawag isip mga testigo ang duha ka mga special disbursing officer, si Gina Acosta o si Edward Paharda, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Good morning to ni kabibes Jesus Cañete Celestial. Good morning Sir Tonton, watching and listening from Basak, Lapu-Lapu City. Salamat yung kay kanimo kabibes Jesus Cañete Celestial. So, moving forward, kining duha. Unya, si Gina Acosta ang kantong kabahin sa 500 million kini si Edward Paharda, mao sa ibabutyag niya nga gisugo lagi taon siya ni Vice President Sara Duterte nga itugyan sa laing tao ang maong kwarta, mga kabibes, na smoko istibas pagkaluoy og maoy dakdakan kining maong mga special disbursing officer kung atong tuhuan ang argumento ni Senator Judge Amy Marcos, mga kabibes. Unya doon na rabay local connectioning gipadayag ni Edward Paharda kay kon atong mahinumduman kung nagsunod mo ginining mga isyo, mga kabibes. Edward Paharda testified atubangan sa kantong House Committee on kininiang Good Government and Public Accountability. Ningon siya dito na nanguha sa kog mga account numbers sa mga DepEd officials. Unya lakip sa iyang gikwaan o numero sa ilang mga bank accounts. Uy, mga official sa DepEd sa Central Visayas, mga kabibes.

isuganing malakayas o. Nang daot ko no ta, pastilan sa taon ay kananaang balikasun pa ta. Sa may akong gidaot nga igo ramanta ni sulte kung unsa ang tinuod. Masakitan dahil mo nga ang akong gisgutan diniwa mo kung nagbuhat-buhat eksteray ang taon. Ay, por Diyos at por Santo, iampo na lang taka malakayas. Ha? Kanang, may perti niyang

0: Now, sa kong payslip o ganahan baka mo muhiling sa akong kanang sengan ana kanang ATM sa akong payroll na sweldo dire ha nya mo bitaw ni kapait aning mga bumilya nga mga tao ba og ato ganing isgutan ang kabatuuran no pinasubay sa mga nanghitabo malain dahil sila inyong taon sa mga Duterte na por 12% sigurado yung ko gawa gitaw na kailan ninyo. At sa gutaon nga, nganong mapriso mo ta? Ha? Mga kabayos mo nga ay kapait ba nga, mawadaan na ganyan islag argumento, ano mamalikas na lang, tungo na lang ta din he. Mayo bagod na. Ha? Had there been an instance nga nanungo ta din ninyo mga kabayos, wag gitaon. So masakitan ni sila kay kini nga kung giingon nga ang nagpadayag niini mga opisyalis gobyerno nga mga nagserbisyo sa buhatan sa Office of the Vice President og ingon man ka vibes ha sa Department of Education
1: arangkada sa buhatan.
0: In fact

0: ayon nga Senate impeachment trial? Ha? Pagkaon ko nung kugmalita, sus, hayahaya, sandog na ay malita, sir, no?
1: Pino ka!
0: Tubag si kabayo spread Gilmore, di. Hilak man ka, uy. The truth hurts, no? Good morning, Nemo. Uplok, no? Dawag ka, ma. Pasaylo ako, mga kabayo, sa sukod ka ron. Magkamit akong terminong uplok niya to, akong inang likayan. Pero saan taban nga, tanawan ninyo sa tao ning gi-post aning nining malakayas ngilngigag pa nga ano, klaro man nga usanin silang mga troll ba? So kuno yung ipakaon, kuno nako BBM malita yung tao no? Huwag ay kumubutara ng BBM pagka 2022, tinuod lang. Unya, nga nung laban mo kung BBM nga huwag mo ginakaila na to. Ako, mungutana ko ninyo, kaila bago ninyo Sara Duterte?
1: Pino ka!
0: So akong balikon kaning SDO nga si Edward Parda. Nga mao'y nidawat sa tulo ka mga cheque. Sumapasad sa testimonya sa kanhi branch manager sa kining LBP, Land Bank of the Philippines, DepEd Branch. Ha? Nga niingon siya nga, kanimaoy, kananaabang medyo og imong tanahon ba, imong i-picture out ang nahitabo. Ha? Dito kuno sila sa gitawag mga kabibes nga luyo sa kining opisina bitaw na asa kinini ang mga teller sa bangko. Ha? Matod pa ni, kinini ang sa maong branch manager nga si Ninita Campuzano nga niya pa inighuman og dawat sa kwarta mga kabibes. Uy, kay ba umog asa mo agi? Ha? Adto agi sa fire exit sa ilang bangko mga kabibes. Ganong sa fire exit man?
1: Pinawa!
0: Sumoni na tumbok si Edward Paharda mga kabibes nga og ipatawag na ni dito sa kananaang Senate impeachment trial si Paharda ang magmamakak ni kay sigurado magyog ko nga balikon sa mga senator judges ang iyang gisulti sa dihang ni testify sila dito sa Kongreso mga kabibes, ha? Kay sao na nimo? Ang magmamakak ng duha di kapusas lang nilang duha hinuod. Nga matud pagani ining Campuzano ang branch manager nga hingtungdan unusual ang pag-withdraw sa maong gidaghanon sa kwarta, parehasad sila sa gisulti ni Violeta Constantino, kadtong branch manager sa Land Bank Show Boulevard Branch, mga kabibes. Mga kabibes, alas 8 naman mo post lang ko, baka diyot niya humani ini atong ipadayon ang pagdiskuter ni ining may kalabutan gihapon sa Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Palihog, standby.